0: Sepponono Anthony Hamilton, the 7 minutes we're gonna say he passed me over. How one Botsala Mosana 2010. Awe motsomogatjo ke nela mohlangane mo motswalle mo wa ka o tlhoke gatlhiso Marolwan DJ Marox. Ke tsa di demo ka mono le yena. Eh banda Marox. Ke tsa di demo le monneno. Demo ne ke etsa le mo seo. Ne ke tlisa ona ga so mona le se di fe. Go ba ga maleke le ka nnete ho fana ka bophelo sepono ke ka hona sa tshwela mabidi a tsebeletswa le sedi ho lahla tshepo togong ya hao gobane e tla re ha le tshaba o sasa ga ka bua pale e fapaneng tuma la hle mabidi a tsebeletswa le sedi ho hle mometse tsebeletswa le teng o dumediswa ke mzwakhe khatshela e motho moratuwa ke sepono no ntate majaba jaba di 17 ntho tse monate ga le monate le tleleng pitse ba re ke tula ma ke tula ke re ho wena hle ho hle mo le nteng mosebetsing lapeng o qhanolotse le tong ka ona motsotso ke rata hore wena hle tshebeletso ena kana go tsohle e tla rulwa ntsena lo wena phamisa matso ke le boga masedi mphatlela tsane ne le ya miso ga o sa fele mo gena wa go tswa boetseng ka January fa mo ha go hai re tlo ho ka ngwa mo go ke maqhubu ana a gaso bonnete ba taba ke hore e ya se ponono ho tswa ka jeno ke mo hau ka nnete ge ntse le bo mpho ya bophelo ke boloka ka tiwa fubeng sa ka hlompho kananelo teboho ka o qollea ke tle ke di lebiso basebetsi mo ho bohle ba entse mosebetsi o gabane tshebeletsong yena mana ne ngohle ya senga fetile a le sedi FM ba etapele baka ke a leboha ka o sebeletsa setšhaba sena seo ga masedi a sebeileng ka losong ya rona jolo ka dibohodi ba hlophisi bookamedi ka nneteletsa mosebetsi o motle gaholo tshebeletso ena ka nnete e sebeletsa mamedi wa tshebeletso ya lesedi e sebeletsa moahi wa Afrika Borwa Lesotho Botswana dinaga tsohle ke akaretsa motshomoratuwa mo ka nnete bana beso ba leng teng ke rata gore re a leboa Matebele ka gona re tla dula ka nako tsohle ge ntse ge pentse ge sebetsa ka thata molemong wa hao o mosebetsing kganolotsa monate o iketlile wena molebedi moganni wa nthorontoro ntate mme dikeratšheng tse fapaneng tse mafura dipetlele ditleliniki tse fapaneng motsho moratuwa balebedi bohle maponisa ohle ke hlokometse ka nnete la ke tla tshebetsong kwano ke bone ka nnete divene di ntse di tsamatsamaya mehlaena di ntse di tsamaya ka nnete ho ya hoetsa bonnete ba gore re segeletseile mme ka nnete re a leboga ke la ka utlwe bohloko maobane ke romelela malaetsa kwano ke baithuti Bloemfontein ba re motsho moratuwa e ke mametse radio gona jwale ge kopa thuso gona le kgeqeta o kenelwa gona jwale bankile le laptop bankileng ke leboga golo ka nnete o sepolo sa se ileng sa phalela ka mono gang fela ga ba utlwa molaetsa tshebeletsong e na lesedi go ya thusa baithuti bano ke bone bashengana bano ba banyane gagolo dilemong ke ile ka fumana dinepe tsa bona ba nthomela nepe tsa bona ka nnete dicamera tsena di ba katladitse mono ba banyane ka se lengwe ikgethileng hai hai ebile ne yo mongwe o tlwisa bohloko wa tlapelo go tla pelo mo nyane ka tseleng wene kgethileng jwale ke le bo ha go lo se police se ileng sa phalela ka mono mesong ya maobane itse ba utlwa sna nna po kono tsebelo tsona le sedi ka utlwa ithuti ba tshuba e motho mo ga di ba fitlhela maponesa ka nnete ka mora hore ba utlwe molaetsa tsebeletso mmona ba ile ba potlaka ba fihla re a leboga gagolo bo mme le bontate ba etsa mosebetsi o gabane letsatsi le tshaba le dikelang ba itellang setšhaba sena ka nnete o tela dibethe tsa bona malapa a bona gore ka nnete ba ile ba etsa qetong ka kano ya go sireletsa setšhaba sa rona re leboile gagolo bana beso re leboile ka tseleng we kgethileng motshomoratuwa re a leboa ka nnete ha le ntse mosebetsi o motle ka thaba gagolo tsatsi le maobane e tshebeletsong ya segopotso mane ya ntate Kagile ka bona maponisa a mangata mono o sasa re tla mmeya ka nnete ka mane ka constata mohlomphe Kagile re tla ka nnete re fane ka mantswe go na go qetela go mo feletsa sole lena la masole ka nnete mabedi a tsheletso la sedi ka gona ke tshorolo ke ga tlotsa magammogo ka jeno go ya fitlha gore nyane ya botlhano re tle ke le ale o tlotse bo rona ke difitse o tla di lebelela ga re tlo thewa dikaleng la botlhano bekeng mabedi tla re metsetsonge masomebeke la metsometlhano ge a goreng ya boraro ge tla ke na o tse bophelo bo botlhe wa tseba ka metlhale matsatsi la botlhano jena re fana ka dikeletso bakeng sa gorena o ka ipoloka jwang wa itshireletsa jwang gagolo jwang gore o dule o kwenne o matlafetse bophelo bo botle ha bo rekwe ke ka gona ring re tle re phile ka tsela yeo ka nnete re tla gona o ipoloka ka yona re tla tshela madibo ka nqano ra boraro mo re tla jala go mo teng ke tlo fa mmino mo nate ya go ro tletsa me ha mo nate tsa tsile ha o ka jeno re tla phetela o reng e phlano mabira se botswala tsedi go fa monyetla o re tlo tse bana tlo ba hao letsatsi ka jeno ba dutse pelong ya hao ka mogo re phehileng ge ditutse ka teng ka jeno mo le mong wa hao re tlo je ha mo nate o je masutsa tsebeletsong ena ya lesedi ka nona go ina ke na go bohlokwa go lwena se ya le mo se bohlokwa na go ina go bane so fa monyetla wa hore o tlo shiba dintho ka tsela engwe ka paka lihlo le leng o kae go hle bo le teng ke tlo tsama mo go lwena ka re ke kira o sia ho tloba bona dikatsela e kgetileng mamedi o tshebeletso ya lesedi e motsho mo ratu re theo wa dikalaneng mmogo le wena ka jeno mo leng teng ke tlo fitlha ke rata go tlo nkatamele le wena gore nna le wena re be mmogo ke kgethile thele ka dilomong ka mona ke gutle
1: a jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how to tutorials.
2: Master V, ke tlhoka dile ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Tharollo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana go kae dile ena?
3: E fumane ha fela go VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe gore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Mabelo tshebeletso le seri ditaba tse mona teketsena. Re a tiana mmoho, re a kopana mmoho bakeng sa mokete ona o ikgethileng. All white total praise and worship ha mmoho le lebo sekgobe le motsho mo gatuo o re nna ditaba ke tsena
4: sekgorane entertainment and projects mmoho le lesedi FM ba o tlisetsa all white total praise and worship le lebo sekgobela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground toho o tlo bona lebo sekgobela Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Koli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, Lenao Mabote, Mosebetsi, o qala ka hora ya leshome le motsomong, hoseng, ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick and Pay le Compu Ticket. Cooler box di akena tsona ke 150 rand fela moaparo ke all white tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feletseng o ka letsetsa 082-365-6565
0: a re tlabe re kopane ka moo re ewewe ketsemane go le monate ya go le fumana ticket ya gona jalo web ticket Pick and Pay ga mmogo le Compu Ticket go tloa ka 300 rand fela tlhe mmamedi ke sesolo sena sa e sale etlhekenye tlhisetso ene e tshabeyang ena bakeng sa he VIP bookings ga o batla go dula mane headisofeng ga monate ntso mane mo re reng wow as I was saying jalo ka ke ne ke tsho letsetsa nomoro tse latelang tsa mogala 082-365-6565 ke ya dipeta mona he ke mane he VIP 082-365-6565 ke ya kopa hle mabedi a tshebetso le tsedi ke all white ke o kugelo ganya lo ka manyeloi o tena boswe ke ya kopa go ska tena ka tla ka pinki mono hle o tlo ska tla ka bolou mono ska tla ka ke all white go ba seu fela mono re ganya gotso ke ya kopa ka tshehla o go be phatlo tse tshehla kwana ke all white ke a kopa hle le tebele a go be ntho tseno tse khubedule tse tshehla o go di bie kwana mapapo khona ano go a bea kwana ge batla all white fela ge tla be ganya go le monate ya golo Meyerton Sports Ground ka di 3 tsa October go tlo dubeya mabedi a tshebeletso la se tlo go tlo monate ya golo ka mono e ba nna ke tatetse o bona ke gata o sino matema ka pelo ya ka yo hle ka o fela he o nala pina mona ya ibinang are wa ntwanela hai are wa ntwanela manabeng ohle
5: tara ha o situ wena modimo ha o hlole e re ke khutsela tebele ke le ba hlano be ke ngetle ke di agela mmino ba thonta ba tse di fele pele ga di tshofa ga di libisa sa ke ba ke tana maotundi ke ne mmileng jwale tlo di nke ngwana ngono tlo di tlose mona o di bema mashomo ibitso zo ana la metso e mashomo mena metso ama be di metso la metso mena ka mora go ra e bobedi ge thawa dikaraneng go le sedi fm e motso mo ratua ke se ponono e re ke tle ke o fevelo a cask acid arevelo sanorita o tla go ntho tsa mona tivalo e sanorita yo le segelo go le ga golo le sego mona lisa busi u tsama la quest ba thando lwethu ka pina tsena tse thago mpukela pelo hlo tlo mpukela ditsebetsa gao ke tle ke o nke ke o ise mana.

0: Né? Igual isso que somos falando com a manacarivas do portão curso.
1: amare metsotso ke mašomedi na metsommedi re goreng ya boraro lesedi FM ke molelwa ke utlwile dibakeng tse fapaneng pula e hlile sentse e gotla e sentse e gotla motsho wa gathwe sesotho se monate sesotho se monate ba ya metlekana ai sesotho se monate go haisana ya metlekana ka go utlwe fela ha ya metlekana ai sesotho se monate yo sesotho se monate hle matebele bohaini go bole ya metlekana ya metlekana na le ntho tse ngata tse o kwadise e sotho se monate sesotho se monate ko la o mamela ke maele wa mamela dilotho ka ofela ha tsone tsela o re sebedisela motho fatso ka yona le pata wa go fela dipile di na le bashi hai sesotho se monate ko ha ke tsebe o tla kopana le te le pela di falla ha ke potele go hlonga le hlaka o bana se sotho se monate yo monna matine se tsela monna matine o ha fa ka nkatane o ai ai ai ai ai ha e mo tshomoga tu e puene mona di hlema genene puo ye a puene mona ti ka tseleng e kgethileng e monate ha golo kwa o sa buise sotho ke ipotsa ona o etsang ka nnete ha o sa batle bana ba ba tsebe puo ye ka botebo yo nna ke na le o se bua gore motho a utlwe bohloko go ke se bua gore motho a utlwe bohloko ne mongwela tshoa hampe mona ntse le o na le mothako o mongwe be ke fetileng mona o ntse o batla go bja mme motho a mme letsogo jele geme pela gae ei ka ge e mothako one o entse phoso e golo bja motho a mme letsogo polaka a ka go entse phoso e golo o ke ile ka mokolobetsa ka mokolobetsa itse ga ke bitsa sepolese ga ba se ke qetile o mokolobetsa aye ka ba se ke mokolobeditse jele mme a mempela ka mona ke go yena hel moshimane eno o mfudu wa sepono ya ba onshebile tsena ya ba onshebile mme ona ga ba tshwantse ke sana nang ditlhapa je ke mme ga ke tlhoboga kang ke go mfudu wa sepono ka ba ka mmontsha sepono keng ka motlhalosetsa ga ke re motho mfudu wa sepono o etsang ko go utlhile ihlo o mpotile gole o mpotile ga leitlho le ene le sa boneng lotswele ga o tlaka mo o tlaka mo thaka di fatelang ka teng o fele o tlaka ka nkena o tlaka mo o thaka di fatelang ka teng tole ke bue monatena e ge metsotsong ena lesome metso gobong re ya goreng ya boraro mamedi a tshebeletso ya lesedi e re ketle ke re go wena ha golo jwang ke hlokometse tsatsing la mmantaga e kile ka ba le bothata bo bomo boholo le motšhana jwale itse a re fitlha Dr. Mane ka fumana gore go na le mofuto o mongwe wa dijwa o jeleng o sa mo tshwareng hantle mme mofuto wa dijwa o jeleng o sa mo tshwareng hantle ke ona o ratang haholo jale ke kopo etsa ke eletsotlhe mabedi a tshebeletso ya lesedi ga golo jwang ka nako ena qoba go ja dijo tse o tsebang gore ga di utshware gantle qoba go ja dijo tse o tsebang wa tseba o tlholwa keng ke ya go kopa molemong wa bophelo ba gago qoba gore o je dijo tse sa o tshwareng gantle ke ya kopa batho ba bangata ba tseba gona ke mofuta ofe wa dijo o sa ba tshwareng gantle mme ke nagana gore hei o bona nako e se re phela o yona ya dijo tsena tse kenywang di-chemicale ke moferefere ona kao fela he go batla go ba boima batla ba boima tšhela ga dige tseba go thata fela motho wa labalabela ka nnete gore e ka kabe go gutlela morago wa tsebagale motho no o itšelela ntho e nngwe le nngwe o ne o ja ntho e nngwe le nngwe o ne o sena motho motlhang o thong wa kula o ne o sena motlhang o thong wa kula o kudisitswe ke dijo hoha

0: motse morati wa dumela ai maraka melko ma metse ka mona ka Bloemfontein ka mona hai ke bohloko Bethlehem kwa la Freestad hai ngwana me ha di ja fatse ke tla mmela ho tlhela ka 5 o'clock danko
1: dumela spono no ka tshela ka tshela u phetsi e ku ma metse ka hloko dikeletso ke kene sekolo sa mehleng se ke sa pataleng empa ke una tse ngata leqhubu ke 90.3 ha re yeng horeng ya bohlano sponono letsatsi le monate memimi mohlokwane mona maokeng hala
2: kgotso motshomoratua sponono kankele ghost ngwana mme ankele ghost mana mamangwa a ya metlekana ngwana mme re batone mona metlekana o thula go du magotse ka nna ntse ke le spoko ngwana mme ko mametse ntse ke le masimong moma go kentse fatshe ngwana mme tanki tsatsi le monate
3: e motse mo ratua ke dutsilwene ke ntse ko jile ka tsebe a ke mdiene ka mokapetsana ga itse ka monane wa batanyana ona le moya ko jile 89.2 ke dutsilwene motsong ratua
4: ela go tswe motho moratua ke ntse ko mametse ntate ka sesotho sa rona se monate o bua le Teboho ka mona ka insight ntate ko mametse ka lekhubu la 88.4 sesotho se monate utlwa he hlahlela le lela ka hlahlela le leng se monate sesotho a re horeng ya bohlano ntate hle
5: ila e motho wa ka tuka dumela mera go mametse ka 88.0 e motho wa ka tuka o ya le motopi ka mona ka Senegal ka mona ka Senegal di plasing e motho wa ka tuka tse go mametse ngwana nna re horeng ya bohlano e motho wa ka tuka ke mo tsumara tlo ma bana nne ke hola hle ha hona le motho la le mongang kopetseng a se ke se o se tshala na ne la ha o ke kopela ya mo tsumara tuwa ke sello Ishmael motopi ga mona ka Senegal tango
2: yela sponono 88.4 ke le khubu ko ma metse ke le ka mona ka e khuleng di gauteng maboneng phamogiji hantle ntate lebese wa fumane ya mono ha re horeng ya bohlano le tebele o ntse o di tshwere ntate ha re horeng ya bohlano le tebele
6: ntate motopi ke o lakaletsa mahlonolo moetapele wa ka ka mono ka Senegale ke a tshepa o ketekile ga monate ke o kopela mahlonolo tsotlhe se labelabelwang ke pelo ya gago o tle o se fumane ka nnete wa telwa ke mahlogonolo be le tšhelete ngata wa tle ntho tsotlhe ka go fela tse o di labalabelang o di fumane merego ya gago yotlhe ka go fela e atlege ntate motopi ka mono ka Senegale ke o lakaletsa mahlonolo otlhe mongaka jalo ka go itse ga ona motho a ileng a o lakaletsa ngwaneso tshebeletso ya lesedi mamedi ba tshebeletso ena ka go fela re ema ka lentswe leng gona jwale gege go ena happy birthday modimo wa kgotso o tlhononofatse a wetse gantle go na ga e be qaleo ya bophelo bo botšha pelo e ntšha dintho tse ntšha go wena o kena setlheng sa katlego setlheng sa phunyeletso setlheng sa ngatafalo setlheng sa tlalolo ke se phatlalatsa godumo bophelo ba gago boseo seng go na go la botlhano go tsotlhe ka go fela ditlatsama gantle Amanda Blacker Anthony Hamilton vuka nathi nong vula ke a gutsa mmino wa thonta ba di fela.

pina ka monate lesedi FM ke molelwa na tiara jalo nomvula ke le ka ofa jalo Amanda Black Anthony Hamilton fuka le shone metso tseletse metso ka morao ra boraro mabedi a tsebelo tsela sedi gentse ge le godinye re wa hlaudi godingena ya botshaba mme ke rata go tseba go tswa go wena gore ke ile ka utlwa ga o ntse o buisana le tshololo ka o ke re bua ka dibaka tsena tsa boithapollo tse motho ka panaga yo motho ka ratang go yetela e ka utlwa ka nnete naga tse fapaneng ga ona naga e ke e ratang jalo ka naga yana ya Tanzania hai ke rate ka tsen lengwe e kgethileng go na le dintho tse ke di ratang ka mono bo Zanzibar mane jale ga ke re buisane mabedi ke eng e o e ratang ka Bosotho kapa go ba Mosotho ke eng e o e ratang ya goreng e motshomo ga tua dinthong tsena ka o fela ke a di bona fela se ke se ratang ka o ba Mosotho le Bosotho ke sena o ratang ka o ba Mosotho o ratang ka Bosotho 086-3003-084 tla ntetsetsang tumelele ge ga ke atabeng tsena tsa gona ke tla keng ke sankomota papa

0: a sankobota papa au bana la mushane mu bana ke John Parker wa le suba na John Parker ha o bina pinena ai o go sa ka mio John Parker a ka nete ho ka utla bina pine yo yo wa ana go tsa tsa di ntwe go betse ngwana a paka bana o tla pinena yo a mitsa me ya mitsa majo Mashume ama be dimi tsotsona le metsumi hlano ka borora boraro thewa dikelane 0863003084 mabedi tsela tsona se dirantsa ke le go dingena ya botshaba ya bo hahlaudi ke nge we rata nka bosotho ke nge u iko transfuwa ka yona ka bosotho rata eng le ntontse na ka go fela yo re ngene mo tsumoratuwa e lutse pelo nyaka le sa di FM dumela khotso amana tlika getse dia motho
1: amana ta ke tsela yo kupleta ba o re ke se so ba sotho
0: ke nye we ratang ka bosotho
1: ke ba tla shwa ka bosotho
0: o la se ile ha go o ka se go o ga tla go batho ba tatela wa
1: ba le go tsare se tlo
0: go fela ala ala go ba di hala la
1: e ke ga tanye go go ke taba ya mmini wa Korea
0: eh
1: ka bo se o
0: Ai,
1: I'm going to go to the video.
2: Mrena ka shela ndumele go khonta mrena.
0: Pila moeta pile, pila o pila wa mphilisa.
2: Mothlompe wa ka, ntate wa ka Basotho. Ke rata boikemelo, boitshepo, ka bophelo. Lo ithuta papa ho iphilisa bona ka bo bona go sale ba thao ba o ba Mosotho.
0: Ntate.
2: Mona ke tshela ntiri bi ja go mo puni pere nkuhe bone ka mosotho re botlo boteng ha ona ntuji ke tshela yeo ke ratang mosotho ba ka ka ona bo ke le bile mgana ka jere
0: monga ka ke ya go kobela
2: o tlhompi
0: re di o ke ya se tshaba dumela khotso le seri le seri dumela
3: Ela kakapa.
0: Amara tlhile kae?
3: Wa itokela kakapa le go di ntwana o malebo go location wa le Sunday bana.
0: Ngwaneso.
3: Ke ke ratang ka Basotho. Ba ikhantswa ka puya bone ya Sesotho.
0: Ngwaneso.
3: Kakapa ba ikhantswa ka moetlo wa bona.
0: Ntate.
3: Ga ke ka kapa ke mogutswane.
0: Ke le buile. Le Sadio FM dumela.
4: Yo mo go radiwa
0: ntate phela tle ke phele mo tapene
4: ke bona la se dipotima ga beng ha ke somela wa tsimana mo ke ne tsara le tsara na tsara ga ba go tle ke bona la ga buka mo la ka dino ne 8.4
0: ntate
4: ka bo se phun ntate ke rata ho re ba rata khomo se sotho se re khomo ke modimo o nkwe metsi khomo ke kopanya diboko ka khomo mo sotho wa phela khomo ke wala mo tshiso wa bo sotho mo sotho ba mo letsa ka khomo o tlo mo hlaile ka botleng o montate ke wala mo philiswa ba sotho a mtsongwe lengwe na le ko bo ya pesa yetsa mtsongwe lengwe ke kopanya diboko
0: ke ka hona ga di khomotse
4: ta ke kwa ga
0: da dile seri ya fama dumela khotso
5: khotso la ga ga go rakile
0: pila mo tapile
5: a ya tsela ga ga pele ke machela mo ta umo ga mo ta pele u ba nena
0: ntate
5: wa tlhoko ya ntate ke re na ntwe ye ratang ga go sotho ntate ke ya
0: Dade. Le sa di dumela.
6: Ela, eu mo tumo gatu.
0: Le gai.
6: Eh, ba itute na mwanelo. So mo go pomane ka mona ga tembisa. Eh, mwanelo nang ke ke rata nga go sotho tsetso mwanelo. Ka re ba ka tsere se tsere se ba ga ba ba tswa tsetse se tsongona. Dipuo eh ha go lo ona ba ga la eta mona go ya ga la hlehela. Kona se bua puo tse kopane so sa tsebe hantle motho bua Setswana ka pa sebedi ka pa
0: Setswana.
6: Sotho.
0: Ngwaneso.
6: Rale ntweke ratang ka Sesotho ke batho ba ntse ba tsitsitsong sa bona dipuong ya bona ngwaneso. Ha o ka utlwa maleme e ke a buang ka leleme o ka nagana gore ke tsebela sona Sesotho fela ke tlamehile ke bue sona gobane ke yona puo ke tlamehile re ikgantshe ka yona ngwaneso.
0: Ngwaneso.
6: Ka
0: ntsumana ha yela teng kwa. Ke a leboha ntate.
7: Le sa di FM dumela.
0: Le kae ntate?
7: Pele kae mozo?
0: Ha monate.
7: Ana mogatu wa bana. O bua Lucas motao ka episode ka mona. Ba tseba nna ke sa rata ka hore ke mosotho. Ke nna ke sa rata ka hore e seng ke ana. Ke sa rata ka hore ke mosotho. Ebile ke puo e la fela. Le hore ke puo ya mahe.
0: Ntate. Puo eno nne.
7: Iyaji, ke pino ne e batla se.
0: Mafura mo ntate le mogo. Hey!
7: Eh?
0: Ke re manoni a mo na rutsi mo no puo mo no a tsabe.
7: A yere wae.
0: Ntate ke a lebo.
7: Aida.
0: Le seri?
6: Eh, ma bibi.
0: Le gandade.
6: Bona lo ke tso pete.
0: Ya monate.
6: Ma bibi bo ntate ba tlile ba bua ka puo ba le. A ke re le nna mo le tsima le ke se botsa le ba dira di fapane.
0: Ee.
6: Wa prata, wa khuluma, wa thetwa. Ka mona ba wa bula. Ya le puo ke yone ke rata go le bana. Ka puo ke yone e ba tsoa go le tsofo.
0: Ntate.
6: A ke ke ke mo la di tsaba di tsiga go itla da. Ke mala go ntla pele ka. Ba u ke di tsone ke mo sopo.
0: Tsone. Ke
6: le tsone yo ke yone ke rata ga go nna tsene ke nna ba tlo ke re e ka le le patla ke mo le ke le sotse le ke mara go fi e ke se bona no
0: ntate ke le buile le sa di FM dumela
8: e mo se mo ka tswa
0: le ga mme
8: e la rambona mamse ka komo
0: bo binyana
8: ke mse di mo sotse ke yari
0: eh
8: ha re se se se mo le se nga a ke mo ke mo se entertain
0: eh ya
8: di tsompo ha ga ba ile ga
0: ha ona ha ona dipitiki.
8: Eh,
0: with a baby, eh? Mama Zia.
8: Hello.
0: Fella, you know why I'm pitying?
8: Hello, Mbuda, I'm a yali.
0: Mbuda, I'm a
9: yali.
0: Listen, eh? Kozo.
9: Eh, pele ga nne
0: pila pila mo tapile
9: eh ai ke mo sotho straight
0: eh
9: mo mo tlo bua nga se sotho ntse le nna tlo ga sa
0: ho ba no sa go mo sotho ya tsepameng o se ka sebedisa lentswe la straight
9: ndase
0: ho ba no sa go ke mo sotho ya ne paitseng ka pa ke mo sotho sotho seng mo sotho ya straight
9: mo se tlo so tlo tama fisi
0: ndade
9: ke ka la lo ke ra ke tsinge ba
0: di a o munga ka ke le buile ga holo o ka e ka bodulo
9: ndade ke ga tsimbe
0: a o ndade ke ya kokobela munga ka hle o ka ka to dumelitse bo mang
9: ndade ke se meri sa bana ba ka re ntha ke se ratha ba
0: ba o kae
9: a so to bana ba ste
0: o kae mafiteng ina mmendade ba thabaneng ba kae
9: kalabana mosese
0: o ke a bona kalabana mona.
9: Ee anda
0: ke le buile monga ka kere
9: thank you sadat
0: ya le bo le sadie fa mdumela
10: o khotom le ka le ka
0: a mna tle ka mhlompe
10: a mna tiba ke
0: bone
10: o bua le mofu ding ka tsena na sha eng tsena mme mme zakhe
0: ka ke
10: e ha mze ke se sotho se mmate se mmate
0: ha ho lo mongaka
10: ha ho lo puo ma parono ha ntle mo zakhe o bona ha ntle ana mona na bo ma shay mona for bizbeke e bo sanza go tshebe le bonta te ba ba ntse ba go tsamaisa tsela e me go belo
0: mmm
10: go ntshudimo ha pele mo apa go no a se so thubu di thethana bo e ona le batho ba ntse ba yitsa mona o mo tsamaisa ke mo apa go se so
0: o kgile wa fere ka sesotho
10: na
0: eh
10: ya nda go go tsho so thubu se ga go mo le hona ya le ntse na le di go mo ntse ke mo tsala na ka di go
0: Eh o kgile o tlo mona te ba go fere ya ke motho ka sesotho
10: ntate ntate
0: o ke champa le siatla go utlwe fela manoni ya rutsi mmone e ngwane so ja le bua
10: ntate ntate
0: le ha utlwa la le papadi ha jwa le ha motho ntse go ke mabele ke a qhalana batho ba etsa metla e ka yona fela ha ona ha ona tsela e ne paetseng e bileng e hlompha motho wa mosadi jolo ka ena ene sebediswa ke bo ntate go ipuella go bomme ke le kopo kopo ke ya koposela taba tseno le sa bui fela ene le hona ona tifisa pua puo hore motho a mme a tla tsebe jelo utlo utlo bo go bona bo re thebana ha motho a ntse a tshwolo bona santse a bobothea a ngola fatshe ka mahlo au le sa di dumela khotso
11: o ho bana ba mfu
0: a mo ratile ka kwete
11: o nyo wa matape
0: wa tsiba utlo go philele
11: Ei, a gankau hor. Au
0: fera ga se zo. Hai. O tsama ntsho ngwana motho ba nna.
11: Eh, ke go bonka dingwe le ga go mo sangwe le ba nna ka le khotli.
0: Hai. Oh, double.
11: Ah, na ga ntsho.
0: Mwaneso, ndotse mona.
11: Ke ja ga ga le mo ka pelinya lo se tana ga be me. Go na le tlhala bo no lwa ho longwana mpe he se futu. Puo mo apa ho lo na la je di bono ga batla go o fo tsenta ke tona ntse di gata ga lo ba go sutu ngwana.
0: Ke ya kokobe.
11: Da ndi re mfu.
0: Da te han tsa tsile monate ya ke. Hey, mo bi re tsebe re tsola sedi. Tsena ke di jwetse monate tsena. Tsena ke di jwetse monate go vetsa nnete. Ke jo tsamo ho sona le motho a bua le shano ka seso

0: ntse ke batla tsiya ke batla motho a tla nketsetsa tsiya e ke ntse ke batla tsiya ke batla kana go ngofereng ke ke hlae fela ga tsiya fela ke kene phapusing tsa ga so mona ke itse tsiya ke a tsiba kana go tseding e le nna ne ke na lo boetswa so so a sinyana batho utlwe ba ntse ba ntse ya e se sotho tse ha o e o tsena le tsena a a o ska ba ba le ditlong ho hang o se bue ba dumela ba sa dumele o se bue ba se ananela ba sa se anadile ba se amoela ba sa se amohela o tsebe le ba o swidi bona bana ba gata o getsa ditlatla ke ha motho bua sesotho o utla boreya o se bue gore motho go aba se tsebe ka nkane go o se bue o ska ba ditlong ka sesotho go vetsa nnete o ska rekisa ka lemelena la mare bona o tswere gauta mo o tswere gauta go vetsa nnete o tswere gauta mono o ska ba rekisa ka le lemelena ke a hana ka mo ga le motse mashuma be ditse mashu o tla mfumona ntse ke bua sesotho go vetsa nnete ke se ke a tie ke a hlapana ke ikgethetse ke ikgethetse ha ke a hlela motho monana ke kopa lentswe sesotho o motshomogatua ke rata le tshiya ntho nngwe ke ratang ka bosotho ke rata le tshiya re ke tleketse jena ke late tshedi mona ga jesu ga tola gao le sadi a fa modumela kgotso le ka mpopia tanki popinyana tle o ratang ka bosotho bo
1: Sotho ke leleme le monate le utlwang le ha o bua Sesotho o utlwa hantle. Wa tseba lesedi ha le tla ba lesedi ke molelwa. Ke ratile Sesotho sa teng haholo.
0: Ngwaneso.
1: Ka nnete ke ratile Sesotho sa teng haholo ntate ka tshele.
0: Ke ya kokobela.
1: Kokobela moratwe ke nna sena mantate.
0: Radio ke ya hao kgotso.
2: Ela mutswaki
0: le ga mohlompe
2: a a re teng ga ga mkuena ga monaka tabadimalo tabadimodi ine re ha go bolella ke re botswana ke bolenge a bo feli ka bona e ka go gabapa e mosutu
0: ndate
2: o go bone motho e motho monna ha ha re ya di khadika re ya di khowe re re tlhopama
0: ndate
2: ha re tlhophe motho ke a ikelela bona re baka e re dutse ka matlong a rona re godile re na le bana
0: re nepola ntate
2: re nepola re nepola wa tseba o nepola ka lelwala
0: ntate
2: tanki ngwana
0: ba re mphe dipabi tseno ngwaneso e re tla bona metsi re tla fumana pele tsidi jesu ga tola gao o na le pinye mona o tlo e mamele mona mankalakaneng ati ke mamele pinye na mabedi a tshebetso labotlhano tsena batla go mamele mmino o monate labotlhano tsena o kene letsatsi le letšha o tlhaphoetswe lesometse gobedimetsotswere ya goreng ya bone

0: o batla tshehe ntate kgotso ngwana mme ke yangkele ko hoshap o batla tshehe ngwana mme e tla ke tla o etsetsa ebile ke kgwedi ya teng e nepahetseng le matsatsi ke ona ngwana mme e tla ke o etse tshehe ya mozwaki tla ke o etse tshehe ngwana mme
1: e motsho moratiwa dumela ntate le ba mamedi ka kakaretso ntho ke ratang ka ba mosotho ntate mosotho bosotho ke bo rata ka tsela e le nngwe ke tle puong ya bona wa tseba puo ena sesotho e kgona ho nka dipuo tsa batho ba bang ke batla hore motho e mong le mong ha kopana le mosotho o qetella a se a bua sesotho ka mokgwa puo ya sesotho e le monate ka teng ebile e kgonang le ho buahala sesotho se buahala ha monate ntate ke rata puo ena rona ena ka pelo ya ka kaofela ntate
2: ao ye motsho moratuwa mzwake ke tsatsi la ka la tswalo ke a ikopela ke ntse a magaba mo qala botjha ke qeta dilemo tse tlala mokotla
3: ela nna ke le kopo ke a koposela ke metsi a pula ke a lelemela ke mabele ke a qhalana ke tshampa le seatla basotho mara sesotho se monate ntate ka tšhelo ke tlalane morobane ka bona ka fashfere
4: ela ntate mozwake dubela bua le gape le teboa ka bona ka headsite ntate wa tseba ke rata bosotho bona ba rona ke rata sesotho le maele a sona ntate bane sesotho se bua nnete mantswe a teng ke nnete ntate o utlwe ha le dijo tsa teng ntate wa tseba ntate ke gotse ka ntswana tsike ke dijo tse ke sa di lebaleng wa tseba dijo tse la bosenkgwane ke rata dijo tsa teng ntate o moto wa manepola ntate kore ke dijo tse ke gotseng ka tsona tseno bane ke diphelwa ke nkgono kgane re ja mokopu ke rata sesotho ka ona mokgwa ono ntate obane hai sesotho se monate ntate
5: dumela mafifi dumela mafifi ntate nna ke ikgantsho ka bosotho ba ka ntho e ke ikotlang sesua ka yona ka bosotho ke gore basotho ke batho ba kgonang go iketsetsa ba itshepe ba ikgantsha ka puo ya bona a nka etsa motlhala ka puo o shebela go faitse sesotho mane sekolong kwa feila ga o epe ke a leboa ke tirong le go kgopo ka mona ka lady brand
3: dumela le kae ga monate le kae e motsho moratiwa e ke ratang ka basotho kapa ka mosotho ba rata puo ya bona haholo le mesebetsi ya bona ya basotho ba e rata bo meetlo jwalo dintho tse ngata ke rata basotho ke rata le meaparo ya basotho mosotho o tla ngwona ka o apara seshweshwe gore ke mosotho rata le puo ya hae ke nna sana goeno ya banana ka mozoma seutango
6: e motsho moratuwa o tshwere setlhogo sa monate mane sa sesotho puo ya marena sesotho puo ya marena ngwanamme a wa tsewa ga o tla ka puong ya sesotho ngwanamme ke ga ona puo e monate jalo ka puo eno gobane basotho re ikgantsha ka lona leleme leo gore e na le go nkgatsa le nna monga yona ka nako e nngwe o fumane ga ke bua le motho ba rate gore ke qoqe man ke bue ka yona gore ba kgone go nkutlwa nako e nngwe le mo ke tsamayng ba tsamaye ba mpotsa ma go bua eng mara ga e le gantle ntle o mo eng wa bona ke ba jetse ke re nna ke mosotho nna ke tswalwa ke mosotho gantsi puo yaka ke sesotho gantle jena wa bona mozwake so sesotho ke puo ya e kenang gotlhe o bua ka monana motho wa utlwagala o bua ka mona wa utlwagala gantle ke puo ya marena basotho nne ba sa fosea ba re sesotho puo ya marena
7: Madume, madume, sebubuti. Ke kopa ho tsosa rakgadi Lebusa.
8: Yo motho. Nna ke rata Sesotho, puo ya Sesotho, hobane ha ena toloko puo ya Sesotho. E dutse e paqame le jwalo, ha ena toloko. Moo mo itseba hore na o mang, ke rata Basotho hobane ba itseba hore na ke bo mang. E seng motho a nnaga ke Mokwena, a se ka tseba hore na ke Mokwena wa manna. Go kojetse e motsho, tsheya o tlameha o e reke. O e reke, ga o keta o e reka, o reke leqapha, wa le tseba leqapha. O reke leqapha. O bo ka dipele jalo o bontsha, o batle motho a tla o bontsha. O e tena, le e ne ka ebile o ka batela ka mona itlhe ko o tentshe yona ko o bontshe. Ko o tentshe tsheya ka bokgabane, ka makgethe. Nna ke ile ka tena tsheya, ke a e tseba, ke ile ka tena tsheya.
9: Ke a leboga ntate Matekwa, yona ke a e batla, yona ke a e batla tsheya ka nnete mabelo ya tshepetswela sedi. Ke a e batla e ne kare ka nnete re ka ditena gao fela mona dibohodi mona bo ntate gao fela. Dibohodi kao fela tsa bo ntate nka re ka betsa ditsheya kao fela ba di otle re hlae mona. Alamana ke nge ntsha 2027 ge go tlile ditshiya mo ntho mo nate ya ka ka ofela ke gethe mpuka pere o tla o semane ka batho khala mo taung thabo mogoni ponto vili maferika ka ofela le dipapa di mane ka fa ka ofela. Fela nna le nketsetsena a ke batlile ne o tla fumana e tlhaisang e ka mogao ka moe e kwaelang nyenyana monege e tla fumana itseng nyenyana e tswapetswapelang e mo ae a ke batlio tla le nketsetse gantle e na le ntho tsetsetse Ria Kufa Sela, hashtag Kufa Festival 2026. Mamela ditaba ke tsena.
10: Bloemfontein, nako e fetile, Kufa Festival 2026. E o tlisetsa mekete e mengata. Ka Moqebelo wa la 26 September, Kufa Pitiki. Ka la 3 October, ebe back-to-back series. Sontaha sa di 4 tsa October, Lesedi FM Kufa Gospel Sunday. Laboraro wa la 7 October, ba o tlisetsa. It's a Kufa Rimetso Comedy Show. Melabotlano la 9 October. Basadi genako ya lona. Kufa Woman to Woman. Sena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Meka Moqebelo wala 10 October. Repetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM. Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Rea Kufa Sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026.
9: O tla di tseba jwang go sa ditsamai? Ya go tshwana le nna hle meritiane Kufa Festival. Fumana ticket ya bona jwale CompuTicket, ShopRite le Checkers ka sesolo sena sa haisale. Mana hekeng ticket ya o tla fumana ka 300 ranta fela. Mabedi a tsholotso le sedi. Ho na le tsena tsa face tune motsomo ka ticket ya 300 ranta. Taking it la 350. Fumana jwale ena ya o tshwenya face tune 475 le ena 500 ranta. Ho na le yana he ya VIP 1250. Bakeng sa dintlha tse feletseng ha e bo batla ena ya VIP ha o batla o hlotshwa o ka letsetsa nomoro tse latelang tsa mogala 079-346-5652. Re a Kufa Sela, Kufa Festival e tsa bonnete ba roma bidi a tsweletswela sedi o etela leqhape la bona mane go Facebook ke Kufa Festival kapa Kufa o tla fumana dintlha tse feleletseng mo he o tlotsebe gona ke difitse tla etsagala Old Grays Bloemfontein e ngwaneso a re kopane ka mone potlakela CompuTicket ona jwale ShopRite le Checkers o tlo fumana tikete ya gago ke anelela maikutlo gago otlhe o ile ngwanelana ka ona kwano tabeng tse re ne re bua ka tsona tsa botlhokwa gore o rata eng ka Bosotho ke eng yena. monna yo alalelang ka ho ka bosotho ke ya leboha haholo bana ba iso ka ditshwaelo tsa lona mme ke a tshepela no dumela hore re ke kereza sena fela ho bane le kgwedina ya botshaba empa e tla ba thutwe re tla e paper ho ya huile mme re tle re fetisetse le molokong o tlang bakeng sa hore re tle re ikotle sefuba ka bosotho kana go tshohle ge koko se folaga ge phamise le lapi ge phamise moqhaka ona re tle ge phamise go gonena ya bosotho ya magena IATI mangala ganing wa kitika ka jiru tsa dzilo tswalo happy birthday

0: ba na fe sha ma felo a beke ka utwa ke thaba ginya ka la ho ba jwa le kopala le ntate ma ja ba ja e ke bua ka yena e motho mratu e bua le fa so mlo ka mona ka petana re kwa to kore ke tsusa ba sebetse mo ba na ba latela bona ke morwa princess mbujwane ke re ri ya mlo ke ka teleka ba le sampo sula ke re hashtag ha ba tsweba hashtag le sedi ke mollele e ya bo haile hantle
1: ntate ke a le bo wa le sedi FM dubela khotso
2: dimela mazwate
1: le ga manana
2: o pesente sponono
1: ka mo hao
2: a ke pete le na ke a le ka o bo le mo le bo ntse ka mana ka timo le pagai
1: ngwa lezo
2: ke go polo ke sa sentse ding ke mo ganya tse ka mo ka melo ding fijini ya ke mo le bo hento me e sentumane ke tso sente tse tse tekete ka nne ya thini morena wa ma go teng ka tau ke qetele ka ntate masatsi ka mozolo go tsata ke le go go tebe re tsa le mo nna ke go ka ntshikisha letho
1: ke ya le batu mane
2: a tumeng tumeng
1: o o sa tla re emela re a tseba
2: Hey,
1: hey. Thank you, Mofi.
2: Bye, Spono. No.
1: Hey, hey, le ankavula na yo. Le seri dumela.
3: Hello, mutumaratwa.
1: Le kai manana.
3: Tsutsutsutsuwa.
1: Wa tsiba pilo ipompa khotsole nyakallo.
3: Ke a thaba. Se o bua le ngwana ne a beileng mapedile mapeng. Ke na le batho ba holaina ke kopa kopela bona sala ba ba baby ke o machilane ba ka. Ke morena o itseng o mane ha masopa ke re morena go la bone se di tseng a tanga to tso school tsa o rata le mo hlomi sello ngwana le ma mphostello mane di teaching ke mo hlomi go la ka mo ka gauteng o tsotse go rata hle thank you so much le nna ke tsam zoke
1: bye bye manana hey ngwana sa ha u dumedisa mogena wa tsiba ke logile ke le mogena be ke fitileng ke engwe tse bukeng ke logile ke le mogena ke fua ke rone tjena ke logile ke le mogena kore togo mmono ke mogena se tshaba ke sina ke mogena mo ke logile be togo e bolelanhle e tla e fumana ke tla e fuma ke logile ke le mogena ka ona re motho a ngile ntulo saka o tla mamphetulo saka e tla me ke amphetulo saka le sedi dumela khotso
4: ba fifi
1: le ga ndadi Pila pila moita pi.
4: Si meja pila ko yeng machile ka manga sa solo ve ida maita manji ka ida no pesti. Kitu sel la balan de jen jau ba mugu ba jau ba sari le ba muri ke ba jau ba ba pati de mzwa ki. Ida ki a jau to na kina ba dan tawa tawa na mzwa ki ne kau pere ke yo ata chikyo mil ki yo ana. Tuwa o sun tolu yo ala kai kumza kwa shachila.
1: Wautra he, ntotse mona tele seri dumela.
2: Nel emu sumuratu.
1: Le kai popi.
2: Mnati le ka ntato.
1: Ah, mnati manana.
2: Thank you, emo tsama ka ti. Ha ba tswe ba. Ha ke re nna mthim khulu ka manka ka kopisi a tswe. Ke re ntiri ma hanya tsika le le tsinya a tswe. Ke re si thate se ba se magetha ka mele le tsinya a tswe. Ke re ntate le bese ka pamrizi a tswe. Ana ka ofela ba tswe ke nna mamuka nna maloka se mona zwe tsa tsikana. Tata emo tsika ra ka hle.
1: O gatwa ke nna ngwane so le sedi dumela.
5: Tsaketse mela o kae?
1: Ha mona tlile ka ya popi.
5: Ah, e popi ya tlile ka mona ka mme a Thoni. A go le ma tele ka mo le ka tsakwe se ke me mangata ka tsile yena mo mtsala tswa ka mo. E ke re gauta ma bo suka so solo ka mo ha tswe. E ke kena ka mona ka vale. Ke re ntate moram muluti. A ka tswe ka mo ka vale ke muruti wa ka. 3 o'clock o seng ka sonta ke re. Ela khatala ka se mamtena go tswe ka mo ka tswane. Thank you Spondono.
1: Bye bye mogatuwa waka.
5: Buda yana Spondono.
1: Hai hai metlekane, hai metlekane mme.
5: Ah wa ngwane so thank you ba ba tata.
1: Ke a lebowa. Go tsoma fifi ke tsosa ba sebetse mo ho ba ka maneka ba ari Finging Primary School Double K ka kusasa le to mine le ntate Choma ka kanana Ognibel tsoswa ke mme. Di khatli tshabedi kana na okni are ke ya le bua setlolo sang khono be ke le buile a hlongwane so gotse mafifi ke tsusa motswane thekiso tebello mana mathela ke qetelle ka makarabo focus ba ka manika hlohlolwane ba tsusa ke le hlono lo focus bu ka manika hlohlolwane spono do dumela ke rata ho hudisa mokwena noi le sebeya sebaya karabo ba hole ba bonetse dintse ngata ke jo seleng di wesi baya ba tswa ke pontsho mo koena petsana re itsitsa tsile monate sponno lo wena o hlobeletsa tsile monate hlangwaneso ke tsosa maqhoba busu re ke bona maqhoba busu ka ofela go tlotsenne tsa lafatshe ba tswa ke motsama itlamene o ka mane ka Clarence ke a dumedisa e motso mo sebudisa ka hle ke tsosa mpoloking mokebe le re atile mokebe mafifi ke hwa madumele tebele ke kopa go tsosa moloko maloko ana ngwae kotelo shale lebala tladi kalafatse lohle ya ba kopelang ke nna gababa ngwae ka mona ka Tafelkop mangaung ke ba tsohe ba phatsime danko ke a leboa tsatsi le monate mohlomphei le lebe le ganya e motso mogatuwa madume Star Black ke kopa go tsosa butinewo morobela mozete ka divesdopo le ausi wa kailensi pati morobela le tshwarelo morobela topi topi ba tsoswa ke butana morobela ka Bloemfontein e thada sponki ponki khotso mafifi ke kopa go tsosa lapa lohle la ha mosedi le la makhamisa ke katelle ka lantili malapa ana a ka hara naha ba tsoswa ke matefo mosedi ka Florida Park ke a leboa hlengwane hashtag dikelaneng go tsoma fifi ha ba tsue batho ke tsosa sellwane sebaya tatolo morobe tsediso morobe ke qetelle ka o tsosa ba ibohle ba motse matlontlwang bona ba tsoswa ke thapelo morobe ka mana ka matlontlwang stance rescue le buile go le hle tabza o tlobeletsa tsile monate tsosa go tso sporono ke tsosa mo iketse tlhapiselo ra ba sotho le thateng mokwena bona ba ka karana o knike di gatli tshabedi ke a leboa go le hle ngwane eso le sedia fa mdumela khotso
6: wana matas
1: le ganda di
6: Anjoa.
1: Amnad.
6: Ako lagi kena man odin dala man kiri tau nyala saute. Bekir sen saute ona odin dala mono. Bekir se si saute kami nyakem beses bro ne. Baco swaki lukas saute.
1: Jadi jale bu.
6: Mana mata.
1: Ere gidi late moshana nkhono ke tla ke di o tla mana tivela ha di edu tsimona ge tla ke ketana ma go tundikele mmile ndile ga di tshofa ga horeng ya bohlano Hello khotla ntotsa di mona he a CJB the boss kamera mo ke tla nkela Monica ara so go no sense vuma so ntso utlwa ke la bohlano a kere o qala lona ha mlate o tsiba o tswa so ntso bo so sela ha u ka ntotsa tsimona di mo monana o semiso

0: tsohletsa ha bo yona wena mamedi iya ga tiang tsiba go bona ga sebetsa ka nngiana bana le ya batho ba ba hologo sebetsa ka di wa go participate le ona o ga golla mathata a ka banteng bo pilom ba ha wena mamedi iya ga tiang ha e ba ka nnete o ne o sa dumela go di tlamatla ma di ka o thusa di ka tetlwa bo tlo ba ha o go tloa go maemong a kotsi go ya go maemong a ne pahetseng a go fa pele mo mo registrang ditlhagisa tsa gaganya o tshwere motho ya nang le cancer ya nang le sala ya netefaditsweng ke ngaka gore o tshwerwe ke mafu ano jale o fitlhe o mogekele dibotolo tsa ganya herbal remedy ke ke kgothaletse batho go ka reka botolo e le nngwe reka dibotolo tse tharo tse nne tse tlhano gobane siki ke tlo tla re e fodisa o bone kae ka o nepaetse jale ke batla go ka morago o fole o konne dibotolo tse pedi ka morago o fole jale e le gore re tle re tlile nthena mading re tseba gore e tlile re entse bonnete wena ke a tseba gore ya netefaditsweng ke ngaka gore o na le cancer o na le sala wena ya tlatla a bona gore um moriana o a sebetsa ke kopana le mme mo ntate beke ena a mfounela ka mona ka Bethlehem ke kopana le ena a ke ke ntate ke solletswe ke seo ke se bonang ke ne ke le mokudi ke ne ke le mobabi ke ne ke ya dinakong ke sa qete ka fitlha ka thepa sala yatho e teng ka ngwaganya ntate ka morago go mono ke phitse bophelo ke ile ka ntsha dintho di gana go fela ke ntshitse dinama dikakagadi ntate jale ke phitse bophelo ka re ya ke ganya herbal remedy e sebetsa jalo ke fetse molemo wena mamedi iya gateyang e tla o thusa le wena moriana le go phekola cancer phekola sala o dintlha ka metso ga o dikokobetse o nka tswe ke re le haebelate o di beya taolong phekola arthritis alpha asthma lefu la pelo di-pulse lebanta dipirotaine dipirose jafala se sentse itaola tropo le mathopa seso lenyoko lwantsha HIV ka go tlotla go phamisa sesole sa gago sa mmele se bea maemong a nepagetseng ke se wa maatla se thibele mafu a se ke a kera mmeleng wa gago ke thusa batho bane ba ba gatlhane ka ganya hebala renyadi ke pitsa ya bogatlhane botlhe ba gago tla o thusa le haeba ophe o ne o se o galletswe o tla ipepela gantle fela ntle le mathata a letho go tshela moriana wa bontate le bomme men power moriana o le o tsang dithipa tsa leteng pity ke se ndi hana go seya mari mo elong ka nnete ha o sa gona petrol le kwete e ka o phisa ha o ha dina ri tlamo ga o tla tsena tsa ha gana ja ke be tlo tsheme mo wa bana kanya special baby bona o mwa ke bana fela o ntshale leta tsilana manyua di ka peru ntle le be so bula le go bula le khatata ba ba tsatse pele ya mwana o bona o thibela mwana wa seke a tlola jo ka bona ka ya ka popo ka e khatlenye pitseng ha monate ke tshege kompo ya dilaki ya mahlonolo kompo e bitswang ntabeleng e tlo sa senya ma e fana ka mahlonolo ke se wa sa ntabeleng ke o ya ntabeleng ke se tsetsa sa ntabeleng ke sa senya ma e fana ka mahlonolo a mo sebetse ke mo riana wa tshete ke mo riana wa legato ke mo riana wa kgwebo ke ba tlo tsho kompo e tswang ma bu tsetsa ke ya ke re yena ke le na ka la mile kwa etele tsa le tsena ka o thusa o lela ka mele kwa e go tlisetse go beng ba yona ke sa bula ona le tsena le a ruba le tsulu ne sentse le kalile le tsa me ka le tsa me solo ke tsetse mo le mo ke se wa tsena se ditlwa ma buisetsa se tla o thusa o lela ka mo le kwa o no ke bua ke hape hape ka se wa tsena le se se pasana sa tsena sa ma buisetsa re ka o thusa o re ngwana hao a tlwelele nthena ya go ebe wa gateya sekolong marona le batho ba thibela mara wa batho ba seke ba atleya dithiteng tsa bona gapisa ngwana gao ka sewašo le setsepa tse ditswang mabu isetsa o lele ke meleko eno di buetse dilele ka ditogo tsa netse ditogo tsa thobalano di ka o thisa gagolo gaisatona tsa boganya di afumela dinomoro tsena tsa 073 525 3583 ke 073 525 3583 ha o le ka mane ka Rustenburg Black Note Pharmacy mono o tla di fumana tshenyane ka mane ka Pretoria a rula product mo Textaba African Cosmetic Center mono a tshenyane o le ka mane ka Nigel o buntu muti shop ona ke mo Phukeng Randfontein medicine station mono o tla di fumana ka Tlhego mane Kimbidi le tso shopping center ka di fumana tshenyane ha o mata o ya ka mane ka Gold Port ke teng ka Thanda Bank Springs Office Family Pharmacy mono a ke o mata o ya ka mane ka Soweto Black Chain mole mono ka Chinese Herbal Shop ka mono pela ba fa mono o tla di fumana Bloemfontein mane batho batso di ntse di teng bo tlhabela mo Theo Pharmacy a ke o mata o ya ka Tabantu ba sabane pharmacy welcome grace metal containing it sale ye go bua ka menisi Constant African Herbal Akhiyan ka social media ke tik African Herbal Medicine hape ha Bethlehem Bats Cosmetics Tere nige Taxi ke pharmacy Peter Marislet Makoti Smoothie Shop Akhiyan ya matala ya ka kwa Ritile Rizmith Bishop Ntoshe ta Bibi Kashian Kerry Nama wata gona kite Tere nige ke Taxi ke pharmacy Nama wata gona ke 073 0725-3583-0753-5283. Mwa kanya hebal remedy. Ika o tusa lo go thibela mafu ana. E o ke ntse ke bua ka yona. Ke tsela le tsala. Ke bo letsanyane ba khwele. Ndate e tseng go.
1: Nga ka le tsesa ke le buile ga go le mongaka mafelo a be ke a hlonolo fetse o fitlela ga tiana pena kong yetlang.
0: Ha ba.
1: Ndate ke le buile. Ba re re ke tle ke potele ka mona.
2: A jeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
3: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi leshome metsotso re a horeng ya bohlano. Ntumellegana kwa ka edutse mona ke tle ke re gotlhe go roriswe lerato lena le ile re kopanya ga mmogo le ga re ka ruana nna le wena. Dipelo tsona di le tsa teana tsa go kangwa mmoo ke baqhopi wa gaswa. Re leboga masedi gore fa monyetla wa sea le moeng ka jeno, mme ke gata gore mafelo be ke a tlhonolofetseng go wena e bala bomabedi bo monate mananeng otlhe ya tshebeletso a lesedi a tlatla a latela ka morago go mona. E tlala ke sia thapo tseno tla ba teng mantshi wa Mofokeng le Moifo wa Makumane a mona le mane o seke wa fetwa tlhe mamedi wa ka ya ratehang. Ka latsatsi lewa ka mantswe ya reng ke motlhodi ke tlotse, mme ke tla dula ke tlhola ka nako tsotlhe. Ke o sia matleng, ke tshepa gore nako e tlaka ga teana o tla bontse o ditse matleng. Re ke tla ke re go wena mantswe ke yana. Se ke wa nyatsa qalo ya gago, leeto le lelele le qala ka mogato o le mong. Mme ke rata gore tlhe ke tswele pele o fetlhise matshediso ba lelapa la kagile. Metswalle le basebetsi mmogo jalo ka ga tlabe re mo beya borokong ba gae ba o qetela tsatsing la o sassa. Mane Maokeng Kroonstad a re tsamaya o sebeditse moetapele ka nnete re ntse re phamisa matsogo re a saluta. O sebeditse mohlomphe e kagile ge tla o phomotsa ka kgotso moetapele mesebetsing ya gago ka nnete metle e o entseng ebile o etsetsa setšhaba se ka ga masedi a ka tsheditsa lapa la gago bana beno lapa leno metswalle le botlhe ge ntse re robala ka kgotso wena mohlomphe e kagile. Ya kgaola yaya o Msingizane Thabeng ya Sione.

0: Anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi sengwa letsatsi la ka jeno sebeletsong yena ya mafube ke moruti morwate isikiti o tswa mane motseng wa Zamdela Sasolburg ke rata hore sebeletsong yena e kgolo bekeng yena ya tshepo beke yena re bitsa hore ke beke ya tshepo mme ke rata hore ka ho thuswa ke Modimo re ke re potlakele bukeng ya Baroma kgaolo ya bohlano temana fela ya bohlano buka ke ya Baroma kgaolo ke ya bohlano temana fela ya bohlano mme tshepo ha e hlaisetse motho dihlong mme tshepo ha e hlaisetse motho dihlong motho ya nang le tshepo ho Modimo a ke ke a hlahisetswa dihlong a ke ke a hlahelwa ke dihlong a ke ke a phoqahala tshepo ha e hlaisetse motho dihlong hobane lerato la Modimo le tshetswe dipelong tsa rona ke moya o halalelang o re o neilwe lerato la Modimo momamedi wa lesedi le tshetswe dipelong tsa rona ke moya o halalelang o re o neilweng ka baka la hore tshepo yena e tswa ho moya o tshepahalang tshepo yena e tswa ho moya o halalelang bebele re tshepo ha e hlahisetse motho dihlong motho ya dumela Modimo ya nang le tshepo ho Jehova a ke ke a hlajwa ke dihlong bebele re ba mo tshepileng ba ke ke ba swaba ba ke ke be ba hlajwa ke dihlong o re mo pesaleme ba jwalo ka thaba ya Sioni e ke ke beng ya ba ya sisinyeha momamedi wa tshebeletso eo mina thoko a reng ka tlasa paballo ya hao le poloko ya hao ke tla dula ha monate tshireletsong ya hao empa tshepo yena ha e hlaisetse motho dihlong o kekebe wa phoqahala tshepong yena batho ba ileng ba tshepa Modimo yenwa ba kekebe ba hlajwa ke dihlong ke ka ho mina se fela ha bua mantswe a reng ha ke se ke a timela Jeso a nkgopola a hlaha a ntutubolla ka tsota dintle tsa hae tshepo ha e hlaisetse motho dihlong ho ya ka hore o tshepile mam ha o tshepile batho tshepo ya batho e hlabisa dihlong empa tshepo yena hobane lerato la Modimo bebele re le tshetswe dipelong tsa rona ke moya o halalelang eo re o neilweng letsatsing la kajeno dula tshepo yena e keke ya o hlaisetsa dihlong e keke ya o etsa setsheisa sa batho e keke ya o etsa sekatana ka hara motse tshepo yena ha e hlaisetse motho dihlong ha hona letsatsi leo o tla phokahala ka lona hobane Modimo yenwa o shebile lentswe la hae mo mamedi wa lesedi hore a tle a le phethe dula tshepo hobane tshepo ena ha e hlahisetse motho dihlong le ha batho ba ka o tshosa ba re ntho ena ha e sebetse taba ke ena lengolo ke lena tshepo yena ha e hlahisetse motho dihlong hobane lerato leo re nang le lona ha se la motho ke le tswang ho Modimo ka Kreste Jesu.
1: Re a leboa moruti sekete mabedi wa tshebeletso ya lesedi gorera ke bohlano mantsheuwa Mofokeng le Moifo Makumane ya Monalemane bana beso dithapo ke tseo
2: Makumane ka mantsheuwa Mofokeng Harabeke ka hora ya bohlano ho fitla ka hora ya botshelela hoseng. Ho lesedi FM fela.
3: Ke le buila holo gaitsedi aka e botsho moratuwa mamedi ntle le ho senyana ko ha re le ko le hore re tswa ka difengo makumane o sengona e bile re phethela beke.
4: Ke gentse ke me se fela hore ke bona hore na ke ke tlo khona ho thusa ya because ba itse ke me matsatsi a 25.
3: Sisuthi haufile se ya moya sa ha o tlo utlwa se lo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e mo ifo o mo fumaletseng yona. A thotse ding hore na tshabo basadi nga ba e kurulene Gauteng ka mora ho fumana ha setopo se seng hape sa mosadi. Mamedi maobane komishini ya Madlanga e ne e tshwaya selemo e ne e qale ka tshebetso re tla manolla tshebetso ya komishini ho fitlhella ha jwale le CTB sa itaba tsa dipolitiki. Afrika Borwa, Lesotho le lona bohle ba mametseng a makumane le le dinaheng tsa matjhaba dumelang lebele phele. Nna lebitso la ka ke Mantshebua Mofokeng. Ha re teane ka mora itaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di ballwang ke Nakamoloi.

0: Hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ha le hlwentse ha kana maru a thibile ha kana bona la hore ihle tla hlene le ka maru ei batla re shebe mamme ntena hore be mothuntse ge le thoteng kana go eleng hore hona pula tsetsena ka nnete ke bothata kana go ena ya selemo ha hona pula tsena tse leng hore dina le mahadima bohale ke mona mo re tla utlwa ka ditlaleo tsa batho be leng hore ba utlwe motho o utlwe ke letolo motho o utlwe ke maru me e ba ntho e bohloko ka tsela ya makatsang hobane le a chesa mogwalo ona mo le fitileng teng he le a chesa jwale ke tlo kopa ka nnete re tlokomeleng kana go exinia a fane ka patlalatso tsetsena a re tsa meralo ya rona re hopole ho re be dibakeng tse bolokeileng dibaka tse buleileng e ba kotsi e kgolo bakeng sa mahadima exini ya dumela ona ngone sora amela thakgwa breakfast show ke tshepa o tswile hantle ho thutla ba jwang ka general mafelong a beke
2: re ke u dimedika tsa ba tsikara mo ho le ba ba medical FM ha re se botsa ka jeno tsa bolipi na emo antsa tsanela fela le maobane la sele temperature ke u bile ka jeno tsala ka mona ka profession ya Gauteng maro a kwa yetse le ho podile e bile re ka lebella mafatsane e tsedile a dia di monetary ka fela ka jeno ha tla ka mona ka Mpumalanga le tema e mantsi tshwanela empa hwa bata di ba kentse ka bo phiri ma jolo ka bo standa tend bo skukuza ka di temperature tse di mane ho le shimela le tsene na re ba kentse di monetse podile le maro a kwa yetse bombela le malahleni ke tla ma le ho le shimo le metse ro bedi le re ka le tla mafatsana e jetleng a dia di ma ho se profession ka mona ka profession ya le poya bo phere ma le teng ho potile tlektop le ponchi strum ke tla ma le ho mashinwa ze di le tsene le nne teng maro anta kwa yetse e bile re ka le tla mafatsana e jetleng a dia di ma ho se profession ka mona ka profession ya khoetsa ka teng ho abata le mfanteng di ka tla ma le ho le shimo le metse le hlano ha le welcome meeting ka zamane ho le shume le le se sipile ne ha le ba kentse ka botshabela jalo ka bo petlem le six pack le se mane ho le shume le le di ne le teng maru a tla kwa yela e bile re ka lebella mafatsana e jetleng a je di mo ho le province ke le se ka mono e se tsile ya di ma se ma se ka le tsamo re go hola mo ho le dipula tse ma sa ho le ba kentse ka botshabela jalo ka bo petlem le six pack a di ba ele soko kamona ka profession ya kwa zimateral teng maru atla kwa yela me hwa bata ka jeno seven decision saying that the man ho le shimo le se tsipile nne teng ka le bana mafatsana a ikekile a tia juma le maemo a bata na holo ha holo kamona ka di bakeng tse di mo tsa ka kwa zimateral ba a hika mono ba ele soko profession ya ka pa le boya le teng hwa bata ka jeno nne maru atla kwa ena le ke le tsedi ya di masemata tsa ka le tsang ho di gogola e di tsile ka mono ba a di ba ele hloko a pinting di kimbali ntse ga mane ho le shime le metse e robo ha re se ba hape ka mana ka tsona tsela tse ke le tsa pula tse matla e tsile ka mono re bone ho lo re mabane ka mana ba tsa di tsa management ba ne ba le ka mono ho ba ndra tse ba hore ka mana ka tsona tsela ona le mathata pula ke ra ke mata abaka tsinyo haholo ba a hi ka mo lo ba ele hloko ka mona ka Eastern Cape go bona bona le keletse

0: go ya lesa di bakeng tsa beng tsa Eastern Cape go tsisa serana go re bona ka mona ka di bakeng tse tsana le bomata pele di temperature tsa tsere di simane go le shume ba a hile temba le shoko ba selongana be se ho tla dihutso go ho maru a kwa yete ne re ntse kana le dipula ho seng ho fihlela mantsiboya ho tswa moqebelo ho tla ka senta ho tla qalelle ke hape ho hlaka ho qalelle ke hape ho hlaka ka mantaha ho tsela bobedi ke tsa bo di tsamaya ka ke le go tsha sa ba tsaka
1: are le boya ho lo hlega tsela ka exini ya ho tla khutla sa khutla hape o sane ka mantaha x le la o ya tsholo ba felonga beke ke le shobela matsemene fela betsotso ga le bile tsholo re ga busupa the biggest man in drive ta go ha breakfast show ho le sedi fm ke tlhokometse go na le ba belaelwa ba tshwereng ka go tlotlhongwa dipotso ka nnete ka taba tsena tsa ditopo tse ntseng di fungwana gagolo tsa basadi ka bana ka Kempton Park go ne o bua jalo re fungwane jalo setopo sa borobong sa motho ya bolaueng ka bana ka Kempton Park fela he ntho e ke e ratileng ke yona eno ya go sepolesa sa rona o fitlha kana go na le babelaelwa ba sentse ba leletswe ke ditshepi ebile ka jeno go na le a tlatlameya lo tlhalela legotleng la dinyewe e ka re ka mane ka bo Alexandra go utlwagale gore gantlentle go e tsala jwang ntho e ke e tshepang ka sepolesa sa rona re ka bua gageng ka sepolesa sa Aforika Borwa fela ba tla o tshwara bos gore ka morana ko e kae go e tsala jwang ba tla o kwalela batho bana ba tla o tshwara ba o kwalele mme ge re tla bona gore e felela kae re beile leitlho agolo le moporesidenteng tate segala ka maphosa ke tlhokometse go le ena o ntshitse statemente le ena a tsho a re ka nnete e ne e tsagalang ke koduwa mme re le naga re tla tlameya ka nnete re bone gore re etsa jwang re tiisa letsogo jwang gore dintho tse jena di sekenne tse e tsagala go na le video nngwe ke e boneng ka Bloemfonteng ka mona moshimaneno wa thoasa ke tsebe ngwananeno o nagana o bua le ena ntho e nana ya ya hore ha o bua le motho ba tlo mohula ka letsogo ga le kwane ebile ba ne ba o sotha letsogo ke tsa bopuleng tsele re ba sothiwa letsogo
2: wba o tlama monwana ka lesiwa
1: nkenya kapa jam ke e akapane wanke o yang faka ore ka
2: wena monyane ba ne ba re ore go na le anage go nna o sole motho aka kare tlo o kwana
1: go na le anage o sole motho aka
2: a re o sole motho aka wena ke re ka re tlo o kwana hai benyane se ke le
1: motho
2: ha re ye hai a ba dumela o tla le nna heso
1: le ya heno
2: a ke re se le motho aka
1: eh
2: ka ha re ye hai
1: yeah ah e tsaba o nyala yena o re ntwa ka tsogi
2: ka re tlo o tlo pa ba re ye hai a re fitla heso a ema ka ntle ka kena ka tlunga ga ptiso ke
1: eh
2: na le mshanyana ka ntle ka manu ba tla o bona ai abutu akatso asatsile ka difuba ntate di beile ka
1: ke ntso hola
2: a tse ke le ngwa
1: ne je ba stada
2: ka re no
1: je ba stada
2: na la bte mong ka
1: ntse ka ma
2: o re ke motho a ka kankana ai abtiso ke a tswa ntate he ntate ke bone ka le ruile khone mmane o ka go na eme mo
1: je ba stada
2: ha o ke a ke le stada ka
1: ntse ne je ba stada
2: ha ne ba o sota le tsoho ka
1: Jwale moshimane yo e ka go likile o etsa ntho tseno Bloemfonteng monana aba go thubetsa ngwanana enwa ngwanana enwa bona o gona ipuella ena ngwanana enwa wa jwale hona mo bashimane ba ba sekolo ba ne ba le haufi ei ba mo atamela ma
2: ba mo atamela
1: ai no ai ba mo atamela bashimane
2: bo solo ba mo tswa
1: ba mo tswara ba mo tswa o solo o be ana jwale ba ne jwale batho ba satse abuti hona le mo video engwa yentse nga a na ne ke re ke a ipuella ho a usika nete
2: ha o bui ka matso
1: ha ho lena go tsere pelang o tsona jwale fela ya mpontsa hore wa bona hona le mali mangwe sa shebile thwasa hore o yetsa e motho wa mosadi kapa motho wa mme tse mahlwa sa le bashimane ba ba sekolo ba ile ba qhoma ka pele wena thwasa e leng tsola ntho ha re batle ho be e be e fitle mono fela e qetella se ile mo
2: ai ke mathata
1: ke mathata gaitse di aka ke mathata ka nnete ke le shoba fela betsotso ga le bile jalo re ka bo super mamedi fela he ke gatile gore le mo presidente ha thola fela ka kodua ena e tsalang Afrika Borwa ka nnete ha go loge le majita ntse re hloka o tlo bua gore banna re etsang jwang gore gaitse di tsa gona le tsona di utlo gore di bolokehile di nako tsena ka ofela go bane hana jwa le tjena ba ba sa re tshepa le ha ba re tloetse no puleng se ba re sheba ka ga ba re tse ba re hey ba ka nnete ba sa re tshepa le ha ba re tloetse ba ne neng batla o jwetsa ba re yena motho yo ne o reng wa motseba ke yena a tla o lematsa go sasa jwale ke mathata ke mathata ke mathata majita retsang jwang ga maemo a le tsena e re utlwe ore sepedipete sebe jwang gaitsedi yaka dibuse marumo o temanga o metro a re fe tsona tsa pele tsa sepedipete ao dibuseng e re ko dumedise gaitsedi yaka ke tsa pele tsa sepedipete manga o metro di ebe jwang ka jeno
0: Di roboto ha di tsebetse ka mana ka Jasmine Mogotu, Jasmine Mogotu le industrial, Jasmine Mogotu le manenya wa lati tsa mo le Jasmine Mogotu le Telkom Park, to go ba gane ba rona ba sentse mmogo, jo ka kaona le maka wa ema mo fita mo, and se pala le ka rasa ka pana le mogatlo mo latelang.
1: A re le boya go lotle bona gaitsedi ya ka re le buile go lotla gotla sa gotla ape manta e ka nqa lo ra ya busupa bona batho kara rutlo go tsa bobedi di emejwang re rutlo City of Joburg ha yo auspo saka jeno o kopile gore re mo fete ka jeno mo samagale makamane ka City of Joburg motho a teng ke kobere bogeseng ka ekuruleni tere bogeseng tlo go re bedisa le go ala ka ketsa pele tsa sepedipete ekuruleni di emejwang ka jeno
3: re le bo ha le go ala ka le go ala re so ke dumedise mo ifo a lona le ba mamedi Talego ena ya sepetepeti le tlisetswa ka utlulo tswa sepoleseng sa mmasepala wa motse mogolo e kurulene. Bogolo ba ditsela tsa rona di ememetse ebile tse ding di a thelela jwale ka pula ntse ena go ya ka go kgetha dibaka ela tlhoko moganne. Mothating wa jwale dikoloi di thulane mane pakeng tsa Phumula Park le Spread View mo naketseleng ya Leondale e leng Elliot Sokoni ke odima borogo ba N3 tlhokomela moganneng. Mo mabone a laolang sepetepete a tsileng taolong e ba letshwao la o MIBD a ra faneng sebaka a re buisaneng ka moragora ya bosupa
4: go banna bohle go lekane ke basadi ba bakae ba lokelang go bolawa pele re re go lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

0: Ere mo fela ba tsela sefala tse ora ya busupa ai mo ba le gele ka mane. Le monate ntate gele ka mane ka Limo Mall. Le ka Limo Mall mane bana ba dikete tse hlano ka o fela bane ba le ka Limo Mall ka mane. Tla tla ko fa ditaba, eh? Limo Mall.
1: Ah nna tsala o tlo go fela o no o so ja breakfast o se.
0: Limo 5000 ya bana ba tletse tjena ntate ba mamela le Sedi FM ka ofela ha bo ka ofela bo tata ko fa no le mona tiampe maobane tata ko fa ditaba tsa ka mong
2: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Afrika Borwa, re tshwanetswe ke ntho tse ntle. Ba re tshepisitse tokoloho, empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantlha. Ha ba mmuso o busang ha jwale, ba sasa ka hare ho mafura. Ka lebaka la bobodu ba bona, re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare, le metsi a hlwekileng. Barutei ba hloka mesebetsi. Ha hona ditsela. Metseng ya rona ho matha disuriji. Ha hona phano ya ditshebeletso. Re eme ho lekana. Kgetho ke ya rona. Tlholo kapa lefu. Voutela EFF.
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
5: Disono tsa Boxer Price Knockout se fetwe. Reka mefuta ya Spalletta kapa Twist Soft Drink 2 litre tse tsheletseng ka 90 rand. Mahea 30 ka 55 rand. Disono tsa pedi ho moreki ha se doko se sa le teng. Boxer Price Knockout.

0: ba be le re shebela shebela ba tsomeri fela betso tso re fraletse ha na ba pala nthwena ke yena ya ke yena ya ha na ba pala nthwena o tshwanetseng e ba pale jwale ana ba pala ntshwe tsone tsinge ba pale jwale ke le shobela botso medi fela betso re lebile jwalo re ga re lebile jwalo re ga bo re fugaletse hora ya le shobela botso medi tsabela tsone tsela mantlhale sedia fam e re lokisetse o tlo go se pete se mejwang mo gahlelong ona wa bobedi wa ditaba rutore tsena tsa spirpete di mejwang ka utlore di tsama ya jwang tsebeletsong ena ya mantlhale sedia fm shobela botso medi fela betso ka ba ra hora ya bo supa re tla utlwa ka tsa sephetephete di eme jwang gopola bana ba West Bank ba teng ka jeno samari gana ba teng samari wa lehetla gana ba teng ka jeno re sebetsa ka dikoloi ga itse di yaka a se le dikoloi fela mme kankane gore a bosupa matsebetsebe re a tshwere ya dingata ntho tsena jwale o tshwanetse re fe momamedi monyetla wa gore ka nnete a utlwe tsena tsa dikoloi re mo tshwaretseng ka jeno jwalo ka e le la botlhaga
1: ho jolo khaitsela ka mamira tsebeletso ya lesedi sheba metsotso e dula hantle ho ya le shomela metsomi raro ka mara hora ya busupa gore ke fema mamedita batsena khaitsedi yaka ke nako ya la bohlano la jackpot ya Powerball la bohlano lena ona le monyetla wa ho hapa jackpot ya Powerball e le ka nyeditswe ngo 63 million ena ke tshelete ka fetola mbophelo ba hao hang hang mme mohludi e ka ba wena shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloho la bohlano lena lena ho renya borobo mantsibuya SABC o ka ba emong wa boradi milione ba latelang ba batsha Afrika borwa kwano e wena loto ya naha dipa padi tsena dingata meleminyetla e mengata ya o hapa ti milioni dingata dipapadi di tshwanetse ba le dilemo tse 18 ka pa ofeta ba pala ka boikarabelo National Lottery etsa maiswa ka molao ke size khaya
0: mabedi ofela jalo ke le shobala botse bene fela betso se fela tso ra ya busupa e rutlwe hore di eme jwang tsena tsa sephetephete manga o metro di tsedi tsa majwang hey ka ntle ka mona o khantse mabona ha o ka nete ke bona e hlile ho bona hala hore maemo a le di mohamatle bile sentse tsholotsholoa pula ka kwano ka center city se ngata ke tsebe mo le nteng hore teng ho jwang maemo a se a matle ha ho lo le tsena ke tlokomele le dikoloi di a thella ke tlokomele hore ha o sa khantse mabona ha o ba mathatanyana ba bamba sebedisi ba tsela ha ba khone ho bona jolo ka motho ya sebedisang tsela letsatsi le letsatsi jwale re le ka mane ka ntho maobane ke tlo o fa ditaba mmamedi dikete tse hlano tsa batjha bane ba le ka mane ka Limo Mall ho le monate ya holo fela he re rutlwe hore bana ba sephetephete ka kwano ka manga o metro hore di tsamaya jwang ao se dibuseng a re fe tsona horeng ena re rutlwe hore di eme jwang thwasa fetele ka mane ka ikurulene o kobedi mokgeseng re utlwe teng di tsamaya jwang ao se buseng horeng ye City of Metro City of Mangaung di tsamaya jwang
2: ke bo ile go tsara tshebetso magnet ka fa pesetso tshebe di pesana ka mona ka manga o maru a kwa e tsula yana go le sitse jana ya go ba khani ba rona ba khani tsema bona bona ba tlokomele di pesetso e ba tsa khani ba ba khani ndi ba se ke o feta mo di tsana se ba tla se mata ka dileng e fetelang se di tsara o toro ka go ba khani ba rona ba re tsisa no mo ka mana ka wa tambo ka se Mandela Drive that's from ena kaunda go ba ka miti ba khani ba bona ba fukotse le bile ka modu ba tsene ga hantle ba shebe batho ba tsalang ka maoto ba ne di bona ke ka go le kgolo ya dipitipiti tsa rona ka mo se se bana hantle ka that go fa bel masela ba ke mana
1: ma fela ba ke mana tswana ngwane so ma mira tsabere tsa se di pulen tsena butle rutlo re go be mo gheseng re ka mana ka ikurulene ho ntso ho etsalang go be di gaitse di ya ka a re boela re wa moela ho renyena a go re jwetse re ho etsalang ka mo ka ikurulene
3: ke le bua khaitse dia ka motati mo tsale dikoloi di thulana mane se bakeng sa Mapleton mona ke mateno a R103 le R550 a tsi ka mane ka Brackendown ha u funyana le All Road South di thulane se le nya Tlepperfir e leng se Monduli le mateno a R59 e leng a Pramorwe hlokomela mogganni mo mabone a laola ntsepetetsa tsedi ntaulo e ba le tsholo o MIBA a re fanang se baka e bandema fela beke amana tere le boha EMPG ka tla le ho ena

0: Lokolla botlhetseke ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 500 gram spa macaroni kapa spaghetti, dife kapa dife tse pedi ka 26 rand. O boloka 8 rand kapa 700 gram spa vacuum packed cheese ka 99.99. O boloka 43 rand. Ditheko tsena di qala ka la 8 ho fihlela la 21 September. Ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
1: O tseba pale e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na leng toro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaluni. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 ranta kapa 250,000 ranta. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke Deal or No Deal South Africa. O tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka morao hora ya bosupa mantsiboya ho SA.

Thembisa. Ho ba tshwale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana na kgaso ke 88.4.

ya ngopotsa uthi engwe ba re ke hloks arama ha shiba ba hloks ka Orlando sweet arama ha shiba ba DJ Tosa in the mix ka ka roga ya bro medhi re fara jolo ka batsebetse chalete ya le hlololo tla tsa majolo ka chalete ka jenu matsibitsibi re tshwere mamedi ka ntle ka mono ganne hantle hle o ganne ka kelo hlokwa golo pula yana dibakentseng ata jolo ka ntse ro joetsa le hona mona o tsebe tudio sena se se cha sena o gona o bona ka ntle ka mano roetsa la ngo ntso hasa ka mone a ya betsa ka ntle ka mona ka nne tar ganne ngantle gantsa mabone ha ho re gone o bonana antle o gone o bonana le basebedisi ba bang ba ganni ba bang ba sebedisang tsela antle le ba hlohora ke a borobedi re balwa ditaba.

Ntwa ya semolao ka othongwa ha motshutshisi wa komiti ya Section 89 e le go sebetsana le mohato wa thula mo president wa naha setulong e ile go tswela pele lekgotleng le phahameng la dinyewe la Western Cape hoseng hona. Ena ke ntlha e bileng ka setlogong ditabeng tsena tsa hora ya borobedi.

0: kapa white cheddar ka 99.99 pakete ka nngwe ka reward card. Di theko tsena di ikalakala 8 ho fihlela ka la 21 September ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
1: Hayi khona man. Hayi nabo Thembazwane chapati nkampaka qabana. Hayi ne. Hayi khona man. Hayi hayi hayi. A le tlage je sa jwa le.
2: Bula mic ke ska.
1: A le tlage je.
2: Wa mota o ntse.
1: A le tlage je sa man.
2: Ma me.
1: A le tlage je sa
2: ntse. O tla bo tloele gore Thembazwane ke star sa South Africa.
1: Ah ne le la o qetela tjena le. Mongadi mpitso msimane ke bona. O la sa batlo fetola ha holo jwalo kha ile ona ke na.
2: O tla bo ipe hantle. Na ke le wena ne ke go ipe hantle.
1: Ne le ke tla o qetela tsene. Thembazwane ba o sebedi.
2: A re tse tjena he. A ga ne Thembo o sebedi.
1: O sebedi.
2: O sa ga nna le wena ga go anetse go
1: bua. Shikabala
2: himself. O ska ibe a fela. Ke shikabala.
1: A lo tsasa
2: Mame. O no sa ga nna le wena ge tsamentse go utlwa.
1: A tsamantse go utlwa na chapter re tla kopa.
2: E ma o ska ba wa lwana. Ha yena ga qeto e bua mo le felletseng. O ska ba ya pilo na re ho etsa.
1: Thank you chapter.
2: Mushishi wa ke.
1: Shikabala. Oh 8 na. 1 1 2 0 0 le mona jo
2: wa du
1: le kapatsa ma le mona
2: shikaba
1: a tswe tsho swa o tsama le mona hi se boy
3: o se bo jankada
1: 2001 le mona jo a du le kapatsa ma
3: o se wa chaise
1: a tswe wa chaise
3: e me ka ke le du
1: a wa chaise a go bo bile a mu le a ba utlwa ba mamei ba ga tsama
3: eh
1: ha se nna ke ba bare a tsamaye
3: yo ai wa ta mo fuse ntse mo tsada ai the last down ai
1: ai ai ai a le mona ba ba tla kene le ka le sotse ka bola ke botse go wait na le mona ai tsebo
3: ntate mi ke le mona
1: eh ke le le ba ba se tshaba se a bua nta
3: re
1: tsebo eh se bui a dule a tsamaye ai tsebo ai tsebo a dule a tsamaye
3: Ai
1: ba yes bagaye bagaye le amutlo ho thwa tsamae se bo shot
3: ke a ke sha bogaitse ka wena
1: bona te gaitse jwale re kena o tsena tsa khufa wena se bo shefitile makhufi ho kena khufa jwale re tlo bua le o tsiba ba shabele
3: ehe
1: mashabele wa tsaisa
3: ah mashabele wa tota bula mpa
1: ya o tla khufeng bile ba fana ka diticket eh ba fana ka diticket se boshe eh blomo e mona tona le khufu ona le makhufi ona le khufa ona le bo kana ke nye ka papa so re ke tla bua ka bona ha ba reka eh o tsebe mona ga re ke sa mona la
3: ba ka tlela nyane ma go tlo bua ka bona ho bane ba
1: ba ke eh ba ke nye ba ke se boshe ke la bo hlalu dipuleng tsena ga itse di ka diebe jwa.
3: Ke le a sha khaitse da ka ke shapo ma 9 to di hand.
1: Monate. Diebe jwa le nane o ka jeno.
3: Ke le bile khaitse dia motho ma medika jeno se khutlwaneng sa rona sa basebetsi ba ka malapeng. Ke batla ke re tlo qoqata ba mona ma medhi hore na ke neng le tsatsi le o ile ngwa utlwa hore ka se khoa enough is enough. Ke monga hao enebele ha o yentseng ha o tla fihlella qeto ya hore wa tsebake jole ke mo shapa ka dinotlolo mahlongwe ke le ke a tsoka tsa ma ntwe tsa re tlo bua ka ntweno ma medira batla fela ho sheba hore na re khona ho laola maikutlo a rona re le basebetsi ba makalapeng ho ba nembeng ba rona ba fapana le bona ka maikutlo engwe ya dintho tsa bohlokwa wena ma medike papadiane ya rona e ure ratang ka jeno mo tlang mpha dikarabo tse tharo ko botse potso ko femetsotswana fela e le shome ebe o atswa ka pa wa kena e papadiane ya rona se khutlwaneng sa rona sa pelo mamedika jeno re tlo bua ka bohloko bona bo bitswang tinnitus tori ke utlwa he mamedi hore na ebe bo bakwa keng maybe le bo ka phekole ha jwang ga itse di a ke le bile
1: wena o kgona o laola maikutlo
3: nna nka nna ka re ke kgona wa laola mara rona le motho mongwe ka thoko ka bona
1: la ke enough
3: sa pomo
1: Ala smash ba fela ba ka bona. Ke smogile. Tsa rena le ki taba tsa khufa bile re fana ka diteketi.
3: Ho jolo khaitsela ka santsa le teng mashabela ka kwano. Mamedi wa tsebele tso ya le CDF FM o tla hopola ho hle hore khufa first.
1: Yes.
3: I know. Hona le comedy show mo. Ba re rimetswe. A ontsa ho kena santsa re yena ke motho a imollang.
1: Oh.
3: Kena santsa ga Na ke jara dithoto ke nne dithoto tsena ke a dinka ke ditlise ho nna
1: o ha imela
3: o re go shapo ndate
4: a ke rumile ke modimo o tlontsa mathata
3: o tlontsa ndate
4: o tlontsa mathata o tlo imulusa batho hey badu badu kara
1: hey

0: re kopane ge dingwe sa ka manta ha o re ga botshelela o fitlhela reng ya bo robong the biggest modern drive. Ah mafelwana a beke wa bona ba re ke indoor. Ah khona. Ke ga re tlona beke na mafelwana a beke ka ofela. Ho tswa ho nna kana boy ke mkaka. Sebe di take a bit e ile. Twitter.
1: Le bo tla mamela tsebele tswa se di mafelo beke ha be a monata re tlokomeleng ditsele mono e umetsi me dikoti tsenga ta di chikeile ka lebaka la pulena entseng ena ha ba o ka gona ka nnete o qobe o ganna bosiu ha ena tsena e hle batla motho bo le lapeng re tla kopana ka manta ke rona kwano tsebeletsong ya le Lesedi FM lona ba ya ndi matric dance mahlonolo mahlonolo mahlonolo happy birthday wena ha o kitika tsa tsela o latswalo ka jeri bile ku utlile banna ka o hlokala ha e mongwa batswa di ba rona ka mane ka qwaqwa maobane gaudi una ntsa tsa re ser o sa re sile mema ke me Hilda Thamahane bo me ba re hudisitseng o tla bewa ho sane ke utlwile hore o tla ya ka mona o tla bewa motseng o khutseng wa kudumane tshebeletso e kerekeng ya mahlakung me o tla tloa hae hae ka 7:30 o seng a o ka nnete le sebetseng hantle hle phephi matshidiso matshidiso mamela tshebeletso ya SFM re kopana ka manta ke monono kuba

mo mamedi ke a dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna le ntswe la Modimo leo re le fumanang pesalemeng ya 78 mme re bale temane e le nngwe fela e leng ya bone mme yona ka thuso ya Modimo ha re fumane e baleha ka tsela ke ena re tla phethela ditlogolo tsa rona dithoko tsa Jehova le matla a hae le mehlolo e entsweng ke ena lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen momamedi ya ratehang re la bohlanong la boraro la kgwedi ya botšhaba mo mopesaleme a kapang sefela kgweding ya botšhaba a reng ditemoso tse hlahileng ka ditaba tsa moshe ho isa ho tafita o re bophelong re tlameha re le setšhaba re phethele ditlogolo tsa rona dithoko tsa Jehova le matla a hae le mehlolo e entsweng ke ena e momamedi ya ratehang kgweding ena ya botšhaba go na le bana ba rona le ditlogolo tsa rona tse sa tsebeng Modimo yona ya entse mehlolo maphelong a rona ba bang ba rona o entse mehlolo ka ro malapa a rona matla a hae ke ao bana ba rona le ditlogolo tsa rona di sa tsebeng ka jeno lena re tlameha re ba bolelle gore ao re bona re le tjena ke ka dithapelo ba bang ba rona lefatshe le ne re se le rahlile le tetse empa Modimo a phakisa a re hlwibila e ngwana weso ya ratehang ha Modimo a re tsetsetse kgolo ha o thole ka tsona ba lahlehileng le ba sa tsebeng ha ba utlwa taba tsena ba tla bina thoko le bona ba re ntate ke mang ya kaka wena gobane Modimo ya sa tshwaneng le Medimo e mengwe mohlomong tshebeletso ena e kopana le nna le wena Modimo ona o entse mehlolo ka ra lelapa la gago dira diswadi ka re bophelo ba gago gobane a kene Modimo a laba dipake a re seng ka moradi wa ka e seng ka moraka mehlolo ena ke eo ba bangata ba sa e tsebeng empa bua tswane ka motho wa kgale a re lankare ke a thola empa o na le o ka mollo o ntšhisang o etsang gore ke bue ka Modimo yona bolelela bana ba gago mehlolo eo Modimo a etseditseng yona kgweding ena ya botšhaba ba tsebe gore ga se Modimo fela empa ke Modimo ya nang le rona ka dinako tsotlhe ya tla dulang a na le rona gobane o entse tse kgolo tse bonwa le tse sa bonweng a mogau wa morena wa rona Jesu Kreste lerato kopano le matlamatsiso ya mo e galelang di be le rona ka Kreste morena amen.

0: Ari ya leboha muruti Sirei Mafojane muruti wa style ka molaisa o monate o ri file ngona mo mamedi o ne abala buka ya dipesaleme gaolo ke ya mashome a supileng ana le metsero pedi timana ke ya bone mo areneng rutlwa ha ditlongolo mamedi di tla phethelwa ka mo Jehova yentse mihlolo ka teng ri ya leboha muruti wa ka mamedi re kena se khutlwane sa rona se o re se ratang bohle mo teng he re tla ke re tlo o tlolla menahano ya rona 0860003084 ke mo tla mphumana nteng wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ntetsetse ho baneng ke tlo o botsa potso o mphe dintlha tse tharo ka potso yeo e o ku butsitseng yona ho baneng mamedi ha se potso eo e bang o tlo nepa ka pa o tlo fosa ke tlo fa metsotswana e mehlano fela e be o mpha dintho tse tharo tse o tseo ke tlabeng ke di batlile ha e bang ba medie o sa nepa ga wa nepa ga o lebetse ga feta reng ka ye mong 0860003084 ma medie ke mo tla mphumana nteng re ke utlwe hore na e be ke na le mang ka mona le Seri FM hello
1: hello mama ndi bonjie
0: o sa po jwang girl
1: Hamunate
0: ndenzi
1: Mamela ga sebele tsena go ke la bohlase
0: How li ready ke ready
1: Thank you mama re
0: ako nje tse dintho tse tharo ndenzi Tseo o ka direkang spaza shop
1: Spaza shop Cho
0: Baba intenzi.
1: Baba
0: e mamane bo. Ano tsa mamane ne ke tsena ke mo fe bonolo ba ke a tsaba bentse ke mo shapa mehlaena ndenzi. Ga le ka jono ka gare ke magelle ntwe bonolo fela ho be monate. Re kutlwe e mong ka mona. Le Seri FM hello.
1: Swash.
0: Ho shapo ho joang?
1: Ke ya mamane.
0: Ha monate nate. Ke bua le mang?
1: Ke
0: ke ke a marwana re ko ke ke o sheba mahlong ke a o bala ke o fa bonolo fela yena gaitsedi ya ka ke na itsa zwana ke ke a kompe di ntotse tharo tseo di tena mbatswa di tse bana ba dietsang
1: o sa mamsiwu o ralwala o rwala ba tshaba ho
0: Ah, khaitsedi ya ka ke lewile utlo.
1: Ya lewa.
0: Baba ikeke.
1: Tatami.
0: Ah, mme di keke o nketseditse letsatsi ka jeno. Re ke utlwe ka mona na. Ena wa le senya ka pa wa le yetsa. Le sedi dumela.
2: Mama ndi bo ngi
0: ga. Ho a mona tele kae ngwaneso?
2: Ke tsore ke tsuba tla ke tsena go taisa voice ya ka.
0: Ke utlo ha monate. Jale wena o ba o tshwere ke sifuba e bileng go qenehela le o feta.
2: Okay mama ndoi.
0: Ke bua le mampele.
2: Bua le zane le ntlene tsa ka katlego.
0: Eh. Zane ke kopa go qenehela utlwa manana.
2: Eh ya hle mama ndi bongwe.
0: Di ntotse tharo, ne? Se o batho ba llang ka tsona ka pa ba tletle ba ka tsona ka mantaha king.
2: Ke tsela e ke mo gathala ke jwala.
0: Yes Bugale.
2: Yes mama ni bonki.
0: Yeah! Aucho biaka. Ha se fole sifuba le gato la ka utlwa.
2: Ha fola ke mama ni.
0: Thank you mratuwa. Ke nka wa qetela. Hello. Hello.
3: Come on bonki.
0: Ke tengo kai. Ke bua le mang kai?
3: O bua le mamtina me ya thuto.
0: Eh. All right, mamtena, ere go fente bonolo kena. Dintho tse tharo, tse o batho ba di fumana taxi ranking. Ke ntho di feng?
3: Ke tamati ke ya nyane se ke spinach.
0: Skamboga.
3: Thank you, man.
0: No ka fela ke a rata le gato la ka ke a leboha we ne pile di teng ka o fela di ntotseo
3: thank you mama for keep
0: up bye bye
3: thank you
4: Sekhorani entertainment and projects mohole le Seri FM ba o tlisetsa all white total praise and worship le le bo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground toho o tlo bona le bo se kgwabela Bunowa Ayanda Ntanzi Xoli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Naoma Bote, Mosebetsi o qala ka hora ya 10 le motsomong, hoseng, ho fitlhela ka hora ya 10 bosiu. Mme diheke di bulwa ka hora ya 9 hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke all white, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse feletseng, o ka letsetsa 082-365-6565.
5: O ka ba lehlatsipa la bothata ba molao. O tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
6: Roman, ke tika mo tswanteng.

0: Ena ne dipina e monate ka nnete. Dumela nhle bana baka.
1: Dumela mme Mathepi.
0: Ke a kgola le phetse hantle. Ebile le se le malala a laotswe e bakeng sa lenaneo la kajeno. Helang, ke a le amohela lenaneo lena la rona leo le le ratang. Kajeno re tlo bua ka ho amohela baeti. Mpolelle mona, na le kile la amohela baeti kapa la fumana baeti malapeng a bolona?
2: Tsatsi le leng o kile a fihla teraka e kgolo mane heso. Yone ne tlisitse baesekele ya ka mme Mathepi.
1: Mangwane wa ka o kile a tlo re etela. O ne tlile mmoho le ngwana a hae e monyane mme re ne re bapala mmoho ha monate.
0: Ke ntho e ntle ho ba le baeti. Le ho amohela baeti. Le amohela baeti ba lona jwang?
2: Nna ke a ba dumedisa mme Mathepi.
1: Ka mora hore ba kokote monyako, ke a monyako ho sheba hore na ke batho bao ke ba tsebang. Ha e le batho bao ke ba tsebang, ke bula monyako. Ke ba bontsha ditulo hore ba dule.
0: Ho lokile bana ba ka, ha re mameleng pale ena ya rona ka hloko. Setumo sa Thabo, se ne se tsebahala hohle. Mme le batho ba ne ba lakatsa ho mmona. E mong wa batho o ile a nka qeto ya ho mo etela. A nkile seroto se seholo sa meroho e tswang tshimong ya hae jwalo ka mpho. Thabo o ne a thabile ho bona tlotla e kana ya ketelo ya hae. Yaba Thabo o kopa moeti enwa hore a tlo ja dijo tsa mantsibua mmoho le yena. Moeti enwa o ile a kgutlela motseng wabo a kgotse sampana phatloha. Ebile a phomotse hantle. O ile a bolella baahisane ba hae ka tshwaro e mofuthu eo a e fumaneng kwana ha Thabo ya tsejwang ke lefatshe lohle. Ka mora matsatsi a mmalwa ke ha ho utlwahala motho ya kokotang monyako wa ha Thabo. Ke ha ho ena le batho ba babedi ba emeng monyako. Ha ba botswa hore ke bo mang, ba ile ba arabela ka pososelo e kgolo.
3: Oh,

0: re utlwile ka setumo sena sa gago go tswa moaisane wa rona re bolela ena monna yane ya neng a ileng a o etela a tshwere seruto se segolwane tsena sa merogo
1: spinachre
0: ra boela ra utlwa ka tshwaro e ntle yo o mo fileng yona ka nnete mme le rona ke ka go re bona gore go le molemo re ka nnete re ke ro
1: etele
2: thabo o ile a thabiswa ke go bokotswa ga kana ke batho bao a sa ba tsebeng ya ba o memela baiti bana ba hae dijong tsa mantsiboya mme a ba fepa dijo tse hlaboseyang haholo a boela a ba kopa gore ba robaletse ba tsamaya ka letsatsi le latelang ba thabile haholo beke ka moramo mogopi wa batho o ile a tla go mo etela ba ile ba re
3: rufie ka mosa wa gago go tswa mantswelle ya rona re bagaisane ba monna yane a ileng a o tlisetsa sesokoane sa merogo
2: jole thabo o ne a bona gore go nkuwa monyetla ka mosa ona wa gae mme seo se lokela go emisa ka poso selo sefatlhong sa gae o ile a dumelela batho bana go kena ka tlong ya gae a ba fa dijo
4: bemathepi le nna ke batla ba meeti wa thabo baeti ba ka go fela ba fuwa dijo tse monate
5: le nna ke lapile mme matshepi
2: re tla ja gang fela ga lenaneo le na le fela baeti ba ile ba dula fatshe ka thabo ba emetse dijo tseo thabo a neng a di tlhophisitse bakeng sa bone ba ile ba sala ba atlame ga thabo a beya dikotlolo tse tletseng metsi a tšhesang ka pele go e mong le e mong wa bone
4: baeti baka re ka qala e ne ke sopho ya merogo eo motswelelwane a ileng a mpha yona
2: ya ba baeti ba tsamaya thabo yena a bososela ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya ka jeno ka teng ke a kgolwa gore botlhe leilela natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeno jale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhone ke mang ya neng a tlwaetse go amoela baeti
5: ke thabo mme matshepi
2: ke baeti ba ba kae ba neng ba mo etela
4: ke baeti ba bangata mme matshepi
2: o ne a ba tshwara jwang
5: o ne a ba tshwara hantle mme matshepi
2: nna le ke le fumane baeti heno
4: ee mme matshepi
2: re bolelele dintho tseo ba tlang le tsone
4: ba tla ka dikuku nama ya go ya kgomo le mego e mengata mme matshepi
5: ga ba tle ka letho mme matshepi
2: ao kane go lokile ngwana ka ga ona bothata ga se baeti kao fela ba tlang ka letho ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
5: tsamaya gantle mme matshepi
6: Lenaneo lena o ne o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: fella mona di dabazna tsa hora ya le shome a re di ane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya le shome le motso gaitse di motho
1: se sa sa sele mo sekeni mina ga e gabile tlo ka molelwa le sedi fm ke mo o lokelang ho bateng
2: manish on a beach shabang.
3: Ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane. Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho re re tshehe go tlhekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

Ate etanka enko batsama le Jezel Brothers ba re ke rata wena e supile bileng robedi metsotso ka mora hora ya leshome re kene mogahlalong wa bobedi wana neo la hao la itlhabolle mamedi haibe o me ka pantate ya sebetsang ka malapeng ha re ke re tlotloqata ba yena a ko nqoqele na hona le nako ka ba mohlang o ile wa utlwa jwale monga ha wa sa ulikile a o fihlile mo wa re mona ka jeno ha ke motlwelle wa bua mantse a eng enough is enough wa re ho lekane mona teng e emisa mona ha re sa fetela pele nna le wena wa mojoetsa go bona ntate ka pambe o tsebe he o re ka jeno nna le ho no etsa hetseng a go qoqe ntwe eno go re qoqele gore ke lefeng le gwala hao lo leng wa utlwa go gola le joetsa gore ka jeno lena ho lekane 086-000-3084-079-7585-066. Ine be se ile ha yentseng mwana motho ha o so utlwa go ba le a o ntekane mosadi yenwa ka pa monna ene 086-000-3084 086-000-3084 ke ya mabenkeleng ha ke khutla mabedi ke tlo nkela wave rider are I do

0: okay. Wa tsebo bophelo botle tsedi makatso. Empa di premium tsa hao tsa insurance a di a tshwanela ho ba jwalo. Dipoloko insurance nya hao ya koloi ke ntho e totobetseng ka MyWay. Maikemisetso e le ho siya sepatjhe sa hao se fosasela kgwedi le kgwedi. Fetohela ho MyWay o boloke ho ya ho 40% ya premium ya insurance ya koloi ya hao kajeno. O iphelele ka tsela e ratang ko wena.
1: Batho ba nnete, makoloi a nnete, dipoloko tsa nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance yeo e seng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premium di fihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Ebang o fetuwe, tseba he, take a lot, e fetotse lebitso. E seng hangwe, e seng habedi, empa ha leshome le metso e mmedi. Kgetlo la pele, dilemo tse leshome le metso e mehlano. Take a lot, e ba le maleme a leshome le metso e mmedi, a se mmuso Afrika Borwa mabokeseng a bona. Sena ke o keteka kgwedi ya botjhaba. Maleme le ditso tse tsang re be ma Afrika Borwa a ikgethang o le fumane la hao la honkahangata.com. Fumana ya hao. Take a lot, take a lot. Happy delivery.
3: Eka bolile holesedi FM.
2: Mamedi kina ko ya hore re tlo qoqa nna le wena nomorong ya 086 000 3845 006 6 ke re qoqa fela ke utlwe mamedi rona ke nako efeng eo o neng o utlwa ho gae wa tsama monga ka jwa le mo hai ho lekane man hai ha o fela o fele hm ho no etsa hetseng o na ba sa a o likile ka ngwane yo no wa motho ho go lwena o bo tswe taolong o fihlella hore ai jwa le ena ha wa ksa eng kae. I'm not going to be able to do it.

0: FM.
1: House Mosutu, Jibosa, Simba, Havana.
2: Ele shumele metso e tsheletse metsotso ka mora hora ya le shume mamedi kina go ya hore re ke re qoqe he re ke qale ka wena ya ntumeletseng voice note ke utlo rda tsa ha o di taba di reng
3: nna mang a ka ke tla ime ya ena ka tsa zilele nna ga tla dilao mana a o mana ne ba ga tla lwana le molekane wa ya holo ye re bana le mahlong a ka mona je ke bona ha o bile bohloko stress sa ena sentse tsa hona tla o mana a o mana ai tsa zilele ka go ra ai ne ke le ne ya ra ke le ke ke ne ba fumo ke le ke le ke te ke tlhakole ke sebetse ah tsatsi le ka ba tsama ke ha ke tse tsena ke tsama hona jwali ke tsama a dula fatshe a bua le nna ke nna ka mo jetsa ka ah ha ke ngwana ke dilo ko ngwanyo ke motho a moholo ha ona le bothata o bua le nna ile ba ke tuki sebetse le ka shekulene ntse ke sebetsana le yena ntse ke sebetsa le yena
2: ska nqabole itse a re sebetsana le yena ka he empa wa ilukisa maya ba uitukiseditse monga hao jwa letsena ho monati a re ke utle e bonka bona
4: tsas boss boss na ka nete wa ka boss ene ke ne ke mo jwetsa ka January ke fihla hore ka ke tlotla ka mara June ile hore ka paseka ha ke hai ha hona motho ka nke ya teng ke a dumellana ka se ke tla mea ho tsamaya ke na bana o ka kwatile ha sa batla ka mo jwetsa ka a le nna ke na le bana ke na di 20 ka tlung so o tla tshwanela ko go ukwisitse gore ke ya tsamaya a kwatile ka mo jwetsa ka ga go lekane jwa le sala le bana ba gao le nna ke lo bona baka ke a le boss
2: hei yane ee o se motho a sa batla go tsamaye jwalo sa se thebile gore o shebe bana ba gae a lebetse go wena go gang fela ke a e rata taba ena ausi ga ona ditonki man
0: nakong ena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya mme naga e gaba e balelese di FM ke molelwa
5: Hi boss, I'm not okay. I'm not. Now I can't tell you how it is. I can't tell you how to play the game. I can't tell you. Wouldn't I? Wouldn't I suppose she born? Kill a think of ring. Ah, yeah. You can't see to do her tell like a rocket you want me. Why I can't tell you. So I kill a movie that's a serious boss. Kill a movie ke la mo jetsa ka ukantine antine lona jina watsi wa ha bua ntho ka mile ina hane pele se bosh a batwana ba le ka bana ku jetsa he o sebetse le motse kana kana o tla o bona o ha o gathalle ke nye tsa gore ana ano ha o gathalle yo ha se bosh yo
2: a ko pa le pele di falla
6: Hey, boss, boss, and do a 2K. Yo, Sheba, I soon honey and rat and his alumna high. Gabian to fat, Azalina, I say to a yamela, Carholica, Ken Namusoka, Libito, Kamona Catlex stop. Bye.
7: Dumela, Dumela, Dumela, Metuli, Dumela, Metuli. Ah, Nam Metuli. Ke le ga motswela taolong ile hane ke mmone ke ne ke fihla e bile ke fihla ke kala mo sebeletsa ile khale Allah ke letso gone ke tlo mo sebeletsa itsa ke fihla ka fumana a renovator slaga abe a kala abe tsa mothakomong wa legoa a mo shapa ka liti ga sabedi a tlobetsa e mong a mo shapa ka ntho ka hona le ntho e bagang ke Chris Pompo a mo shapa a mo betsa ka Chris Pompo lefubeng monana mothako a itisitse e le faile go yena e le a re motlhana a tla go nna o la nthola se ke gotse thipa ka raa ke tlo ipha yena tsatsing le ka re tlo ipha yena tsatsing le ya bo feleletse mo ntaba ka le yena ka nnete aa ka motlwela ke fumana ka motho o ne a se motho
2: Yo.
8: Dumela ntwe ma 2K. Hey Bosch. Ke rata go bolella tsatsi le leng mongaka. Ke a kutlwa gore a ke gotse jwale. Ha ke fihla, ke tlabe ke hlwekisa ka mona ka ha ke hlwekisa ke tlhwekisa. Pele ke katella, ke tlabe ke hlatswitse ke hlwekisitse. Pele ke katella ke aena, o tla ba mpitsa ke tlo mo thusa go etsa di-invitation card. Ke o na le motho wa art. Ha ke tla ba ile o chaisa ka letsatsi le leng ampotsa gona ka ke tsa maya kana kone ke 5 tswe ke tloa North Riding ke ya gan fanteng ya ngetsana ke ya tsa maya ke sa aina dipatlo tsa hae ke nana o mpatalla eng ka re he mmewe hana ke tshelete ke mophelo ba ka bona bo ke tlotla ke bo ke bo sinya mone sala dikarate tsa hao le ding tsa hao ke ya tsa maya ula nlatela tsatsi le latelang ha ka thank you auntie
2: Patswa mara tuya lake se fose na se leng teng mana bile tsena se buima fela se monate ke ntori tense ke leng tsa nkutlisa bohloko ke le Brook Lane ke sebeletsa motho wa tsiba la ha botlolo yeo ya ha e tshela metsi e wela ka garage ke ya ka e utlwa ha e wela ka la maobana ha tshaisa ke le se ke mo itse se mo sotle se o ke phelang tla sa sona empa ntwe neng e nkwati se be bile ne ntsa maisi ya ba ya mpolelo ga ke sa tsena ke a sama ke a go re ho seng ha khutla a go bona skwa botlolo ya ha e ko beile ke tlamile ho e ho ipatala a sa sotle ne ke patale 600 botlolo e ho thwe ke 600 botlolo tsena tse tshelang metsi tsena ha e wela ya re kete kai utlwa ha e wela ho sane ha sa bua taba eo a re botlolo ya hae o wele jole ke tsebo re ya tura itse ha mfa tšhelete ya ka a hutse tšhelete ne 600 ka re ha ke nke le botlolo ena e weleng 600 e hutse ha ke nke botlolo ke tsamaentse le hona jwale
9: ya ere ke utlwe ka mona ka mohaleng 086003084 mamedi ke mo ke leng teng le se FM dumelang
10: hello ho
9: ho chapo jangel
10: ho chapo la ene ha ke tla tswa kae ile ile ha ke tswa Eastern ha ke tswa Eastern ka ke khutla ka Sunday ka ho mme ka la ga ba tsebo ho se khutlile ka ya message ke khutla ke nna o tla khutla ka Monday ka o ya nne mo se tsana ka iste ka ho tsaka mande ke tsaka ho tsaka mande ka fumana se ka maso
9: ke ba tsuma
10: ntsa ntsa e ke tsa le bot ana go bona ka tlhong ka mona se le ho nenyana ho tshatuwe ho le tsang ho le tsang ho sebetsa ha ke fihla ka fumana ho ngkhasela ho ngkhantse ntse ntse ba di tsebisa ka mong di ntse di eng ho le di tshila sala ho ha ha ke itse ho le batho ba maketero ha ba ntse ba maketamo ha ba di tsoga ba ba tsile ho ke se tsaba ke tla ke tlile ntho tseno ka thula ke ba ha ka masong ka dikopo go ka phala dikwe ke nale go ka mo ntse ntse ka le ka ditse ditse le di tsa ke le batla mo tsiana a so a re a ba phola sa nna ga ba hana lompha go tswa ke itse ka ho ntse le hantle mmene ke tsiba ke go bala ba tla ka se ke ba jwa ke tsiba ke go bala ba ga pa mamela le ba ba tshika mathata fela ba ka ke ba yetse hang hang it is so ha ke go ntse ke go bala ka tsela mo tshini ka sa ke itse ha tswa a sa bisara le ka sa bisara le a go tsa ntse le mo sekolong ka nna ke a tsama ga le ke ka tsaka ya le shot ha ga e tse mo tsho kopa ska e tsa tsena ska e tsena e tsa go tla sala ka go se bontsha ka ke ne ke a paka ya tsama ka paka ka tsama e ba ke tsama ile a mpatla le ka go nna ntsa mpatla ya ba ke ile le shot e ka mpatla ka go nna ke bua le yo
9: jo ya ne hai ke le bile le gato lak
10: thank you
9: ai mo me sintwe le sedi Skatse ya bona tshe da wa tena tse.
10: Hey, ke se di tshe, tsone ke fitile ho tsona.
9: Eh, ya hle, ke bua le mang.
10: Ke se le tsa ka sekolo le mme masimo a mama.
9: Oh, au mami, eh ya mama.
10: Pele ke se le tsa sekolo ke fikile ma kitchen. Ha mo sa di wa go pa South African craft ne. Dikolo di a bua ke tsana wa re. O ho nna ke tle. Seng ka pele ka bo 7 e sentse ke le mo wa tshwena ke tlo sala le ba ka ga e ya nne ke le ke ya ka e ha no matla e go nkemela a ye a ha an koma ke tsaka ka 7 o tsaka 8 ke go ke ho tsane ke o tsaka 7 o tsane ka ya ka 9 a ke le ke ba ka ntsha bo tlhoko ba pele e ke ba ka ntsha bo tlhoko ba pele wa ka ngwana o na kula o kristo hona he seng ke mi senga ke ke mo pepile ka lepaela ntho lepaela le le a pesa ntsha
9: a o batho
10: yena o ka bana ba haiwa ba ba tsa tsika go ngwana ka tsata ba tshela si bo mo bo ntse ka mo tsa go seba ya ba the do can it spread
9: ah e man
10: they da reflect the cell plaque it does it spread House ya home namu, o tlo fumana madi. Like a fair wena mo tlo thola madi. Ke ga matswa ka matswa, ke diwa Smith, a kena ka maleng a masweu. Wow ja. Ho monate. Ka ho tsoka ka ka ngwana ka kula, ke mo kwalele ntse a tshabantsa. Ka ga ho leka, na ke se tshwane ke senga ka madi. A ke ba tlo ge ka ma.
9: Eh, mari ka se le teng.
10: O bona, ha ke se leng ka teng mo dimola se theola. I'm pleased that I said the link. I can go to get some plank on it. Ever had a guap,
9: guap, guap, guap, guap,
10: guap, guap, guap, guap, guap,
9: guap, guap, guap, guap, guap, guap, guap,
10: Adeline.
9: Adeline, the character mood. Adeline, came with his obey a 7 year VS.
10: Yes, Mona, ke dutse sala le tsatsimile le beke ha ke ya popo. Sa motshwantse sa ke re se ho batlwa motho. Ha ke fihla mo principal wa mo a ga galoditse ka gale ke metse motho a tsana le wena.
9: Ha.
10: Am fa di notolo ta ke re se mabonki ka thola ka sele tsa monna ti se se success sa ke re tshe. Ha ke tlo ha mo ka ke ka mphakala sa ne mo ga tlo wa.
9: Ya. Hi, mommy. Ke lebile ke thabile hle o buisana le wena.
10: Ke nna le bile nga ho lura tola ka ntse ko rata u.
9: Ke o rata ha ho lo mme waka. Aw, mommy di ke thank you, mommy.
10: Thank you mo
9: ka go waka. Ai, so heady taba, mommy. Ka dina go tseding he mommy di hoetsa hala dintho tse re khuthumeletsang mo re sa re buang le hoetsa dintho tse o re sa di batleng. Empa he mommy di qetelong ya letsatsi ke hore le ha re dietsa dintho tseo tse bang ne re sa batle ho dietsa. Sheba na o dietsa joang. Mo sa hlokahaleng teng mommy di a ntho tse ding di tloelle. Fela mo hlokahalang teng ho lokile hore o yeme ka maoto o bue o ntse maikutlo ha o motho a tsebe hore e le nna ka nita ke a ke popia dikatana mona teng ho lekane ke le buile ha ho lo buisana le wena hle mamedi e mashuma mabedi yana le metso e robong le sekoto ka mora ho ra ya le shome re tlo kena sekotlwaneng sa rona sa bophelo kwa nosebelesong ya lesedi a kontumele he mamedi pele re kena ho sona sekotlwana sena sa bophelo ke nke pine monate e tlang ka ntoxin no tsamaya le thukuthela njeli kle na o teng bona ba re khala njalo.

0: Mona ke ne ke ngetse pina mamedi etla ka Entukzin tugutela lenjelik bare khalanjalo ka jeno he mamedi re tlokena se gotlwaneng sa rona sa bophelo seo re sitlisetswang ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives kwano ho lesedi FM mme mo hlaisi wa lenaneo la rona ke tshidiso ramatsiye
1: nako nyena ya se tsasa selemo ha di palisa le di fate di thunya mina ha e gaba e balelise di FM ke molelwa
0: ha jole mamedi re tlo bua ka bothata bo boholo ba batho ba sa bonkeleng hlohong e leng bothata ba tinnitus me ho latela ditlaleho tse phatlaladitsweng mamedi ke bonyane di presente tse le 10 ho isa ho tse le 10 le metso mihlano e leng se bolelang hore ke di milione tse kapang nne tsa baai bana ha banang le bothata bona ba tinnitus me ho latela dingaka tsa ditsebe di bolela hore bothata bona mamedi bo qala e le ntho e ka balwang bonyane di presentense le 15 ho isa ho 20 a nang le metso e ho isa ho 30 na le metso e mihlano tsa bothata bo amanang le kutlo lo wena o utlo hore ntho tse ding ka go utlwela mara se ntho e tsotellang ke ntho e nkang hanyane fela ntho ena e hole ho fitlhela ya di presentense 50 ho ya ho tse 60 e leng se bolelang jwa le mona motho sa amehile kutlo ka sela e kgethehileng re tlo buisana kwano le moeti wa ka mamedi ke ntate Felile Mamatu yena ke speech therapist ebile mamedi ke audiologist o tla tla hore fa he mamedi o rena ebe bothata bona re tlo thusana jwang ka bona wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi mme kana go tsedi ndavumana batswadi bile ba sa tsotellentse ba tsheya fela ntse ba re ha u tlhwe ngwana enwa ka ditsebeng ha tsebetsa ha di botswanyana ntse re tsheya go ga bua le ena a sa utlwa ga tsheya ge nka ile ntho e nyane ka tinto ntse e hola hanyane hanyane mothong ka pangwaneng wena o sa tsotelle o gore mamedi eke amohele mongadivelile mamatu a ka tlo re fa ditaba re ya amohela ntate mamatu ka no tshebeletso nya le sedi dumela hle
2: thank you re ke dumeletse ba mamedi bosh
0: o phetse hantle
2: e iphile dipuleng tsena ba the bophelo bona botee
0: ai bophelo botswela pilibile
2: anne
0: har ke re shebe ntate mamatu ha re bua ka tinnitus re bua ka eng me e bile ntwe na ke lefu ka pa mohlomong re ka re ke boemo fela bo e ba mohlomong bua tla bua feta
2: okay tinnitus se bo ski ha kalo ha ke le stile ke metseng ha ngata ke boemo e condition ka bo fumana e hlaya e tshwana le matshwao e le letshwao la mafu a mang so ha se hore ke sikir ka re motho o tshwere ke yona comorbidity ya le fule le le lo go mhlomo ntso sa fokomelo go na le lona ka go jwa so ka tshwanyane ke bo ema
0: jole ha ke re shebe hore na tinnitus yena e re ama jwang re tlo bona jwang ka tlung lela peng se tshabeng hore motho yena o na le bothata bona ba tinnitus
2: okay ntho ya pele ya matshwana a tinnitus huna le modumo o tla dula ntse o utlwa kana go tshohle ka bo wa nelo ha ne ka tsebeng empa go tsena se sosa sa modumo o ka bo sina a source of sound jwale e tlhaisa ka mofuta wa modumo o tlo ka re huna le ntho e shishang ka tsebeng ka pa e le ka molodi kana go tedi o fumane ka re ke di beat go la utlwa ka ha ona le ka tedi ke ona le tshwao ka po matshwao a ona
0: Jole ha batho ba bang utla utlwa motshwantsa re ntwana ke na le di nerves man ho le modimo wa di nerves na e ka ba yenwe ya dintho tseo
2: eh ha ho lo a ke le ntho tsa metsere tsa ditsebi so o tla utlwa ha ho lo ba ai o na le di nerves ka tsebeng ka mona
0: eh
2: ka go tsebi o tsmana go bana ke ba bua nnete up to a certain state but the tsa hlalosa hantlantlantse re ya hore na i amana jwang le mafuana mangana ba o tshola le bo stress ka bo ho ya jolo jwa
0: e adot
2: e
0: jale ha re shebe hore na e ka mpefatswa keng maemo a teng gore a fitlhelele moo jale re se re re kae kgona motho yono o na le bothata bo boholo ba ditsebe motlho mo ditsebe tsa gae ga di sa utlwa go gang doctor e le ganyane fela ke mabenkeleng ga re gotla be re tla go yona taba eno ke lebile gagolo mamedi e re repote ka mona ka mabenkeleng ga re gotla re tlotla tabeng ena e botlhokwa e
3: na go ntsa tahlelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Hela mzanti dumela ditheko tse ntlha tse tlase di sebisitswe semmuso mabenkeleng a Clicks di hlahisweng tseo o di ratang fumana aro e tshehla ka hara lebenkele mme o boloke o ka boloka ka ho fetisisa ha o swipe at club card ya hao ya Clicks mme o fumane hape theolelo e nngwe ya 10% e phumanele sesolo se fetisisang ka FNB eBucks ABSA rewards le Standard Bank U-Count rewards. Helang ke ditaba tse monate tsena. Clicks, feel good, pay even less. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
0: E leshomele metso e robedi metsotso pele re fitlha horeng ya leshomele motso mona. Mamedi re ntse re na le moeti wa rona a ke monghadi Velile Mamatu yena ke speech therapist and audiologist. Re shebile tabena ya bohlokwa mamedi ya tinnitus moteng re batlang ho utlwa rona e bakwa keng mamedi re ka ithibela jwang le dintho tse ding tse ngata. O ntse le teng a ke re moeti wa ka. Ke lebo. Ne re shebile taba e bohlokwa ena ya hore na empefatswa ke eng. A go re hlalosetsa hore na empefatswa ke eng hore e fitlhe boemong bo re motho o hang ditsebetsa ya disautlo.
2: Okay. Di batla

0: noise kuri like ha motho ile gore o ba le rating for na go telele le rata lena la bo di concert le bo ha re mhlomo mosebetsi mo re sebetsa ka machine na e tsa le rata ha go lo jwalo so ke tsora ntho ke tsang gore timitas yena ka pe motho mo no dula go kwahala ka tsebeng o mpifale and then be re ba le ditaba tsa bo di lifestyle factors di doctor dia di la di go thalletsa gore re tlameya o manager lifestyle ya rona jwang ho fukotsa bo stress stress le sona se ya gona gore e simplifate yona timitas yena bo di anxiety le tshoho jwalo jwalo le bo di fatigue le engwe hape e bohlokwa ke gore it has been discovered mo hore ha motho a sa robale ka for nako e lekaneng o tshwang ke 8 hours ka letsatsi le letsatsi so le yone ya kgona go mpefatsa yona timitas ena and then engwe be ba le dintho tse re di jang kapa tse re dinwang ha re re dintho tse nang le bo caffeine jwalo ntho tse tshwanang le bo di-energy drink bojwala le go tsuba le dijo tse e leng gore di na le letswai kapo mafura gagolo le tsona di ka mpefatsa maemo a timitas ya go qetela e nngwe e bohlokwa ke gore go na le di-medication kapo di-treatment tsena tse e leng gore batho ba dinka ka letsatsi le letsatsi di-chronic medication ofumana motho o mongwe o nwa treatment ya high blood kapo ya tswekere so one of kapo many of the side effects tsa tsona dintho tsena di a kgona gore di be autotoxic then koko ko hlalosa fela di be ya maemo a kutlo le tsebe kotsing so be di affect kapo di mpefatsa maemo ana a timitas ke tsona dilo tse ke di hlalositseng
1: ke utlwa ntate Mamatu. Hey, e hlakile gore motho o tlameya gore a shebe ntho e nngwe le nngwe e wa etsang yeo a e jang yeo a e nwang di botlhokwa dintho tseo. Jale mohlomong ha o le motswadi kapa le phela le motswadi yeo le elelwang gore ntho tse dintse o sengwe di tlhalositse wa di utlwa kapa lona le a bona gore e ka go na le bothata ke boemong bofeng mo o re lokelang gore mohlomong re ka mo potlakisetsa setsing sa bophelo
0: ha e le gore mohlomong o na le modumo e ne se ke e tlhalositse ya gore ya shesha ka tsebeng kapo jwang ke o tlo tlameya go a qale go batla thuso gona mono but jale because of timitas jale ka tlhalositse gore ga se siki gore tshwantse go batlisiswe go sesosa sa teng gore na ke eng so ba bangwe se fumana mohlomong motho na ntse a na le condition kapo siki a na ntse a sa e tsebe a re re mohlomong blood pressure e phagame so ebe fitlha e itlhaisa ka eng ka letshwao lona lena la timitas so ga o mo kgothaletsa o ko e ngakeng o kolo check-a boemo ba tswekere o check-e high blood o fumana ke ona mo le fumanane teng e le go na ntse a sa itsebe jale ka bokhutshwanyane fela why timitas e amana le blood pressure ga ke re jale ka tlebeng ka gare go na le methapo e tsamaisang madi so jwale ene batla e le mesesane gagolo jwale ga e le mesesane blood pressure ke ka bokhutshwanyane e tlhalosa gore ke segatlha se madi a tsamayang ka sona methapong so jwale ga e phagame madi ana a ko utlwe kareko utlwe ka go na le saoto gagolo e ne kareng ya shesha because of what segatlha sena se phagame and-e jwale di-blood vessels tsona tsena tse fetang pela bona tsee di sesane gagolo so jwale ke yona ntho e tlhalosang gore because ga se seke ke condition gape ke symptom go ka nna wa utulwa dintho tse dingwe tse e leng gore motlhomong ga diketsa ga re motlhomong wa ya ngakeng bangaka blood pressure ya one e phagame then ga o followa metšha e leng gore e tla etsa e fokotse high blood pressure

0: fumana hore symptom ya nna tinnitus e etsa jwang ya ya fokotsea. So ha e sa ba teng.
1: E ya ngaka. Jwale ha re ke re shebe gore na boholo ba yona e atile kae baneng batjeng bathong ba bangolo maqheku
0: ha holo yona e amangwa le batho ba baholo ha re from mid adult wood ho fitlhelela boqheku hobane ke mo re kalang re ba le tsona di chronic conditions tsena le tsene re sa ditsebe di kala di hlaella and ha ke re jwale ha ntse re hola le kutlo ya fokotseya. So tinnitus haholo e amanywa le kutlo o hape ntho nngwe e tshwanetse e tsiwe ha o so utlwa o na le modumo o sa feleng ka tsebeng. Ntho ya pele tshwanetse o ye audiologisting ya hao e kgone ho testa ho kutlo ya hao ebe ha ya affecta kutlo ya hao e sale e ba teng. So hangata e ata haholo bathong ba baholo. Bathong ba baholo be leng ba se ba le exposed le dinthong tsane tse ke di hlalositseng bo di-lifestyle jwalo jwalo le dintho tse e leng hore ba dinwa kapo ba dija.
1: E utlwahetse ngaka e re fela ke ka mona ka mabenkeleng gape re tlo tseba go tlo phethela ditaba tsa rona.
2: E bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la gago le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago, kapa romella email re tla gokela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ho na le ntho e ntjha e tlang Channel Africa. Na o malala laotswe. Ho tloha ka la pele kgweding ya Lwetse o tla iphumanela di-podcast tse ntjha tse tharo. Tuesdays, Tech in 60 Minutes. Wednesdays, Planting Seeds. Thursday, Channel Africa Conversation. Podcast tse tharo, maikutlo a mararo a fapaneng. Puisano e le nngwe harama Afrika. Mamela kapa o shebelle. O be karolo ya dipuisano ho channelafrica.co.za. Channel Africa mobile app kapa SABC Plus. Hopola, o tloha ka la 21 o le mong kgweding ya Lwetse.
3: Ketika ho romang, ketika mo tswanti.
4: Nke se le meato Yesu.
3: Ke botjhaba ba hao le lesedi FM.
1: Mamedi ke metsotso e robedi pele re fihla horeng ya leshumele metso o mong re ntse re buisana le mong ha di velile mamatu. Mamedi ke speech therapist and audiologist. Re shebile taba ena ya bohlokwa ya tinnitus mo mamedi e leng bothata ba kutlo tsa maunyana ko jolo ka ha a sa hlalositse ntate mamatu hore mamedi ke eng ebileng mamedi re ka ithusa jwang hore batho ba seke ba iphumana mamedi ba se ba mpefaletswe ke maemo ana. Ha re ke re shebe ntate mamatu hore na ha eba motho jolo ka ha o ile wa bua ka di energy drink. Ha re sheba hona jwale bophelong ba hona jwale ke ne ke ikemaketse nna. Batho hona jwale motho ha sa kgona ho qala letsatsi. Rona ne re tseba bomme ba rona ba re ha ba kgone ho qala letsatsi. ka kopia tie empa hona re le tsena batho ha o tlwa batlo wa fela motho a gone o qala letsatsi a sanwa energy drink ha o shaba toropo motho emo le mo ha go tsama motho se bile dikena ka mefuta e mengata ka tsela e makatsang e leng yona ntho e o kileng ka utlwa entshosa mme ke utlwa hona jwale ke tswa lo feta ha o re ntho ena ya honwa di energy drink e ka ama ditsebe tsa bona ke kopa ngakahle a kre tebe udima taba ina energy drink hobane le bana ba banyane bana banwa energy drink motho ha o sa nwa metsi batho ba qeta ho ja banwa energy drink ke kopa ke re hlalose ka utiba taba ina energy drink batho ba kgone ho utlwisisa hore e kotsi ha kaka
0: okay e yona yona ke nnete tsebosho yona ke nnete di atile haholo like o bona le the way di bangata ka teng mefuta ya tsona ene if ra sheba ha ne dilimonyana tsa ntse fitileng kana ha ne di kala di kadile di botlolona tse nyane so jwalo but he ka ga energy drink ka mona ona le ntho tsa caffeine caffeine ke yone leng gore e na le bogodi bo boholo ba gore e ka cosa yona tinnitus so hangata ke utlwa ha ba shile badi bapatsa kapa di advertiser ba re o tlameha o nwe e lengwe ka letsatsi kapo ba re ha ba tlameha o nwe tse fetang four but ntho e nngwe le nngwe ga o se o batla o etsa tsatsi le leng le le leng e risa mane mo e bang e ba e ka re jwale ke chronic so ha e le chronic o tshwa gore ga o sa tlo kgona go phela ka ntle le yona ntho so o tlo kry-a gore letsatsi le letsatsi o dule o ba le injection ena ya caffeine so jwalo ka medication o mongwe le mongwe le mongwe wa chronic o nang o fanang ka di-side effects so it means jwale re tlo tlameha a rekile ka di-side effects tsa eng tsa caffeine ena so ke the way e le gore e affecta kapo e tlisa bothata kutlong kapo tsebeng
1: ya ntate mamatu ke ne ke na le dipotso tse ngata channete empa ka lebaka la nako ke nagana go fitlhelela ga kana taba ena o entse e tlhake mo mamedi a e utlwe mme ke lebohile gagolo go buisana le wena o fitlhelela re ka bua nakong e tlang ntate mamatu ke a leboo yo mamedi ke itse o hedi taba ke a gola o ikutlwetse pele nna le wena re tlo kwala a kore ke fete mone
5: ke tshwenyegile ke dubegile maikutlo ke ferekane moyeng pelo ya ka e tetebetse go senyeile kae jo re qale kae emisang ka tlhekefetso ya basadi le bana go lekane ke nako go lekane la hlaba la bolaya ka sehlohu la bolaha basadi le bana la hlaba la thunya la tlepetsa ka sehlohu basadi le bana ba shwa ho etsahala eng tshaba sarantso ho senyeile kae bana ba thari ya tshepe hanyene le busiu re fumana mosadi a bolailwe ngwana a kwetetswe a betwe a bolawe ka sehlohu jo se hlose sekano jo paka mahlomola lefula matsoho o sebete o hloka botho wena mmolai o sihisa batswadi bana o basisa metswalle le bahaisane o basisa benka bona le basebetsi mmoho basale ka dipelo tse bohloko tse dutlang madi ka maqeba a bohloko pelo di ranthane tshe o se hloho mmolai o moya o mobi o tletseng dikaka ha ona mohau ha ona qenehelo le seboko sa hae ha se o hlomole empa re tla reng ho ba re le seboko sa tsuonyana ha se hlomole phakwe ho lekane ka dipolayano ho lekane ka dipolao tlhekefetso ya basadi le bana mo Afrika ema olwane o lwanele toka le tshireletso ya batho ba eisehang ba hlekefetswang mme ba bolawe ka sehloho ho lekane bohloko ge a butlwa ho lekane malapa a fedile ke ho utlwa bohloko bohloko bo ba bo bakelwang ka bomo ho lekane emisang ho lekane ana o libetse o tswetswe ke mosadi le wena na o ne o ka ikutlwa jwang ha sena se ne se ka etsa halla wa heno na ya ba mme wa hao ausi wa hao mofumadi wa hao kapa mosebetsi mmoho le wena ifita na le yena mo aisane wa hao na modimo a ko rutlwe re a rapela re rapela ho e moholo jere mo jari wa ditshito tsa batho ha u hela ba sadi le bana ba nkelwa maphelo a bona ka sehloho jo ho lekane modimo le badimo re utlwe re a rapela sireletsa madi a tshollwang ka sehloho a basadi le bana ho lekane ka dipolayano dipeto tlhekefetso ya basadi le bana ho lekane
1: mabedi ene ele ka mogho ke neng ke re re qetele sehloho sa rona ka teng ke lebuile haholo mpule rabele makwa ka thothokiso e monate mamedi e emisang ditlhekefetso tsena tse teng kapa dipolao tsena tse teng mamedi tseo re di bonang tsa bosiu le motsheare naneo la rona o ne o letlisediswe ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives kwano le Lesedi FM me mohlahisi ke tshidiso Ramatsie mabedi ne re bua ka lefu lena la tinnitus leo mabedi le amankutlo ya motho mme re lebuile haholo hore ebe re fumane ditaba tse tjena ka tjena
3: sehla sa selemo se kene mina ha e kgabile jwalo ka molelwa Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng
1: Hodi mahlo hora ke a le shumele motso mong tsebeletso ke a le sedi ya le gotlala gatso la Africa Borwa homeboy ke bua ka mosiwa tsweu o re balela ditaba

0: na go ntsa ta hlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha lokela o bana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray Reka pakana ya Nespray WhatsApp a hi ho 073-097-6735 o latele ditataiso Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026 ho na le melawana le dipehelo Nestle Nespray Always giving more
2: Pina ka morapina Lesedi FM

0: ke metsotso e le shumele metso e mehlano ka mora hora ya le shumele motso mong sebeletsong ya lesedi he re kena ho tsena tsa Shoprite Community Network tsebeletsong ya lesedi me mamedi ere re tle re kene ho tsona ka ho otloloha ha monnati o tla hopola mamedi hore Shoprite Community Network ke engwe ya di projeke tse thusang haholo metsiya ya projeke ke engwe ya ntho tse ba ahi o fumanang hore ha ba fumane tsietso e lekaneng setjhabeng me ha mamedi motho ya ileng a bona tlhoko setjhabeng me motho yenwa a etsa bonete ba hore setjhaba se ya hola se ya kopana motho yena re hloka hore re motsotelle e bile re motsietse hangata batho bana ba setsoto ha ba fumane thuso senyenyane fela ho tswa ka ntle e leng se etsang hore e be tsietso ya matsholo a kang Shoprite Act for Change a banteng bakeng sa hore a thuse batho bana ba hole ka Shoprite Community Network re fana ka tsietso di projekeng tsa baahi tse ngata-ngata tse ka bang dikete tse tharo kaofela Afrika Borwa mona hore ba dule ba iponahatsa metseng ya habo bona hore ba dule ba ntse ba ngola dipale tsa tshepo bophelong ba batho ka jeno re na le moeti wa rona e o re tlo tianang le yena e leng e mong wa bompudi ka hara ingwe ya di projeke tsa baahi me mamedi yena ke ntate Machaya re buisana le ntate Machaya bona mabedi re ke re tlo qoqa re utlwe ka ka projeke ya ha ntate Machaya re a amuela tsebeletsong ya lesedi re thabetse u buisana le wena hle tumela
1: Dumelang
0: mme, ke tla kgona go bua le wena le nna ma. Ntate Machaya, a ka projeke ya lona le bitso la yona hore na ke eng dintho tseo le sebetsang ka tsona ka re projeke.
1: Projeke ya ona le tsela yona ke o le reko. And o le reko ke projeke e nka maqheku ba ntate le bomme. Ba se ba le baholo o tswa dilemo tse 62.
0: He batho.
1: Ke kopana le ya mo re ba trainer. Or in any ba khona o ina di papantse ite kana le mifuta e le se ba le metse bedi papa di fapane ke re ba pala moho ke le ba qheku mo ona ke tya la boga go manta after la boga go sentse re ya o seng ke tlhina mo ka mo ramona ke na lo di la fatse mo se motho ka metse metse ma tshwa mararo ke ba le lentse la modimo moho
0: ke go tsatsa
1: bo ba di kana go me ba ba tlhoko se ka metseng malapeng a bona ba na le mathata a itseng a hlokang se moya sa bona se ke khona go o rotoletsa ka pora o phamiso re a dula moho ke ka ke moruti ape le mo kerekeng ya EMI ke a tloa ke bile le bona re bua le ka lentswe ke tlo re ba di ntsha ka ofela tsa mathata bana lona malapeng re khona go bona re ka hana joang ke ntwe ntle ga holo bane ana o motho fa na matlhoko mang le matso ana ga nngwe a kila go sa ke bo stroke empa ha re go bua se se dingwe wa re ikwetse sa le bona mo o fana re matso a bona a sa sebetsa hantle le motho a sona ho sebetsa ba bang o tla fana re mo fumana le hore ke motho a sa sokola le ho bua empa botemba ba hae ho bona le ho bua sa kgona ho qoqa le yena se re kgona ho bua o fana re di a mo sebeletsa ntho tse ntse re di etsa mona re na le mefuta e 12 ya dipapadi e fapaneng re bapala le ditropo tse ding tse fapaneng ga tse di-competition o be jwalo qetellong re be re kgethe le sehlopha se yang nationally le mo se ka pelo se fitile ke la ka ya ke lo mata 100 meters ke metse national le rona eleng Free State se fitla ke mo yemong a wa phaneng ano ka di papa di le maqheko a rona o tswa di mo tse 62
0: ya ntate wa ka ke a tseba hore le na le tsedi ntsa ditlhoko tse o le geng wa tseba ha re ka fumana ho itseng ra fumana ho itseng re ka bona mo sebetsi wa rona o ba bobebe nna di ntho tse jalo diteng
1: di ntho tse jalo diteng o tsa fana kana go ka sokola di equipment kula le di equipment tsa rona di a di re ithekela tsona ya botipa go tsona rona o bana motho ka mongwe o patala 20 rand ka kgwedi ke yone re e ga sebedisang for the equipment tsa rona o fumana hore le uniform ya rona ha e mo emong a matle o mo le mo ithekela o fumana hore ya fapana di khone ho ba boleng bo hantle ibile le teng ha di khone ho ba hantle ba ntle dingwe le mabitso ka morao ke di tshelete tsa maqhego ga gore maqhego a rona a gola child ena ya sasa ena ke yona e tlamile ba phile ka ona malateng a bona empa ba ikela go yena ba e sebedise gore ba e sebedise bogatlhang wa rona o leng o le riko
0: ntate machaya ba ha Shoprite ba re ke se ka tlose ke sa senya nako ba utlwile sello sa gao ba re ba tlofa ba ha Shoprite mpho ya boleng ba 12,000 rand.
1: Hallelujah.
0: Amen. Amen. Realebohan ntate machaya tswarang ka thata modimo a le hlonolofatse. O tsebe na o bua ka maqheku. Pelo ena ya ka yena e gotsofetse o feta lentse gotsofalo.
1: Eh ke se ke utle ke se go mamela ha ngata o bua le maqheku a rona. Ke a
0: leboha ntate machaya. Momamedi ke o he voucher ya boleng ba 12,000 rand e itsa maitse ha monate jwalo. Me hopola he hore motso wa heno e ka ba emeng ya metse e ka unang e edikete tse tharo engwe ya tsona wa fumana 12,000 ya boleng ba karete mo tla fumanang dintho tsohle tse o di hlokang bakeng sa projeke ya hao. Thonya projeke ya hao ya motso wa heno ka jeno se o lokelang ho sietsa fela ke hore mamedi o tobetse *120*189# mme o thuse Shoprite ho etsa phapang. Hopola mamedi USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e mashome a mabedi mme metsotswana ya mahala ha e sebetse ho na le melawana le dipehelo. Act for change empa fela e le engwe ya tsela eo Shoprite iponahatsang ka yona ho maAfrika letsatsi le letsatsi mme e se maAfrika fela maAfrika borwa.
2: They trouble. Holy City FM.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa ho boloka beng ka wona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng, karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng, ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Seli tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale
6: re leba paradise
5: ha ba o tloeta le Seli FM ya Bali and ditifello tsa hao di eme jwale ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle sweet a ne ile letsatsi la mo ho ithuta ka botshaba bo ikhethang le ho iketsetsa mehopolo e o keke wa le bala bophelo bohle ba hao ya se sheke sheke nse mensaba etlo re ha re papa ka be re le boema fofaneng ba matshaba ba OR Tambo re lebile go ithabiso mbosa le ba leheng mo re tsamayang ka di 31 October o fihlela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 087 292 7668 me o seke wa lebala go nna o mamela le Sedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya hao e

0: Oh, mami di ke yo hena ko ise fitlile ya hore le etola rona re pakele re tsamae ke a tshepa he mami di ntho tso hletsa hao o so di hlophisitse le chalete ya hao o so qetetse he ho ipatala ntho tsa o di sedi le mona monwana. Ya o ka tsho hape. Oh nana.
1: He ba tsho se re yetse tsa bale.
0: Wa yutlwa. Ke batla go tsema gore ga o batla seo le motletse ga o na le ditaba
1: ke tlhokomela go nna le wena a ntlisa fanda ga ga futhumetse
0: o ya ere ga re tlwelele mamedi nna le dimakatso ka jeno re futhumetse nana re lebelela difeng he ka jeno
1: ke lebohile golo antisa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM le wena ke sentse ke o dumedisa ka jeno go imatlafatse ditaba seo re tla tsepamisa maikutlo go tsona ke gore lefapha la naga la bophelo le tsa tlhokomediso ka go pagama ga botlhoko ba Mpox ka morago netefatsa ditshwaetso tse 18 ka go le mogatlho wa taolo ya magotla a metsi wa Aforika Borwa SALGA profenseng ya Free State o nnegelane ka sephetho sa selemo sa tshebetso ya magotla a metsi go tloa ka selemo mo sa ke tse pedi le mashume a mabedi a nale motsulu mo go tlo buisana le bona ho lekula hore na ebe tshebetso ya bommasepala ke e jwang ho fihla ha jwale ho sa le jwale mo dula studio wa commission ya ditshebeletso tsa setjhaba PSC mo professora Somadoda Fikeni o teka bopaki commissioning ya matanga tsena le tseding o tla di fumana hanka morao go ditaba tsa hora ya le shume le metso e medi ke le buile a go lo antisa o bene mafelo a beke ya monnate a bolokehile
0: ke le buile a bona ke re ke nke ntho bo irinyana ke base fahleng bana ke bana ba tletse ka ba tlo bona mama ni bongi tshomi ya bana tshele ba fumana ke le moputswa nyana ke papa pate ntho ho binya ona ho fela
1: levels
0: ile mile le ratolaka.

0: RSA bare omlayezo emashuma mararo metsotso ka morahora ya le shumele motsomo ke mamuthino wa bohlokwa ya holang ka jeno 086003084 ha re ke re moetse tsene tsatsi ka jeno le sedi FM dumelang
1: mama le kong tsile tsene kai
0: ai le sedi khotso ho tsapa ho zwang
1: ke ho ntse bo se ka tlo ho hola thato mabeleng
2: I'm going to go to the house. Ke kopa ho kopela tshepa mathinya setlolo sa nkgonong dane wa hola ka sheko ke ga etse dilemo tse dintse ngata ke re mahloho nono ke re ausi tiseletso moo a re hodisitse motho kaba ke go holang holang mahloho nono ke a tsatsile monate a ke re mamane bonji
0: ke lebohile haholo lerato la pelo ya ka le sedi FM
3: allo mamane bonji
0: lerato la ka
3: ke kae mogatu gatu
0: monate nate
3: Ah, kule mangkopela, kopela. Bonne ba tembane ba kitika matsatsi mana a tswa ho hle batho. Ke ba tembane le ne mathatelo flatela. Mathembane ke ma tembane flatela le mamiki dipoko ke re ne mangkopela re le dumme dipheko. Ne mangkopela re le hole tsa tantsa tsila lona sa magatsi.
0: Ke le bulela. Thank you rato la pelo ya ka le Sedi FM.
4: Eh amme tuli
0: likai
4: kai katelo kai
0: greeting
4: eh tikopela bui ke tsi kukule kutholi ri ya mapike ha tshe ngwana khai e dia ka ha nwa ka kala o bona sekolo sa ngwana ngwana na ka moga ha a le mo ka ga ba shanyana ka ga banana
0: eh
4: ke boele tikopele e thafara se makeke di nomi tshwe alliance ba kitika matsatsi a bona a tswalo le tsatsi lena le ngwana gaitedi ya ka di sense tuku di sebo se tuku bana ha tshaka mono ke mogamaga le se tuku ba kitike ya monate
0: ke le buile ha holo rato la ka asemohe Hi's Bosch ka jeno ho hola Mercedes Bam lesbongile mochesana bona ba face 9 Bloemfontein ke ba kopela tsa sile monate modimo ba hlonolo fa tse ba kopelwa ke ntate kwa lepe khona bona face 9 lelapa la bona ba re ba hole ba bone dilemo tseding tsengatangata Hi's Bosch lele ke hodisa Sean kwa ho Bloemfontein ba dinewo mo thakwana le maqetello le phaila S section botsabelo ba kopelwa ke mama Winnie Tipe ka monaka Brandfort ba hole ba bone dilemo tseding tsengatangata mama ni bongi dumela ka jeno ho hola ragadi wa ka yena ke Maseleti Mulifi yena odula ka monaka Ramulutse for Jones Crown o qeta dilemo tsengatangata o kopelwa ke Titi Mulifi ka monaka Nyakalong Alan Rich ara a tsebe hore o morata ka lerato re rutlwe ka monaka Void Snow tsorda ke bomang ba holang
5: Hello Tuli baby o bua le ke lebule Kate Mapije ka monaka Nyakalong Alan Rich ka jeno ho hola ngwana ka wa ngwanana a le montso ka monwana ena ke o ratile a mokelwa Mapije ke re a hola a bone tse dintse ngatsa mme wa hae o moratsa gati tsatsi le monate tshulo
6: hai mane bongi ke matshidiso ka monaka Melody ke kopela wa moradi wa ka wa o fela Feliki ya mmae batho kere abele letsatsi le monate le hlonolofetseng ntate modimo a moekeletse ka dilemo tse dintseng atengatengatengatengat ke a leboa mane bongi o bea letsatsi le monate
7: hello bongi ke kopela mme wa ka mme Masolane Noko Thabana Tshwana pela tshoga majala Lesotho wa hola tsatsing lena ke re a hola bona tse dintsengata o kopelo ke nna ke mo ga di wa ha ya maka di mo sebola yo Western area
0: le ke ya ha ho
8: Mamane bongi dumela hle ngweneso ka ba opetse joang ka jono ke lakatsa go bisa setlolo sa ka hle e le ausi boitumelo koloi wa gola ka jono ke go gola mohlakwana le go telele.
7: Hello, hello bongi ke kopela mme wa ka mme masolane noko thabana tshwana pela tshoga majala Lesotho. Wa gola tsatsing lena ke re gola bona tse dintse ngata o kopelwa ke moradi wa gae makadimosebola western area.
9: A bongi bongi bongi ipule ka crostata mozolo modiko ke kopela ditabe re ganna le ena taxi mona ditabe mosokolotsane ra gola ntša gola ntša a ganne gantle o tisa bana ka lekolosity ka boo ba sekolo sa Dr. Reginald Kengo. Thank you.
10: Hello, Sbosh Lele. Ke kopela lebelo lebelo. Ka Lesotho le ribe. Ke kopela le mpho mosedi. Ka le ribe Lesotho. Ba kopela ke mme wa bona mme ha di yo mosedi. Ka le ribe Lesotho. Thank you.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: Eita bolle. Holesedi FM.

0: Mamedi ke itse ka jene di papusing tsa gaso ho ho be be be be be be be. Pula yana empa ga utla re tshesa re tsa maka di phaka. Ka mogolo monate ka teng re tetswe ke bana ba Tshanjello Primary Hotel wa Botterville. Ba teng kwa re ke qoqele ba bang. Hello hello mshimani wa ka.
1: Hello mme.
0: Ho ja.
1: O shapo wena.
0: Ha sha. He mona ba ukutile handle ba.
1: Eh thank you.
0: Ba o ntse tselanya na ntate Mandela mona wa itse batsela e.
1: Ke tsebali one ni.
0: Oh wena bo re ke mo hlodise ke etsetse pedi.
1: Eh
0: ya. Hi boy man. A o pala mushimano na ka matso. Wow. Eh wena le tsela ho mang he?
1: Tia mo sgajane.
0: Eh tia monna ba na utla mo bana ba go ya kae?
1: Bana ba ke tla Bloemfontein.
0: Eh ba re lo etsang a le fitla Bloemfontein.
1: Re ya National Stadium.
0: Eh.
1: Museum.
0: Eh, ke?
1: War Museum.
0: Eh.
1: Toyota Stadium.
0: Ah, eh, man.
1: Le Sedi FM mo.
0: Yeah, how fitla le Sedi FM mo bone monna. Ka bo khona o kena ngo se kwa bona dintho.
1: Eh, khona.
0: Ene le ona o thungutle ka mona ka studio.
1: Eh.
0: Eh, studio sna ke se bitsa Studio 4.
1: Eh,
0: mo ri yang moyeng ge le teng.
1: Eh.
0: Ha utlwa ge bua moyeng mona ge ka mona. Go sana o le lapeng kwana, ha ntse ke bua o ba jetsa ga mama ni bongi o ha sa le ka Studio 4. O tla re ha sa le kai?
1: Studio 4.
0: Ke le boha. Eh ke mang hape mong ha le manana. Ho sha po jan.
1: Ho
0: sha po noma.
2: Ke ne re le bogile mohla.
0: A o re le monna. Okay, oh okay, sha. He monna. O motle man.
2: Thank you.
0: Hey, wena. Ke le buile. Dumedisa batho ga hai mas ke ga botsa ntlo tsengata. Ke bo mo basile batla ga ya.
2: Hello.
0: Ke ma.
2: Ke bo mme wa ka.
0: Ke bo mama bitsi wa bona.
2: Ke Jane le nkgono wa ka.
0: Jeini, o Jeini ke mang ke o suwa ho?
2: Ke mme wa.
0: Eh, nkhono ha o ke mang?
2: Akua.
0: Nkhono akua. Nkhono akua. Hello, o Jeini. Ngwana o pitlile ka mona ga le boha ke mang a pele mang a le?
1: Na.
0: Shapo jang?
1: O shap.
0: O shap, wena ma.
1: Ke la bitumela mohala.
0: How to me the girl. Ngwana na o tlile le seri e fe. He, ba di me di se hae ke boma.
1: Tumela nga o fela ke mme wa ka ke o ma mohapi. Ke tatwa ka ke thaba mohapi.
0: Eh.
1: La bitwa ka ke tumele mohapi.
0: All right. He, mo na o la batla ba e.
1: Ke batla ba doctor.
0: Ai! Doctor Mohapi.
1: Eh.
0: Ai! Doctor Mohapi. Ke ma ye bonga ba. Eh ya girl ho shap.
1: Ho
0: shap wena mang?
1: Ke na le Thabo Zwe.
0: Ho shap. O le Thabo wena o batla ba nga hola.
1: Doctor.
0: Hey, mama ni kidinga ka pela mona tjantjello. Ha re na kula le gale. Ke bo mang ha ibo ba sile mo batla ng hala ho bona.
1: Hello, ke me wa ka ke tlo ka ke ngwana gona.
0: Mm. Ke a le botle. Ke a o rata, o tlhile le rata ka o fela le o tla bana ba. Se le nako gona e fedile. Mare le shapo ke le fihli le tla tsama le bona ntho tseding hape hape ntle le ka mona ke mama di rentse ho le kane ka jeno na le bitso la ka ke sibongile sonopo anti wa matuke ke ne ke nyala bana ba tjantjello ka jeno ke tsama le bona ka botlolo wa ka kaone ka dipapuseng tsa gatso dinga ka tsarona tsa mona tjantjello le ma teacher ya teng ba bang gonzo re ya le bo ha mama ndi hopola hore nane o lena le hlopisitse ke maletsatsi se jake mmi no nki DJ lovers hopola hore ka mona ka ho tsa bophelo ne re tsere tsidi sora tsie.

0: ke pene monnati ya lomile a tshediso ke maleba bana ba kgwale ba bitsana ka melodi motho motle ke la botlhano ka jeno Afrika Borwa re batla re sa retswe ke tsentseng di etsala ka kwano ka provinceng ya Gauteng ka o qolleya ka mona ka Eguruleni tsa sina mabane ke ha re tlalelwa ke seponisa go ba fumane mme kapa mosadi wa borobong ya hlokahetseng ya fumanong a lahletswe kae kae ka mona ka Don Parker tabatsena ho bua nnete ha DJ Sidi Thewelang motho wa botsa hore na khale kwana ge hola ka haro metse le metsana rona batswadi ba rona ba ba le dikopano mo ho tshohlwang ka mathata teng ka haro metse le metsana rona e na go nya khale bontate ba ne ba gona ho kopana mmoho e bang hona le emong ya entse mphoso ka tsela ifeng e bi motho ya jwalo o bontshwa tsela wa betwa ka tsela ene pahetseng fela ka jeno dintho di batla di fapane ho le lena go nya o feta motho e motle dikopano tsa batswadi dikopano tsa rona jolo ka baahi ha di sa leo na ne di keketsa thusa hore mathata a re a bonang ka jeno a fitlhe pheletsong ho bua nnete ha o jese ditheowelang mme o tswile a ya boikwetlisong a sia ngwana ka tlung ha a gutla o se a gutla a sa latotswe kapa a latolwa hore e se e le mofu o e bohloko a kakang obane ngwana le kajeno o ntse a botsa potso eo ya gore mme wa ka o kae mme wa ka o kae ho sona le ya bohlale a seng a nkile bophelo ba hae ya e ntseng le ha e ka ba ke eng jale potso wa ka ho wena kajeno momamedi e motle wa tshebeletso wa lesedi ha re ke re qoqehle na dikopano tsa nne di keketsa thusa ho kopana hane ha rona jolo ka setšhaba ho ne o keke ha thusa hore mathata a re kopanang le ona a rarollehe tlhekefetso e re e bonang e tswa ho basadi ka kakaretso e ke e fitlhe pheletsong le ho bana o ho lekane basotho ba batle
1: ho banna bohle ho lekane ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re ho lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho
2: ho basebedisi bohle ba mmila bakganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele. Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
3: Jo ratu ke thabetse ho iphumanela tjhelete tsa insurance nyaka. He, ho ka ba jwang ha re ka hahlwa ke moya mafelong ana a beke? Ba re thabise bana.
4: He, o fumane tjhelete tsa insurance nya hao?
3: Eh, ka my cashback ya my way. Ke ka iphumanela 10% ya di premium tsa ka ka kgwedi. Hobane ke sa ka ka hlahlela claim di dilemong tse pedi. Ke ka fumana 5680 rand.
4: Cashback dilemong tse pedi? E ke tomatse monate tse ba.
3: E file.
5: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, e ya ho myway.co.za. My cashback di karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi o sa hlahlelwe claim-e mme di-premium kaofela di lefelletswe. My way ke ra insurance eo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
6: O mametse sehoja se setona.
7: Ke merethetho la bokano le letle le hlokang le motho re ya mafelong a beke.
6: Matshugo mahloko, ho jwale ke nako.
0: ke nnete ke labohlano wena motho e motle re nna le wena re tle re thentetse re tsela e ka ba ke eng sea le moyeng go be monate ka tsela e kgetheileng gobane ga e le mmino ona o hlwekisitse o beilwe gantle ka manane nna le wena re tlamehile re imone monwana re tshe leoto go ya kwana le kwana ga ke mong ke nka e mong wa dikakapa ke bua ka Billy Ocean There'll be sad songs.

0: Monna ya tswana heng ya Trinidad wena motho e motle ke monna wa mo America ba bang ba hlalosa jwalo fela he yena ha hlalosa uri ke hla Trinidad amedra Trinidad yena o tsho jwalo ka album ya selemo sa sekiti magolo a robo mashume a robedi le metso e tsheletseng pina ya monna tiena there'll be a set song metso tso motho e motle ke le shume le metso me ra ropile ho hora ya pili nana o ke la ha o jwale ke nako tshebeletso nye ratwang nako ya ni fitlile uri ke kopane le ngaka ke re dire tshware taba tsena tse amanang le bophelo bo botle jalo ka ga re ya mafelong a beke mo mamedi e motle ge lokelwa ke gore ga re ya meketeng re ya kaekae ge begetse ba taba tsa rona gantle gore na e be re phetse jwang ge se ke ga lo makatsa batho gagolo jwang ge etile kila bona ga o etile o bo lo makatsa batho tseba he ka jeno gorena maemo ga wa bophelo a eme jwang wena motho e motle ka jeno tsena ge tlo tla ge shebana le hypertension ke na le ngaka Dr. Mabele, o na le nna mohale motsotsong wa jwale. Dr. Mabele dumela tlhe gabaneso.
1: Ke mo tsikotumela.
0: Le kae ka jeno ngaka?
1: Ke tsa ntle manetso.
0: Ke a leboha. A go hlalosetse nna le momamedi re mametsi. Hypertension ke eng?
1: Ntate mo se kare bua ka hypertension, re bua ka hatello e matla e phalisang madi mmeleng ya rona, which means o na le pressure tireng e kgona go e phalise madi hantle mmeleng ya rona, empa ga de pressure eo e ka phama fetafekano e tlo baka gatelelo e phalisang madi a mmeleng ya rona. Ke botlhoko bo amang batho ba bangata gagolo, and ga ebe motho o sa bo alafe bo ka etsa kotsi e golo gabe o kereng ba kgona go bo bake stroke kapa lefu la pelo. Re bona gore batho ba bangata ba timela gobane blood pressure kapa hypertension ya bona e phame gagolo mmeleng ya bona. Ke matlhoko
0: jwale ka nako o le pompa motho le shebana le hypertension kapa le shebana le mafu a itseng, ke nomoro efe e bontshang gore mo mathata a sa tlhole manolo odimo.
1: Ntate motlhoko, mang le mang ga ya bookelong whether ke tleliniking kapa ke ngakeng ga tseba gore motho wa pompuo. Jale ga o pompuo go tlhaya nomoro tse pedi moo e ka godimo le ka tlase. E ka godimo bolelang ke direng ke systolic pressure, mo kereng ke pressure ga pelo e pompa madi mmeleng kaofela, and e ka tlase e bitswa diastolic pressure.

0: mo kireng ke pressure kireng ha ile ha o ipotulwa e amohela madi a hlahang meleng wa hao jwalo tshwantse o le hloko nomoro e re e re batlang re ba tsho ba hao tshwantse ba kire nomoro ka o dumela ke 120 e ka classic ke 80 ke mo dira ba tsho ba hao ba tsama ya hantle ha go empa
1: ha go itshware mono itshware fela mono Dr. Mabele o ska pele ke fitise taba ena ha re gutla o go hlalosetse rena empa ena e emetseng mame di tshwara fela jo lo ntse re le mmoho ke atla
2: Sekhorani Entertainment and Projects mohole le Sedi FM ba o tlisetsa all wide total praise and worship le le bo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka monaka Meyerton Sports Ground toho o tlo bona le bo se kgwabela Spoonowa Ayanda Ntanzi Koli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Nao Mabote, Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong, hoseng, ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela moaparo ke all white tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feletseng o ka letsetsa 082-365-6565
3: rona re ba ha modise re ithatela ditile tse ntle haholo se ba bile ba re bitsa bo modise Hari le buse diteboho Standard Bank My More account. Le lapala ka le apara more fashion ka ditholo tsa go ya ho 200 rand ha legit. Hape le iphumanela le korosa e more le ditholo ha Shoprite. Hodima more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. E re fafa ka more. Fani nya hao. Tlo ka runa ba ha more DC. Ha bula Standard Bank My More account ka jene. Standard Bank ke mo fine wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng. O na le melawana le dipehelo.
1: Nana o ke la haula jwale ke nako tshebeletso ke a mantlha ke le Sedi FM dutse le nna matshwao mahloko la botlhano bekeng kgwedi tlhola matsatsi a 18 ke kgwedi ena ya loetse kgwedi ya botšhaba ka rona ya Afrika Borwa kgwedi ya bohatlhaodi wena motho e motlhe ke ntse ke na le Dr. Mabele Oscar Mabele ke Dr. Oscar Mzaifane Mabele naka o ne go empa o ne o tlhalosang
0: Mikire empa ha e ba nomoro ena na ha o pompua e ka odima ele ka odima 140 it means it's a bit high blood pressure nomoro ena e ka tlase ha e ba ele ka odima 90 it means it's a bit high blood pressure na hypertension o kotseng e golo golo gadi ya ditlamorao ha e be nomoro ena ka odima ele ka odima 180 ena e ka tlase le ka odima 110 it means that pressure ba bo phana holo mo kire ba ka ka kotse e golo e ka tsang gore o be ditlamorao tse kotse ga holo ka mahloko
1: A kompe jolo ka motho ya sa tsebeng ka jono wa gahlahlella o tlo hopole re ya mafung re ya mikiting gena le dibaka tse dintse ikgethang tse re yang ho tsona mme ke le kopana le batho ke matshwao afi a o motho ka hlokomelang ho jolo mona o solo ho binyana di jwa di sa kopana letswa ya ke sa lutlwa ho etsahala ke matshwao afi a kompe
0: wa ke ba ho ka lefuna hypertension bo ho le bana go ba tsha bana matshwao ka di tswa ba bitse ke ke silent killer hore motho o mo le matshwa o tla tsiba fela ho ya ngakeng ka pa bokeleng o lo pompo o se bona ba tse ba ha bo e mejwang empa na pongwe motho lo ngati o ka bona go tla o pla ke hlogo e bo hlogo ga holo la ka no pedi sta pini ha e fit fela e tle ntse mo open ka bona le bo le CD di se matla holo holo ha phamisa hlogo
1: motsekelo
0: e Busu mani ka mahlahai a bona le rotko ha sa bona hantle ho gang. Ga tsa go mutshagela o na le CDD ka pala le hlogo e matla. E ka nna ya supetsa go o na le high blood. Go di hla ha re motho sa bona e o na le matsoho a stroke it means ke go le leng ha le khona se tsa hantle ha se khona go bua because blood pressure ba phana ho le leng high blood. Go le bana go ntse mo blood pressure ba phana ha bona matsoho a bona hala that is why ke e ya bokelong o lo pompa go na ba tlo se ba hao bo ene hantle ka tsone
1: hore ke qobe high hypertension ke eng thwe ke lokelang ke ho ietsa
0: ga tse ba ntse di dinga ya pele go fokotsa letswai di jontsa hao fokotsa letswai di jontsa hao e ja hantle e ja meroho se di tlwana go o je di jote handle o tlo o fokotse di papa di bitambani magonya ke ke ke di etsa go o bele mafura a mangata mmeleng wa hao e kwetlisa fokotsa mokhaba fokotsa mmele o motho because batho ba ngata ba ba tenya bana le mekhaba la tshe bona bo phame ha holo mmeleng ya bona o go emise ka pa fokotsa go tsuba emisa o tsuba because ga tsaba go tsuba botsa go bleka ba ha bo phana na go ntse e o go fokotse go nwa jola bohlaso e ke dilo ke bua beke le beke fokotsa
4: mona ke pa
0: bo jwa ba bo senya bo ba ka tsinya me tsapo nyao e phalisang madi ke ka ho ka bona le le ga tshe ba hao bon tate o go le kliniking ka pa doctor eng o lo tutsa go rona o yeme jwa melengwa hao just because how na pain ka ba o tsitse madi ha bo le go o handle melengwa hao o go le bo kelo le lo tutsa blood pressure ho nkuwe madi o se ba rona o eme jwang melengwa hao ka go re ha re bona intelligent intelligent nyenyane nyana ka gona go e qobe go fa mirana e go lalusa e laolang ba tshe ba go o qobe ka mahao tsa ka bo stroke le fula pelo le fula diphilo o gona go phela hantle pelong ba ha
1: Dr. Mzaifani ke a leboa hle wena ngwane isuki le boela tso hletse hore a ruletseng tsona ere ko tloelle ka jeno ka pina e monate ya e mongwa dikakapa tsa moso mawatle kwana pina ena e thagotswe ka selemo sa 1986 Kisses in the Moonlight ha ke tsebe ka po tsa ma mantsu ya pina ena uri escaping the heavy stress ka mantsu a mang a go tloe ka ga bo di hypertension o go tshetle bophelo ba hao hudumale rato ao Jehova.

Mamedi hare di phethele ditaba tsena tsa hora ya pele ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo mothating ona ho botolo ha lenaha re tla jola ka province ya Gauteng mo teno dimo le kwa etseng ka khotla di ba ka futhumetse ka mafafatsane a ijadilenga a diaduma mpumalanga le tengwe tso tswana le dimo le kwa etseng ka khotla di ba ka futhumetse ka mafafatsane a ijadilenga diaduma ha ile province ya Northwest le dimo le kwa etseng ka khotla di ba ka le bo ya botshabela ntle mona le dimo le kwa etseng ofoka moya mme futhumetse ka mafafatsane a ijadilenga a diaduma Free State le dimo le kwa etseng ofoka moya mme uphodile ka mafafatsane a ijadilenga diaduma Profensing ya Northern Cape le kwaetse ka ogetha dibaka ho abata ka bophirima ntle le bona lo dimo le kwaetse ka ogetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a jadileng a diaduma di ka go longa tsebo ha reng ha mo holetse ka botshabela Western Cape lo dimo le kwaetse ka ogetha dibaka ho podile mme o tsholo wa pula ka botshabela Kagolo e ka botshabela province ya Eastern Cape o kwaetse ho abata ka mafafatsane a jadileng a diaduma re phethele tshola ka province ya KwaZulu-Natal mo teno dimo le kwaetse nga me o podile nkelemena ho bata haholo ka bo kwa bophirima

0: mamedi di fella mona di dabatsena tsa hora ya pele tsa hora ya bobedi o tla di ballwa ketsetsi mohaladi abuti papi
1: ke le bongwe neso ke le bua ho mena hane mo siwa tshweu ka tseno tsa hora ya pele se re utlwile hore tsa hora bobedi re tlatla gedi o tlelwa jwalo ke motsietsi mohaladi motho mo tla e le shume metsotso hantle ka mara hore ra pele o mametse le ratwang nane o ke la haula jwale ke nako tshebeletso ke ya bantla ke le sedi fm nala ka lebitso ke matsoho mahloko ke moramatshedi le mmadikgang ke se hoja ke mothiane ya ratang batho ha holoka nako ena a pula dina ho le monate tjena motho mo tla ke se ke ile ka hlalosa ka pela hlela utaba u matafole hore ba sotho ba batle ha re bua nnete hle tsedi ntsa dintho re ka nna ga bua ga tsheisa ka tsona fela e ya tlikifetso e seng ijile sitsi ha kana kana a impi ere ko ofe ka mona ka toroponya Bloemfontein harabe ke tjena hona le mohlankana ya neng a re o lahlela mabedi a mararo ke a bona gaitse di a hana a ska utlwana le yena ya ba mohlankana o sa monka amu o bita jena thabang ntho empe hakalo a u si a hweletsa a u si una pere thupisi e pinking wana ona wa Yesu yona a le mo tlele yena yena mokola ke ha go wa monka wa mojaga o tsama yona we yo mumamedi ha ku tsipele ke ufa yona ka ga letso chaba si ile sa moatamela ba motlweletse mono mohlane sponsor sa sifihla e le ntho eo nna ka sebele ke sa e kgothaletseng ne re ka monka fela ga mo isa sponsor fela ba ile ba monka ba ine a yena go fihlela ba hlalosa tabatsa hae ba go duma re ntse re mametse ditabeng re ntse re utlwa ntho tsempe ha ka tsa basadi ba bolawa ngwena wa tla hape o tloetsa ntho o ietsang jale ne ke butsitse hle wena mosotho e motle hore na maemong a seng a re ena ka jeno ke eng se re ka se etsang jolo ka setšhaba e re ke ke utlwe tlhakogola ga momamedi e motle ya ratwang ke nna wa tshebeletswa lesedi
2: mamela handle je ntate mahloko ntho e ke ba hlwa e loka gobane e mo le mo o kena ka mokgwa ratang ka South Africa ka mo o tla fana batho ba ntse ba ipolaela bosadi ba ntse ba ipolaela ke batho ba re ba tlhanka ntle ka kwana gobane ke ba ba kgone le go tshwara gore se bile le nako e kae batho ba sa kgone go tshwara ga bana di-finger print ya bana nnekse bana maphepa ka mo e ke ke a fela ntate ntho no bane jwale batho ba re ba kena ka go rata ka mone ka South Africa ka mo o senyeile ntate thank you ntate mahloko o bua le boemokumone kaa power station ka thabo ka mo
1: ke a leboa kubu yeso e re keng ke momo wa medicu yona chillas
3: kgotso ntate mahloko kgotso DJ Sticks ntate mahloko a yona ne ka kgonagala ntate wa ka ne ka kgonagala ene ne ka thusa haholo ntate jwale bothata ko bana nkebisa kgonagala oba ntate jwale se go na le makešine ga o sana magae and-e makešine moo ntate mahloko ntho dingata tse e tsalang go na le difeme go na le dikhampane jwale re le batho gape ba bangata batho ba tlang se re na le batho ba bangata re phelang le bona ntate mahloko eo re se ka e lebala and-e batho bane ba bangwe ba tswa dinageng tse ka ntle so ke nagana e ka ba thata gagolo re sebetse makešeneng ke thaba mofokeng ba ntse ba ka tšhila-tšhila mo fele lephuma
4: dumela ntate thuso ke ntate mojapelo ke koparo nthuse ka worksman's compensation ka 1976 ke ne ke lemale ke le mosebetsing mo SAPF Soccer Sports Grounds Newlands ke ne ke station Cliptown
5: dumela DJ Sticks le ka e ke te DJ Sticks a bona kahlolo ya lefu ha e ka godisetswa re ka ikutlwa di ditsebeng kore molao fela wa re 5 years e a re fa fela 5 years a batla go bona go botho katlholo ya lefu e teng for 5 years ntate wa ka ke a o bolelela gore o tlo bone gore crime e tlo ya fatshe jwang o tlo se fela 5 years fela o tlo bone e tlo ya fatshe e tlo ya tlase ka tsela nngwe makatsang ke crusha mokone mo
1: ke a lebotlhe crusha metsotso le shomele metso e mene gantle ka morago rra ya pele ke a tlhodisanong ya rona ya debonus go na le a letlhono lo motho e motle ka jeno tsena ya tlang o itsamaela ka diranta tse kete tse nne kao fela mme o na le e ke tla mo phumula dikeledi ka diranta tse sekete ke bo mang batho bana ba babedi wena tlo o mamele motlho mongwe tla ba wena e re keng ke ntho ke ena ke lata pina ya selemo sa sekete magolo a robong 80 le metso e robong pina ena motho e motle e na le ditaba

0: na le jwang ka jariteng. Yo, ke a ba jwetsa gore hle a hle kopa le ntsheng jwang le jaleng di veg. Ntlo e nngwe le nngwe fela mo ke bona hona le jwang. Ke a ba jwetsa hle ke kopa le ntsheng jwang bana re je jwang re ja di veg. Ah, se bile ba mpitsa ma di veg. So strateng sa rona 80% ya bona ba bontshitse jwang. Bilane ba mpitsa ma jwang. So hona jwale ke tsamaya dikereke no ke ba ntshisa ma jwang dikerekeng gore ba je di veg go kgone go jewa. Jo ma jwang ke nna o ke yona ntho e ke etsang too much ya ntshisa batho ma jwang dijareteng tsa bona. Ke a leboha. Bye.
1: Tawang, kiyo he, Majwang, Majwang. Hello, Majwang.
2: Hello.
1: Le ka Yvonne.
2: Ke sa bulu ko ka mahawang ka ke mdimu lona.
1: Ke phetse ha monate, o re wetse hantle. Ena e fiteletseng a kana kana.
2: No, nna ntse ke tla ntshuma sikena yo ya ntisa ba tshuma jwang. E di jarete e ya ne sebile ke ntse relationship e nna ke le batho ba agriculture se ke khona motho sa ba 200 and more than 200 ever tone zone 7 le zone 14 ba thole di tools ba thole di city ba thole le gore ba khone go jala ska ke tsa ba ntse jwang ke ya ntse ke tsa ntse mo tshe e
1: evi evi ke ya rata ho ba nwe na ho hlokometse tikoloho kgaitsedi yaka bona he ko ena le shono lo ka jeno ke u fa 4000 rand konta majoan kgaitsedi yaka o itlhapela jwalo 4000 rand kontane ho tswa ho Debonairs Pizza ka real deal loaded hashtag doing too much le tshebeletso ene e ratwang batho le sedi FM ke a thaba hle ha o thabile o lo reka peo wena kgaitsedi yaka o fe ba bang ba jale dipeo ge je ditholwana ge je merogo re kwene re be batle
2: sebadi funa na free ba ke ntse relationship le batho ba agriculture
1: halala halala ko ya rata ivi signal no mo tsa go tla qoqa maniso
2: amen ke leboha
1: ke lebile hle ke lebohela ke kgaitsedi yaka
2: thank you bye bye
1: le wena mmamedi o ka etsa go feta mona ka o go bolelela gore na ke eng ena yo o etsang kore o kila bona go feta tekano hashtag doing too much motlhodi wa rona re ikutlwetse ke Yvonne ke ena ikgapelang jwalo diranta tse ekete tse nne kao fela e be ke mang yo e ke mo fang phumola dikeledi re ke shebetlhe ke mmasabata mokotla ke ene o ke mo fang jwalo diranta tse sekete le wena kgaitsedi yaka ke o fa diranta tse sekete tlhe ka lebaka la gobane Debonairs Pizza real deal loaded e a tsotella na o nagana gore o ka etsa gagolo le wena whatsappa hashtag doing too much nomorong ya 0872405477 mme o re joetse ntho yeo batho ba naganang gore o etsa o feta tekano empa go wena ke ntho e tlwaeleileng fela ke nthonyana fela ena ke tsela yo o phelang ka yona o sebetsang ka yona kapa o itelang ka yona letsatsi le letsatsi o ka gapa 4000 rand ko jwetsa gobane ko o rata kere e jwalo taba ena jwale kena interneteng kapa go app ya Debonairs Pizza mme o iphumanele Debonairs Pizza real deal loaded e tletseng ka nama e ekeditsweng habedi ka 35 rand 90 cent fela a sesolo se sekalo hona le melawana le dipehelo Debonairs Pizza try something amazing metsotso e mashome a mabedi le metso e meraro gantle ka morago rra ya pele nnano ke la gao jwale ke nako tshebeletsong e senang thaka le sedi FM ntumelele motho yo motla ke dibee gantle ka manane di seke tsa tloa tsang phelephanyetsa
3: hela mzantsi dumela ditheko tse ntlha tse tlase di tsebisitswe semmuso mabenkeleng a Clicks ditlhagisweng tseo o di ratang fumana aro e tshehla ka hara lebenkele mme o boloke o ka boloka ka o fetisisa ha o swipe at love card ya hao ya Clicks mme o fumane hape theolelo e nngwe ya 10% iphumanele sesolo se fetisisang ka FNB eVouchers ABSA rewards le Standard Bank YouCount rewards helang ke ditaba tse monate tsena Clicks feel good pay even less ho na le melawana le dipehelo
4: Na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo Katlin tell how Ricky plan a fella of mana pumulo moyen, which of mana airtime ya 200 rand how Kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, me ekengele tsa chelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa dichelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Motho mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho le Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za. Letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za.
1: Mabedi mo tlametso tso e mashume ya mabedi le metso e mehlano hantle ka mora ho rena ya pele ntsegele mmoho nna no ke la haula jwale ke nako tshebeletso ke ya mantla ke le Lesedi FM dipula diana dibakeng ka ofapana ka rona ya rona ya Afrika Borwa mere hopola bomme le bontate ba dulang mekhukhu thabang ka mona ka Brownville welcome hona le tulo o thuke section 15 mo wena ngwaneso ba ahi ba dula mono ba lla ka suwa mantle a sa kena le ka matlu ba bang ba se batluile ba se ba ahetswe matlu mantle a sa kena ka matlu ba dula mikhukhung ke mathata a fetang a ngotsweng bibeleng a mohlomphe jobo kore ka mogoleng ho be ka temo mamedi ho ho be bona yale ne ke laka ditsege ke re qoqe le majoro gutlwe fela hore na ke kae mo ha pula dina ha kana kana basuthu bana ba bo rona ba ka iswang teng ho fihlelwa maemo a loka ho bana jwa le ha pula dina metsi a tlala ana a suwa a etsala e ka bakeng ko kana hana ho bana bani ha o so dula ka mokhukhung wa na go balafatse thabang ko ke mathata ke mathata na ha isale hore jwa le ha o go kwetse la go ntseng hona le nthonyana e se ikene ke ene se ba palla fatse pela mosamo ko na hana nthotse jwalo di bohloko le ka nnete ge ne ke la ka ditse hlenta te khalipantse ko letsetsa gabane yeso ge ke re qoqelo wena fela ha ke le kwano moyeng mona ke a usukola ke a usukola ke ntse ko letsetsa gabane yeso ke a tsa o tla gukela ho nna ge ke re tsipetse peta bena ka bogutshwane fela bo sa fedise mpelo go tlo rena jolo ka dipula di na ke a tsa ona le dibakatse ding ntle le mona mo suwa e bakile mathata hona le dibakatse ding mo batho ba bo rona ba ka nkuang ba iswa teng ho fihlela dipula tsena di ya di di fokofokotse ya wena motho e motle ha se Bloemfo a se tulong yena fela le ka harona ya Africa Borwa di bakeng ka ofapana Bloemfontein ke a tseba le teng hona le kae kae mo batho ba ipeileng ba hlokang bodulo ba nakwana fela o fikela dipula tsena di fihla di fokotse ya wena motho e motle re ke nkepina re ke nkepina tsena nke ke ka ditlwela ke tla bua ka tsona ba ne le nana o lena ha ile hantle ke lona le tlisang phano ya ditshebeletso ke lona le thusang ba ahi ka kakaretso re ke khutla thabang ke tle ke potlakele selemong sona sa 1989 selemong sena sa 2026 ka kgwedi ya June ge ile ga lahlelwa ke mongwa dikakapa Phoebo Bryson motswalle wa hai ya neng a bina ha monnati le yena pina yane ya A Whole New World wa hopola thabang meyani ya ninga ratwa ke mosebetsi mo le nao mehleng Regina Bell oh kile ka hopola hore kana Regina Bell le yena wila akula thabang ka selemo sa 2009 ana le nthwebitswang ka hore ke brain tumor oh aphela o phetse mme ka tjone tjena re bua ka moruti meyanyetsweng ke mo hlomphei John Bettle ke mong wa dibapadisa mehleng tsa NBA ke bana ba NBA ke re ga e bona ga ibitsang kana thabang basketball ke yona NBA mohlomphe John Bettle eo e seng e le moruti me Regina Bell le yena e se le moruti ntumelle hle motho e motle ge santsane ge le mmohonanong le phelang la jwale ke nako ko tshware ka ntho e monatiki yena
6: Molao wa BCCSA o laolang makala a kgaso a thelebišene, diyalemoya le ditshebeletso tsa marangrang o tsitlelela phitlhelelo ya ditaba tse nepagetseng, tse senang leeme, tshireletso ya bana, go kgesa puo e tletseng lehloyo, e tlhotlheletsang ditlhaselo le go qoba ditaba tse tutubetseng tsa thobalano. Molao ona o kgothaletsa thibelo ya ditaba tse tlhotlheletsang merusu.
1: Go bapalla yona ba ne ke a rata le wena ke a tseba wa rata hle ha ke a kgetha ka bo mo kgethiwe ke le rato mpopo tshebeletsong ye ratwang baby come to me Regina Bell.

0: ke monate mme ke a tsebatlhe wa e rata wena motho yo motle ke ya selemo sane sa 1989 albumo ena e agang pina ena ka gare go yona Baby Come To Me. Regina Bell tshebelesong e e ratwang ke nna le wena le Sedi FM. Motho yo motle ke nako ya gore re kopane le setsibi sa molao mme ke bua ka motlhomphei Matšhini Motlounga. Go na le taba tsa botlhokwa tse neng di bua tsatsing la maobane ka mona ka legotleng le leng golola dinyewe Cape Town la mo go neng go bua ka taba ya Public Procurement Act. Ke sengkgweshe se tla o tsietsa o ye butle ka sona se ke sa tloa sa o pheliphanyetsa hela ga molao dumela tle gabaneso
1: ntate matlhoko ba mamedi ba lesedi ya fm ke a le dumedisa
0: o phetse gantle ke a dumela
1: ke phetse ngwana nne wena ka utlwa o genne
0: aa ke a butle pula diana
1: pina
0: ngwaneso ntate motlounga tsatsi la maobane legotlele legolo la dinyewe ka kwano ka Cape Town ba ile ba di a katlholo godima taba ena ya Public Procurement Act. A ko re tlhalosetse ga re bua ka Public Procurement Act re bua ka eng
1: ntate masoko ke tlhakise taba ena gore nyewe ena ke nyewe e leng gore e ne e le nyewe ya e ka legotleng la molaotheo mme e ne shebane le ona molao ona wa Public Procurement Act e leng gore ke ne tlo kenya tshebetsong o tla tlhokomela ntate masoko gore go ya ka Public Procurement Act ena ke molao e leng gore o ne o tsamaisa gore batho ba etsang kgwebo le mmuso o tlamehile e le gore ga ba fumana ntho tse re bitsa ka di-tender kapa ba fuwa mesebetsi ke mmuso ke metšha e feng e leng gore e tla tlameya gore e latelwe jalo ka tlhokomela ntate matlhoko gore ga kagolo ena ya legotla la molaotheo e diwa e ne le nyewe ena ya City of Cape Town e le Speaker of National Assembly jalo kagolo ena e metšhebane gagolo le mokgwa wa molao o e leng gore o entswe mo e leng gore molao o na ga o etswa o ile wa etswa e le gore go ile ga ba le ntho re bitsa ka gore ke public participation gore setšhaba se ne tlamehile gore senke karolo go etseng molao o na ke gona mo e leng gore legotla la molaotheo le ile la bona e le gore metšha e e leng gore e ile ya latelwa ga go ba le di go ba le ntho tse re bitsa ka gore ke amendment gore molao o fetowe ke mo e leng gore setšhaba ga se a ka sa fiwa monyetla wa gore se nke karolo ka go phethagetseng le gore ba tsebiswe gantle gore dikateng tsa molao o na di beiwe jwang ke gona mo e leng gore molaotheo o ile wa nka qeto wa gore o beele ka thoko ditshisinyo tsena tse e leng gore ne di entswe gore go be le molao o kapa go be le tsona dintho tse di tsena gore ke di-amendment
0: ke dintlha dife motlhomong tse susumeleditseng gore magistrata kapa ba ka setlhogong ba die katlholo godima taba tse
1: diphoso ne di le ngata ntate matlhoko di kopane ebile di tibile kgaolo ena ya bone eneng e sebetsana le tsona ntho tse re bitsa ka gore ke preferential procurement e ile ya ngolwa botšha gagolo morago gagolo e le gore ba tla bona gore e kenye tshebetsong jwang ele ntlha e leng gore e ne e ngongorisa legotla la dinyewe ke gore setšhaba ga se a fuwa monyetla o motšha mme gape monyetla e leng gore o lekane wa gore ba fumane maikutlo a setšhaba bakeng sa diphetogo tsena tse e leng ne di le teng ke kang tse gore di golagolo jalo batho le megatlo e leng gore ya amega ba ile ba fumana diphetogo tseo e le gore ke diphetogo tse e leng gore di ngata mme ga ba fuwa gore ba be le seabo ke yona ntlha ya bosokwa ntate masoko mme ke tlhoka gore ke totobetse gore karolo e leng gore setšhaba se a enka ebile sa e bapala gore go be le melao yona ga go ba le diphetogo melaong ke karolo e leng gore go ya ka molaotheo ke karolo e bohlokwa haholo melao ya tlameha hore e ngolwe le intsetswe pele kapa e fetolwe pele setjhaba se kenya maikutlo mme se tsebisa ka botlalo dikateng tsa melao kapa melawana le diphetoho tse e leng gore ba batla go di kenya tshebetsong.
0: Ntate Motlong, ke a leboga gabane e se o re file tsona ka ga letsogo, mme ke a tshepa gore di wetse tsebeng tse utlwang tsa mo mamedi enwa ya mametseng ga jwale wa tshebeletso ya lesedi. Gabane e se ke a
2: leboga.
0: Motle ke mohlomphei Matšhini Motlong, ke ena rramolao yo o re neng re buisana le ena ka jeno nnaneng lena la gaola jwale ke nako ke labotlhano.

Cool and the Gang e tsebelisong ye ratwang ke nna le wena le Sedi FM ka album ya selemo sa 1982 o no le mo kae kana go uthabang yo ne ke qeta o fihla primary ke na le selemo ka selemo tsepedi ke atla ke nako ya tshwantshiso monyaka ka jone rofa gaolo ya 1730 ha re ke ka tsebe

e fetile sa hane na go mo mamedi ya ho tama mela tshwantse sa motho o tlile wa rona e le monyaka ya ka tsone gaolo ke a diketse tharoma go lo spile le mashu mana mo tsomong na tipe

0: helang o la tletse ke ngwana o kena mo qaba ka je salunu ba ke ba sa di fela ka mo haona banna o batla
1: ah o Cynthia e le go ke yona tseleng ya ba etseng ya homela di client ye ma ke
0: ke ntse ko o bulela hore motho a sebetsana le batho ba bontate hai ke sebetsana le bo mefela tseleng ka botlo relax ka botlo o tlo install
1: ah Cynthia
0: ah buti ke a botla
1: Cynthia bona a ke re le rona re ka nna re tlisetsa batho ha e ba o sa sebetse ka rona ka pole wa le bala go le rona re na le batho in house
0: ke se ka ba itesa tuaka gona re ya letse ba mpa fela ngwane se go sa rate o bua taba sa batho
1: Cynthia o batla gore ke kopa o tumela kwane ke kopa o botsa tlhela ke kopa o botsa se nane go itse jenana tlhena Cynthia o se ka ba re eko o botsa tshele tlhena ga itse diaka
0: o se gala le ka ba botlho mpa se ga mahao
1: next
0: ga ke na le nako ya batho ba sena nnete nna
1: oaaleaa se ke tsa lerata jena le wena ga ke tla mona ka baka la mogao tlhena ga itse diaka ke batla o bua le wena ka mpolokeng
0: o mpotsa eng ka mpolokeng

0: Nane o hlakile msiso. A wena o sa tsebi. But fela o le jwalo msiso. O ja nna tlhoka a ka ba o bleletse msiso.
1: Thabiso hle.
0: Ke nana ke fumane karabo ya ka msiso.
1: Thabiso.
0: Sharp msiso.
1: O tlo le o inkela diqeto tjena.

0: Gerald Maxwell Rivera motho mo tle monne yona o dilemo tse 15 le metso e meraro ena pina hana engola ene le ka selimo sa skiti magolo a robo 19 le metso e meraro e robong 1999 a le dilemo tse 22 le metso e meraro ke bua ka Gerald Maxwell Rivera oh Uya kae kae thabang ke ndi ka iletsa ka ke le kae kae eish ke ho ema buisbane e simbane ba tla gore he ke ketse ke ituwe o tla tla o etsa o tla tla o patala sekolo to ai simbao ai simbane go re ba le ba ema ka di flashback go re wa bona bo buisbane ke a le bona ba ema jo ra we monate o ba tsebeletso nya le sedika la botlhano re a di busa re di isa pele le morao motho e motle a ko ntumelle ke tshware gauta ka letsota ba ditentsa bohlokwa tseo ko tshware sentsona tse ke sa rateng a dikaba tsa ofeta go bane ntlha e ka sehlohong e kgolo ewe re le ma Afrika borwa e batlang e sa re dudise ha monate ke dipolao tsena tse atileng ha kana tsentseng ditswela pele ka rona ya rona ya Afrika borwa ntumelle ke tshware gauta ka letsoho ke a gutla
1: ka mora mosebetsi ke ipatlela fela ho fihla hae ke bolokehile. Empa ke tshwanetse ho dula ke hetlile morao ka dinako tsohle. Nka ikutlwa ke bolokehile jwang ho se mohlamaponi sa fumanehang. Ke batla hore toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona dikgethong tsena ke tlo voutela Democratic Alliance.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Na o tla hapa lebelo? Ke Spina Zonke Jackpot Race e kgethehileng ya Hollywood. O ka itshwasetsa bokgothokgotho ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng, labotlhano le leng le moqobelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a patuweng, ebe o spinela ho hapa haholoholo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ano la jwale ke nako tshebeletsong e senang thaka lesedi FM e le shume le metso mehlano metsotso ka mora hora ya bobedi. Motho e motle ke bomme ba robong ba fumanweng ba shwele kapa ba hlokahetse ka hare ho Ekurhuleni. Mme taba ena ho bua nnete ha ya re dula ha monate jwalo ka baahi ba naha ena ya Afrika Borwa. Bao ho netefaditsweng hore na ke bomang ke mme Elizabeth Tsontso Moselakgomo ya dilemo tse 30 le metso e robedi e mong ke Itumeleng Kekana mme o hlahella hore o hlaha Qwaqwa. E mong ke Gracious Nkomo ya dilemo tse 20 le metso e robedi mme ena o sutswa ka kwano ka Jimmyston motho e motle. Wa o qetela ke Dineo Evelyn Motapane ya dilemo tse 30 le metso e robedi. Tabena ya GBV ke tlhoba boroko ka rona ya Afrika Borwa selemong se fetileng moporesidente wa naha o ile a hlokomedisa lefatshe lena lohle hore kwano Afrika Borwa taba ya GBV ke tlhoba boroko mme ke taba e tla rwalelwa diborele. Fela re ya makala ho etsahala eng kajeno ha bomme ba hlokahala hampe ha kanakana. tuna kgolo ya province ya Freestata mme McQueen Letsoa Mathai o ile ema ka maoto o ntse a tshwere ka thata le motsotsong wa jwale go tlhokomedisa bomme go bokanya bomme ba ke ba beleleng ba eme kgatlhano le tsena tsotlhe tse e tswang bomme ka kakaretso ka rona ya rona ya Aforika Borwa. Ka o qolleya provinceng ya Freestata o sa hati-hatile mme McQueen Letsoa Mathai le maobane moketeng o mogolo o neng o tshwere ka kwano ka Bloemfontein o ile a tshetlela batšha puo ele a ba tlhokomedisa ka botlhokwa ba go tshireletsana tlasa maemo ana a renang. Ke ne ke le moo ke ne ke sa romeletsa ka jeno naneng lena la gaola jwale ke nako motho e motle re na le moeti wa botlhokwa ke motlhomphei Motseki Marvin Motseki ke ena moeti wa rona ga bane se dumela
5: kgotsatatamatlhoko le ba re babedi ba gago
0: o phetse yantle
5: ke phetse mongaka wena
0: ntse re ya ntle le mathatana a o re kopanang le ona
5: a ontate wa ka ntle le tsena se sa rorobatseng
0: ke a dumela
5: se etsang gore roba le re shebile ka itlho le le leng ga re nagana gaitsedi tsa rona mafumagadi a rona baradi ba rona ntate matlhoko
0: ke mathata
5: bophelo bo ntse bo le teng ka ntle o tse o fela ach
0: re ntse reapeletsiao ntate Motseki ke tlhokometse gore lena le tsela yeo le tlhokometseng gore na bomme gaitsedi tsa rona jalo ka o se ba qollotse ba ka fumana thuso ke ya mofuta ofe yeo le naganang gore ba ka e fumana le teng ke eng ntho ena e kana-kana e ntseng e ja basadi ka rona ya Aforika Borwa
5: ntate matlhoko taba ena ya go ja basadi ke
0: GBV
5: ena ya basadi ya tlhekefetso ke tlhoba boroko e seng fela ka basadi bana ba robong ba nyametseng empa ke tlhoba boroko ka gare metse ya rona haholoholo le metseng ya rona ya makeišene mo e leng gore thuso e batla e le leqeme bakeng sa gore batho ba fumane thuso ntate matlhoko seponesa sa rona ga e le o bua nnete fela se imetswe gobane seponesa sa rona diriswa se tsa bona dinyane haholo ke ka mokgwa o tlhokagalang gore go be le tshebedisano mmogo pakeng tsa seponesa le bana ba private security o etsetsa gore emergency response ka nako e nngwe e be efficient ga o ka sheba metseng ena ya di-suburbs go na le di-neighborhood watch go na le diikopantse le dikhampani tsa poraefete gangata jwale o fumana gore botlokotsebe ga bo bongata gobane batho ba teng baai ba teng ba na le bo di-panic button ga ntse emetse sepone sa o suppressitse panic button eyatate matlhoko
0: ke dintlha dife motlhomong tse o lona le sebetsanang le tsona balebedi ka kakaretso gobane ke e tlhokometse ntho ena ya e tsagala ka gare Gauteng mo tla fumana balebedi dikhamphani tsona tseo tsa security jalo ka o se o tlhalositse di na le tshebedisano mmogo le e ka ba EMPD e ka ba JMPD e ka ba TA jwalo-jwalo ena ya Tshwane o nagana gore e ka re sebeletsa di-provinceng kao fela tshebedisano mmogo pakeng tsa balebedi le seponisa ga ke bua ka balebedi ke bua ka security
5: ntate matlhoko e tlile opile kgomo le naka tshebedisano mmogo ya ya security industry le seponesa e ka ya thusa haholo haholo le metseng ena ya rona ya makeišene ke sa tsane ke e phetha gape ntate wa ka metseng ena ya rona ya makeišene ke teng mo thuso e leng leqeme haholo metseng ya setrop ena ya setrop
0: disababa
5: e batla e tlile
0: a ko e tshwaganyane re tlhae ka monaka ya gutla
6: lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediso tsa ka kitchening tsa Nutrifresh ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 kg Omo hand washing powder mefuta e fapaneng ka R59.99 e le nngwe ka rewards card kapa 700 grams spa vacuum pack cheese cheddar gouda white gouda kapa white cheddar ka R99.99 pakete ka nngwe ka rewards card ditheko tsena di qala ka la 8 ho fihlela ka la 21 September ha thepa e sa le teng spa fela ho na le dipehelo.
7: Ana o thatafalla go lefela ditshebeletso tsa mantlha tsa masepala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Mathabeng Local Municipality mema malapa a tshwanelang go ingwadisa lenaneng la batho ba tlhokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleya haeba o dula ka gare o Mathabeng, o na le ID ya Aforika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masepala, mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ga ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masepala wa Mathabeng tse gaufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse tlhoka halang Mathabeng Local Municipality e tshehetsa malapa a tlhokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
0: metso ke mashume ma bedi le motso le mong hantle ka mara ho rra ya bobedi re ntse re le mmoho nna o ke la hao la jwale ke nako tshebeletso e mametseng ke ya mantla ke le CDF FM kitse ke buisana le mohlomphe Marvin Motseki ke moeti wa rona ka jeno mona ho kasi economy motho e motle mme ka jeno ha re bui fela ka tsa ho phamisa kgwebo ge shebile le tshigeletso ka kakaretso ya bomme le bana le rona le re le bontate ba le rona re ntse re kwetilwa ba tla o kwetila fela ba o kutile le botle fela ba go motle ya holo thabang tloronke ndate muziki gintse ke le mmoho gabaneso ke batla o go thuse jolo ka ha le le bana ba Metro Force Security ke ditshebeletso dife tseo le dihlokometseng re dikare thusa jolo ka sechaba ha holo ge shebile le hlakogela bomme ba sebetsang di kitcheneng ba sebetsang di company ntse jolo jolo ba tsama ya misong ho ya misebetsing ya bona
5: e ntate mahloko hona mane ha Metro Force rena le tshebeletso e re bitsang My Panic.
0: Mhm.
5: My Panic ke tshebeletso ya rona e leng hore you bitse tsa thuso ya mantla hang hang ya private. Ho hle mo o LinkedIn. Ha ire o Bloemfontein, ha ire o Cape Town, ha ire o kae ho hle mo LinkedIn you fa tshebeletso ya mantla. Empa hona jwale tjena rena le awareness entse re raise ntate mahloko. Ka ho fa batho le sedi la ho itlokomela haholo re shebile bomme bana ba salang ba le bang malapeng
0: ba re ke bona batho ba ke buang ka bona ba
5: o thola re ba sile malapeng mane re tsamaile rona re mosebetsi batho bana ba dikebekwa ba sheba matlong a jwalo ebe ba tla kena le yona ntse wela tsa tlhokifetso ya bomme eno ba ne tlabele mme a le mong ka mo ka po ile ile ntate a le teng le mme empa re hona jole re fana ka awareness ya hore na batho ba ka itlokomela jwang jwalo ka house tse o le mong o tlatlameya hore o etse sure di gate di notletswe menyako o e kenang ka tlung ya di main entrances o etsa hore o ikipe e notletswe ha o bule le mang kapa mang without identification ko motho a sa asa itsebisa ka ntlo bo itsebiso ha o bule le mang kapa mang re shebile le bo ausi bana ba sebedisang bo di e-hailing bana ba rona ba dikolo ba kena mona bo CUT o atla o tlobala o tloetsa assignment
0: hona le tsotsi ntse monyanyarela
5: tsotsi ke a e bona taxi yena to e palamang a ka yona ha
0: morena kana poloke o le yona ya hlokahala ka moo
5: ka taxi ke ka mo gorfana ka tlhaiso le seding re tsebise se chaba sa rona hore le technology se re tseditse monyetla ha wa gona a se re tshwanetse o be le dintho tse sophisticated ho go gona o itsireletsa e ka re fela ha kena taxi a buli WhatsApp ya hae a send the live location ho motho a motsepang e ka ba e mongware le tifia lateng ka pa motswalle wa hae live location eo e tletla tsama le yena o tla itima ha theoa ka koloinyane ho bontsha ho safe seo se etsa hore e bang hona le seetsa etseng ha re qala re batla re tla qala re batlela mono mo location la hae le la fella ding se e re fa monyetla lo a hore mohlomong ha e be thuso ya mantla e hlokahala mohlomong motswalle wa hae kopa thuso ho rona re le ba Metro Force Security motswalle wa ka ke enwana o felletse mona ke se ke founetse sponsor o felletse mona le ha re ya mo re tlo ya rena le lesedi la rena re ka ya kae hona le nako e crucial kana go nya tlhikifetso kapa kana go nya ya senior yetsa the first 2 minutes di important ha holo hobane metsotso yo ye medio re ka gona ro thole ka yona ka ditlutsa teng tate mahlomo
0: tsena tsohle tseo le fanang ka tsona na dikeketsa city sa tshebetso ya seponisa nako nyo seponisa se seng seng ka mehato
5: ntate mahloko re sebedisa security personnel se leng re se trained le rona re leka ho ba tsamaisa ho ba tshorisa ho ba isa ho bo sa sita ba lo ithuta ka tsena tsa bo criminal procedure act criminal procedure act e thusa ma security ya rona ka tsela ena hore ha se misetsa hetse ba se kebe ba senya sini ho etsetsa wa se ponisa se khone ho tlo bokelletsa bo paki bo feletse sini mo jwale motho a sena ntshogiso a sena nkutlisiso ha fitla sini mo
0: tswaga fela
5: ba senye se ponisa sa tla khona ho fumana bopaki bo feletseng. So re sebetsa ka personnel e leng gore it trained to deal with dangerous situations, to deal with situations tse leng gore se se le come. They are trained to do that.
0: Ke kae mo mamedi wa tshebeletso ya sedi ya ka batlang ho tseba haholwanyana ka letsetsang teng?
5: Hona jwale ntate wa ka re na le hotline re launchang.
0: Mhm.
5: Ntleng yona ena ya GBV fela.
0: Mhm.
5: Re launcha hotline ya di victim hore ha o ikutlwa hore e ka rotla ba victim o mamele di instinct tsa hao ha o le mo mamedi o le hai. La utlwa hore jwale mona ka re ha ke a bolokeha hona jwale re ntse re le teng re tholala ka Bloemfontein ka mona empa re tla ntshetsa
0: tshebeletso tsena tsa lona
5: ya tshebeletso re tla ntshetsa pele ya my permit yona e teng na ha ka bophara ha ile ena ya hotline re santsane re pilot a mona Bloemfontein hotline ya rona ke 011 571 541 2060.
0: Ska ba matha he ntate Mtseki go file monyetla wa hore re tsebe ha holwanyane re tsebe o thusa bomme lefatshe ka bophara e seng fela Bloemfontein jwale ska ba potla ka he o itse dikala ka zero
5: e ya nda
0: a re di otle he
5: ke 07
0: 1 5 4 1 2 0 2 0 6 6 0 0 di
5: thola la 24 hours ntate
0: ke di nomoro tseo ba ka letsetsang ho tsona
5: handle that
0: ho ba fumane di nkhatsena
5: ba fumane ke hotline ya di victim yeno ntate empa di ntla ka my panic ha o batla ho tseba haholo ka my panic le hore o ro fetsebeletswa my panic o ka fumana sales ya rona ho 083 683 693 083
0: ke batla ena 083 ebe
5: 693 89 89 18 18
0: Penny ke ena ke tsama ka na hotle ka mokotleng ka mona
5: ka mokotleng ka mona
0: le bana bo no bua ka bona ba di beketsane
5: ba di flashback
0: ba di flashback e ko pana le batho
5: e di flashback flashback enta ke le bona ba mathateng a holo tlhekefetso ya bomme e tibile bo se bana ba di flashback e bona bana le mathatana a dating ake ba e bo di online dating jwa re ke mona mo batla kopanang le di normal di tsena tsa batho di ba shebile mono di nke location la bona wa bona ntate le bo ausi ba rona ba leng gore hana motho ba shebe ba mpe ba khutlela hae ba mo sheba ba mpe hae kwa ana e yena ba bana ba di online
0: asiona ke bona bothata bo ke bona bothata
5: ba batho qala hona mo
0: ke bona bothata bo boholo bona bo bo buang ka bona fela he ke a leboa ka jeno mohlomphei Marvin Motseki kana go re ka dimenyona le dinthlatsena ke a tshepa gore di thopothetsi di wetse tsebentse utlwa
5: ke le bila haholo ntate mahlo
0: gabane Yesu
5: thank you ntate mahlo kwa dimetse
8: Ese nan se gajam mayonade. Ese nan se gajam.

0: Mosotho wa maswetsa ona opile kgomo lena ka hare ruru bophelo ke selwane se mahlwantsho tsho itswe bophelo ke mabelo be tlwana ka tsanare ha re hopolentswana tsatsi mohlakeng tshaba sa rantsho bana ba mangkhaudise motswana morena moshosho a tle a thabe a bona go gona tshaba sa hai re ntse re phela ka khotso motho e motle ke ne ke nkapine enwe monnati ya moaisani manyarela manyagela ke sehlopha ba ne ba re moaisane mamedi ntumelele he motsotsong wa jwale jalo ka tshebeletso e na le sedi re ntse re keteka kgwedi ya botšhaba mme kgetlong lena ke bitsitse kgosana le bona tlokwa ke morena matlokwa a ka tlo refa ka mokete o tlhophisitsweng ka tsela e kgetheileng morena le bona dumela tlhe gabaneso o phetse hantle morena ntse re ya tlasa pula tsena morena ke utlwile gore go na le mokete o ikgethang o o le o tlhophisitseng a kore fe ditaba
1: mokete o teng nonyane di tlabe di dula batho ntate mahloko ka mane ka qwakong ya maloba go ikgetha ga mokete ona ke goba morene mogolo wa batlokwa ba motsa ka qwakwa o dumetse gore le montsena o tla be a amogela batlokwa ka kakaretso go tloa dikhutleng tse nne tsa lefatshe jale mokete o kwa botšhaba ba batlokwa le ga fela o tla baga lethathamo le tlogang ka sente ga la di-20 go ya fitlhela ka moqebelo wa di-26 tsa September ka mantswe a mangwe ga o sa le matsatsi a makae ke mokete o re lebeleletseng batlokwa ka o fela re tlabe re aga setšhaba sa batlokwa re na le dipapadi mono dipapadi tsa boitapoloso dipapadi tsa setlokwa tsa setso gape-gape re keteka le letsatsi la tswalo la morene mogolo mota wa kwakwa le marena a mangwe ka go fela batlokwa re lebeletse gore ba be ba le teng ke marena a okametseng batlokwa naheng ya Afrika e ka borwa Lesotho Botswana bo Zimbabwe jwalo-jwalo re lebeletse gore ka go fela ba tlabe ba le mono
0: morena a ko go thuse tlhe go sana le bona mokete o tshwarelwa go kae ge qalanene
1: mokete o jalo ka ke tlhalositseng le mahloko ke lethathamo le qalang ka sontaga ka sontaga re tlabe re etela dibaka tsa bagolo ba rona go tlhophisitswe gore go tla etelwa sefate ke dithako tsa batlokwa ka mane ka fetogeng ke resekopo go tlhophisitswe gore go tla etelwa jwala bogolo fixteke jwala bogolo ke mo boloketseng kgono manthatisi wa setšhaba sa batlokwa malobeng go feta-feta moo jwalo ka tlhalositse gore go ya mane bola botlhano go tla bo oketeka letsatsi la matswalo la morene mogolo monteng mota ka tshesing le marena a tla ba le matsa gore ba ke ba tshotlhe taba tsa bona tsa setlhokwa ka karetso yona ka labotlhano mme ka moqebelo wa la 26 September e tla be le mokete o mogolo jwale o akaretsang batlokwa ka o fela ebile o keteka le letsholo le re nang le lona le re bitsang gore ke batlokwa renaissance e le mo setšhaba sa batlokwa se tsosolosang botšhaba ba bona se aga setheha kopano tlasa popa ya magotla a marena a batlokwa tate mahloko
0: morena le bona e re re lebogetlhe ke a tshepa batlokwa ba utlwile setšhaba sotlhe se mametse taba tsena tsa botlhokwa tseo o re aroletseng tsona ka jeno ke eo pitso batlokwa ga re eng ge le o ketekang ge ketekeng ga mmogo re be re rute le bana ba rona gore na ga e le gantle ge tswa kae ebile re ya kae go sana le bona ke ya leboa
1: re lebile gagolo ntate ka nako re bitsa batlokwa ka o fela mo ba leng teng ga o kgetse ga o kene ka tšhelete re lebeletse bongata ba batlokwa ba re tlela dipapadi le botlhokwa ba bona dibakeng tseo ke ba tlwang ho tsona morene moholo ga berone ke ena re ke le tsentile
2: Clientele Legal yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
4: Mama Zukwe phela ntate ke phetse. Phela sibata ke phetse. Wa tsiba ntate mahloko batho bana ke batho ba phelang kare ho difate Captain Park mola skangeni mo batho bana ba haile ka mo ka mola binone batho bana ba haile ka ga difate ba dula ka ga difate tseo ha bana basadi batho bana jwale ba beta di khaitsedi tsa rona ke bona batho bana ba akeneng ba sna di tukelo ntate batho bana ha ba no tswa go matle ka maponisa santse akene ka ga difate batho bana ha o go atsa mari ba bona rona ha re feta ka di lori ho di phame o di mmola ba haile ka ga difate ka mo jwale ba tsatsela ba khaitsedi tsa rona ha di chaisa ka bo ba tsama ba le bang ba haile ka ga difate ntate ene ba tse ba hore ha motho eno mo ba tsileng teng ha ga phela o lo ba supa hona ba tsile le kae ke ka hona ba itsa show hore motho ba mmolaye bongata ha ba phela ka ga difate ntate ka Captain Park Springs ka binoni ba tletse ka difate ba haile pela N12 mo ka difate mo pela Atlas Road mo ba haile ka samarogo ba dula ka mo tsantse maponisa a kena ba ba shebe ka mona ba batla eng bana di tukelo na o tlo amone ke mathata ntate ke mathata
5: elo ntate mahloko o bua le Thaini ka mona ka David Thoni ntate wa ka I could. Ehile ena yona nna ke dumellana le batho ba reng ka hlolo ya lefunda te ha e khutlo bana ha e ka ya khutle nthengwe lengwe ke nahana e tla loka ena yona e se e tswile taolong ha holo fela nna ke dumellana le batho ba reng ka hlolo ya lefu ha e khutle
6: tate wa so ke mo soko ka basadi ba bolawa ka sehlobo se la se tsabe ha wa seba tate mahloko bothata bokae ha le sheba ha o ka be wa fela mokabedi wa bosadi a hlaeletse ka bahetla jwalo ka ha o beuwe beyard wa lepolisi ge kore bontate ba leka ho theola batla a ba ore e be ba tshwerwe ke be wa bosadi ke bua jela ke le bosadi ke ile ka o kabela batho ke seba hantle tate gore na bontate ba kgotlhaetse jwang
7: ntate matshogo dumela tlhe ntate waka ga re sa tsaretse jwang re le batho ba bomme nna ntate matlhogo ke lakatsa e kaka re batho ba motho o gaeba ke batho ore motho o a ntse etsa ntho ena e nyontshang e botlhoko ebile ke lakatsa ka ka ba ka gaolwa matsoho o bana hana ka pongwa le matsoho a mabedi le ntule iwane a ke tsebe o ga pongwa matswana le mabedi ke re matsoho a kona ileng ho ga busy a sebetsa a gaolwa matswana hey u vela ho kenywa motšini u vela zwe u fitela kwana ha sa
8: dumela ntate mahloko a mona tenda ta matsoho Ntate Mashogo o bua le Motheoane ka mona ka Bloemfontein e ka Bergman. Ntate Mashogo ne ke kopa o fitise molaetsa wa ka. Ntate Mashogo ke na le bothata ka

0: ntsho ga le tle wena motho e motle ke ya tsebwa wa irata ena bi na fela ke ke tse tlokomediso kona le kotsi e tshabehang e qetang ho etsahala ha o tswa thabantsho o tswa two spray two kana ka botshabelo teke si e palamisitseng bana ba sekolo e o tlile koloi ya mmuso e o tlile bohloko bona ba haesale bana ba tletsetletse mono wena motho e motle hle batswadi a ke le potlakele mono ka mono ka botshabelo mama hloko zinzi a go potla ke gaitse diaka a go potla ke wena ngwana so ke utlwile koloi yena teke si yena e hlaka mona ka two spray two sekolong sitting ka mono bana o thuba tletsetletse mono a ke potla ke le mono ke re shebe bana gore na bana ba bolokehile ka kopo hle batswadi ka mono ka botshabelo teke si ne ya hona ka botshabelo ka mono mo mamedi e motle mogani re teke si yena ha e ha botswa ile a lahlelwa ke mariki joale ke mathata ke mathata ka kopo hle batswadi a ke le phalleleng mono ke tabatse go sa tswa difua jwalo ke mohlomphe Paul Petisi ke a leboga gabane eso ha ntse mo metse tshebeletswa le sedi le go tlalela ka tsentseng di etsa la mebileng yana ha yena ya rona ya Afrika Borwa ke ne ke re ke fitise taba eno ka pele ka potlako mo mamedi e motle pele taba tsa gona di lobokana ke hlaka mona ke a gutla
1: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng, karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng, ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
2: Ekaba ke nyeo ya CCMA. O tata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlalo ntle le kgang. Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Recover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMS lesedi ho 3977.

0: bohloko ho jwale ke nako
1: motho mo tlekile ka etsa tshepiso ya hore ke tla leka ho buisana jwalo le mohlomphei Khalipa ka kwano ka machabeng ke re tlo bua ka baahi balang ka bodulo ona go ntsena tsa dipula tse matla jwalo ka dipula di nele tjena ke a tseba ntate Ntatisi Gregory Ntatisi ka mona ka mangweng o sa ile a tlola matjato a masesane ho etsa bonnete ba hore baahi ba hlokang bodulo ba o ka nnete metsi a ba phalletseng ka matla ba fumanelwe bodulo mo ba ka dulang teng re a leboga tle ka kwano ka moqhaka municipality majoro re a leboga le wena o ile a hlatlola matjato etsa bonnete ba hore dibaka tse haellwang kapa tse hlokang baahi ba hlokang bodulo ka lebaka la metsi a matla ntseng a tsholowa dipula tsena tse matla ba fumana bodulo ba nakwana re a kopa tle re ne re lakaditse o tla ka ena ya ka mona ka matšhabeng o utlwa e ya sua a empe ya holo Brownville mono ba re ke section 15 section 15 banke sa fosi ba re ba aika mono ka nnete ba phela ka hara mantle ho hobe a se sebaka seo ka nnete batho ba ka dulang ho sona o ile a itisa le yena mohlomphei Khalipa nakong ya ho feta ebile ke hopola ka nako yana mohlomphei Spielman o kile a etela ka mono a gwetse dikgohlopo a kene ka hare are ke batla ho thusa baahi a kene le yena a bona hore o sebetsa jwang ho thusa baahi ka tsela e jwang ke hopola tseno wena motho e motle mme o ile a hlalosa go sebaka seo ha se sebaka seo baahi ba loketseng ho dula ho sona fela ba tla etsa makgobonthiti ya gore ba bone gore baahi ba bolokeile ho ailwe matlo sebakeng seo ke buang ka sona ka jeno mme ho na le mekhukhu na le batho ba ipeileng mono mme ke mathata mo mamedi e motle ha se bodulo bo botle ho hang hore ka nnete batho ba ka phela ka hara suwa ka hara mantle ahle basutho.

0: Sotho ke bohlaseng ba ha o bana.
1: Ka matsatsi a 90 o a haba le metsotso e 90 e drama ho SABC 1. Shebella Skeem Saam ka 7:30 o zalo ka 8 o'clock. E Generations The Legacy ka 8:30. Sheba coach ya lenano la letsatsi e hlang televisioning o kenele ka WhatsApp kapa ka USSD. E ka ba wena mana airtime le data letsatsi le letsatsi. 10,000 randa beke le beke. E ka ba o habe mputso e moholo ho 100,000 randa. O na le dipehelo. Shebella o hape le SABC 1.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tembisa. Oh, yeah, yeah. Oh, batho ba le motlotlo ka setso sa bona.

0: ke tshebe tsa holo ya zingumalo dlala tukzen funky qla ba re fela jalo ngithathiwe simenyiwe namhlanje akopakela pakela tsamayo ba hedi ba tsama ka citizen ls ago hotle ke lesotho mo medi jana tsamela tiba go se fetwe ke di ho ga tsela tse tharo tsa ge thella afternoon drive mo medi go tshwaretse mphonya go so
1: hela
0: go tshwaretse mphonya go so re nyena pele jole nna ha ke ne ke le wena
1: ha ke ne ke le wena
0: ke ne ke sna o tlosa tsebe ya ka radio
1: ke ne ke sa no tlwa ke ne ke tla dula ke rutsi
0: nda twa ga ke re ha ne ke le wena me wa ka ke ne ke tloga ka time hana hana jwale
1: ha ke ne ke le wena ha ke ne
0: ke le wena ya ke utlo ka dilo hantle no
1: ah ne ke a di
0: tla ne ke re ke a kera ke ga ba ke ngwe go di dilike
2: Mama le motlhadi mela hlego lela ha ofi mo le ngana teng o re me ditswa tsone ke ba dula ba thabile ka dina go tsohle scheme sa driver TLB and na ke thabo mokone ke tsapa tsone le top plumber 7 re tsheditswe ke bongane tshabalala tla sa bohlophisi bomatla ba kagiso sebudi mamedi re ke ke be rai ba teng ntle le wena re ya tse ba herretsa botlhano bo kopaneng bo matla bona ba ha isale re ya
3: ka jeno le Master V re na le karabo ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials
4: Master V ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang
5: ah tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela e tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona
4: Master ke fumana ho kae dile ena
5: e fumane ha fela ho VodaPay app jwale So ela pele o ba bontse hore o tshweretsetswa mpili.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
6: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milioni. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro. Tse akgang UK 49s, USA Powerball, le tse ding tse ngata. O tloa ka 5 ranta fela molakamo. Na o ikutlwa o le lehlonolo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
7: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Mathu ba tsena.
1: Yes, yes. Ah, yele. Mamela. Ra o lebohela ru bo.
0: Wena o tsuba di lyrics o emetse zonke fela.
2: Eh, ene ke motho zonke, number 1 fan.
0: Ra le bo.
1: A go bona global gele.
2: Thank you.
3: Sho ke tsona.
0: Is it love guy?
4: Come
0: on. Ntate?
4: Le kae?
0: Re te le kae pa?
4: Ah, go ba di jidwa ka ntse.
0: Ah, o tla te kgetha he se bine mogatu, ha e bona lo hampe o bine.
4: Yo, a big zulu. A big zulu.
0: Ah, ona big zulu mona, ha ona big zulu.
4: Ayo.
0: Eh, ayo.
4: Ayo.
0: Ah, she went at the hara.
1: Ayo.
0: Le la baba leng hayo.
4: Ah, tshimotse.
1: Ayo braga. Ona le bo pulem phofolo, ona le bo vusi nova makhazi oskiro, mafikizolo, ha le ma ayo ayo ayo ayo.
4: Rafa nerena.
1: Yeah, ishap, ishap, ishap.
4: Rafa ner.
1: Eh, ha ke ga ibinane. Ibine re utle.
4: Ayo fi, ha ga ne.
0: 5.
4: Ota ota wa munna.
0: 4.
4: Ota ota wa munna.
0: 3 2 1
1: Nga ke o mantso ka ntho mfuthu.
0: Ah, ke fela ha re be le nete mo medi re kopile ntho e bonolo mme tswane e tsa le jwalo. Let line ti e metse go hwetsa hale jwalo ba ticket yena ka nete ha se mahala. Ke ticket ya 375 lo ifumana.
1: Ah, u bitsa pina fela o re ke kena ka pina ya makhazi e be wa tsho ntha ta tekele. Go be mnati man.
0: Go
1: re go nne yana.
0: Mm. Mo yang ka tsa. Hello.
5: Hey lebu.
0: Le kae mam?
5: A mona ke le kae?
0: Re teng tle.
5: Ke kena ka sanele.
0: A go khate sa se mesibini.
5: Ke di se seng.
0: Eh.
5: Ha o sa nna go sa fitile mai.
0: Eh sa fitile.
5: Amanda Black.
0: Ah, Amanda kwa maobana.
5: Zonke.
0: Eh, zonke ba tketo bina pina hai.
5: He ba ntse ba tshoma mo dimo.
0: Mm.
5: Yo. Ke ma soja.
0: Hona le Vusinova me, hona le Makhadzi, hona le Kelvin Momo baba lwa M.
5: Makhadzi, Makhadzi.
0: Bina hemtswa.
5: Makhadzi.
0: Go ke tele. Bina hemtswa.
5: Ke tsama Makhadzi.
0: Eh, bina hem. Kom fa.
5: Ke bina pina ya Makhadzi.
1: Hey, hey.
5: Kizi ya ya ya ya. Balu.
0: 5.
5: Ise nya gale.
0: Me o bina pina makhadze ngwe lengwe.
5: Balo ya. Area University. A re tshabe balo yi. E kena University. A re tshabe balo yi. Ke ona yenye ncha yenye. Tsabalele bu. Ba ba ndi go pile joai.
0: A ga o dro. Ga ipotsa pino ke pi.
5: Ba ndi
0: go pile.
5: Ah. Ma ka tsia ga ha ke na university go na ga tshabi balo. A ga tshabi balo.
0: Eh e tshojwa lo yone fela ha itse ga ha re mo fetsa bo utsa ba tshabi balo ha re mo fetsa.
5: Hala la
1: hala la hala la hala la hala la mama hala ba bile ke se di FM Kufa Global re fana ka di ticket re tsota ka le momfe
0: yeah
1: yo ai khona la ukwe ke thutse nna
0: o moyeng khotso
6: hona le mosha rata o ja university ha re tsabe ba logi.
0: O moeng khotso.
7: Ke tla le ka nna.
0: Re tla le ka nna dimo.
7: A mo na tibu ya ditshidiso ga bodiba.
0: Eh ene le tshidiso.
7: Eh abuti. Eh buti.
1: Ba ibinne nda le tshidiso.
7: A na we.
1: Da le tshidiso ba ne se ba ibinne e. A o tshidiso. A o tshidi.
7: Awana
1: ne se ba ibinne e.
7: Akuko ante bua so.
1: Ke re ne se ibinwe e o pina.
7: E buti.
1: Au tsidi.
7: E buti. e booting a le hamba nawe
0: yo le ntate o tlo hapa tikiti wa ngosa utlwe o utla o tlo ba mthathe
7: hallo
0: wa utla ha utlo mogatuwa hallo ne mo tlo mo yang khot
7: Tsuntsa.
0: Ya, tsu. Asmara go se le tse. Go ke wa ke na o tsela Asmara re le tsela tsa ka. Na Asmara.
3: Why le dropela me for nna?
0: Asmara tsa re se ga se mo Asmara ka ke kula re tsile thoka nnete tle.
3: Eh le nna ke se ga Asmara. Why le dropela me for?
0: Asmara ya hlere pala ka ditiketi tsa Asmara.
1: U bina e fa Asmara.
0: Asmara. Asmara ona fona. Asmara hle.
1: Mana Asmara. Ke se tlo ka mothale monhle.
0: Moyang khotsa.
1: Hello.
8: Hello.
1: Hi.
0: Ene ne ka ke motho mo jo moyang khotsa.
8: Dumela le kae?
0: Ho tle le kae?
8: Amnati.
0: Eh ya hle.
8: Mm, but you know that.
0: Eh ya tlo hle mo ga tlo.

0: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
1: Manish on a beach, shabang.
2: Hey, sa ke le tsen thabela le bohala nana o lele ka tloswa. Ke le tsen ga ka le mala, ga ka le mala. O tsela ha go re nana la lona ke the best le sedi mona na ga hane le sedi ga le ga tebile re ke molelo. Ba fa nana la lona yo is the best. Hey. Go re motho o hlabollwa go tloa ka 3 bikela ka 6. Eastern la ha motho seletswile motho a sana hana ka lona feela. Ai la ga ke sa shwe ke le betse le ba mamedi. Ai. Ya ne. Ke matha. Ha msala ka mwana ka mabone. Hai ke le sotule ke.

0: kire bile haholo ke ne mojupi ka hore balla ditaba tsa tsa hora ya botsela momamedi ho fela o le jwalo le nana o le kenang ke le nana o la ditaba la matshohlo le sedi fm ka jeno ke la botlhano o kgodi o timo ya lwetse hlola fela matsatsi a le shomele metso robedi selemo ke seo timo o saketetse pedi mashume a mabedi le metso tsheletseng mo hlaisi wa lona ke rapeo mokwena motlhophisi wa lona ke rabosana madiehe mme re laolelwa gaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke mpha matlhaola mme re balelwa ditaba tsa gora le gora ke kene modupi la ka lebitso ke dibone matshela mme a ra dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana gore setlhopha sa basadi se ipitsang ka gore ke Black Women Caucus se fanne ka matsatsi a leshome fela go stašhene sa sepolesa sa Kempton Park gore se tle se tshware kopano e kenyeletsang matlhakore otlhe gara tse dingape letona la mesebetsi ya setšhaba le meralo ya motheo porofenseng ya Free State o re go botlhokwa go ntshetsa pele dikgwebo tse nyane tse eteletsweng pele ke banna le basadi ka ga seo se ka tlisa phapang e kgolo ntshetsopeleng ya moruo wa dibaka tse fapaneng kare go porofense re phethela bekena ka o lekola tse itlhommeng pele go tsa matšhaba bekeng ena ka o buisana le motlhophisi mananeng wa ditaba go le sedi fm mokete monyobo tsena mogole tseding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la ka jeno e tsa bonnete ba gore ya gao fetwe dula le rona go tla orenyane ya botshelela o tsa orenyane ya bosupa sabc news re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumelatlhe ke metsotso e robong ka morago gora ya botshelela e re nako ya rona gami mona re fetela mabenkeleng re tla boelape re tswela pele
1: go etsa go ngata golo ga o soka go llatso ya ga monate tjena ke Debonairs Pizza Realty Loaded e tla ka nna maikeditsong gabedi tatso e ngata le kgotsofalo e ngata ka 35

0: Jolo ka ile mona na go ya dikgetho tsa magotlametse ntse ya tamela mega ya dipolitiki ka lehlakoreng leleng le yona e bonagala e tshwere ka thata ka matsholo a yona a dikgetho mogha wa ACM o boetapeleng ba moporesidente wa yona Hlaudi Motshwaneng o tlhalosa ga tliloketsa dimasepala tseo o tlang go iketela go tsona ka gare go porofense ya Free State papisong le nakong e fetileng mo e sale o tsepamisitse maikutlo fela masepaleng wa lehae wa Maluti a Phofung. Re buisana jwale le moetapele wa mokga masepaleng wa lehae wa Nketwane Mojalefa Mokoena. Ntate Mokoena kgotso ga re o amogele o matshotlho tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Kgotsombe waka le ba mamedi ba gago ke a leboa mme.
0: Ke mona le hlalosa ga jwale le keke la tlhola le tsepamisa maikutlo fela Maloting a Phofung le tla kena ka gare go masepala wa Nketwane le susumeditswe ke eng?
1: Go bonaetse mme waka gore boholo ba dimasepala go na le tlhokagalo ya gore go be le tekolo e ntšha ya go fana ka ditshebeletso. Mme leano lena la ACM la 90% la gore ditho tsotlhe tse e tsagalang ka gore dimasepala di etsetswe batho ba lehae leno kapa dimasepala tseo ke lona le re susumeditseng gore e be re tla batla gore kene dimasepaleng tsena tsotlhe tse teng ka go tlhamosetsanyana.
0: Masepala wao o na le ditoropo tse nyane mme diphepetso ke tse ngata tse kenyeletsang jalo tlhokego ya mesebetsi e ka setena le bofuma. Ke eng se o le se tshepisang baagi ba masepala o go tla ka tharololo pharaleng eo?
1: Mme waka ntho e re e tsekelang gagolo ke gore baagi ba mo Nketwana e be bona ba fuang mesebetsi pele go baagi ba bangwe e le gore re batla 90% go ga o bolele gore batho ba tswang ka ntle ba batlang menyetla mesebetsi ka gore Nketwana ba tla kotelwa ka thoko empa re re bana ba le gae ga e be bona ba shejwang pele mme re batla gore re sebetse le dikgwebo tse kgolo gore re ntlafatse moruo wa Nketwana go lokiswe ditsela metsi a dule a le teng motlakase o teng go be le bohlweki gotlhe mona mo tsamaowang teng ditsela di loke gobane tseo tsotlhe di etsa gore go gogelwe matsete mme mmewaka jalo ka o tsho gore tlhokego ya mesebetsi ngata re bone masepala wa Nketwana gamba morago tjena o tibela basebetsi ba ka bang 74 ka tsela e leng gore ne re sa e kgotsofalela gagolo mme re le mokgatlho wa ACM re batla go lwanela gore basebetsi bao gobane ke bana ba lehae ba Nketwana ba kgutlhisetswe mosebetsing ke ka go re batlang gore re kene masepaleng ono re tlo kgona go fetola ditho tseo tse jwalo gore di seke tsa etsagala mme waka batho ba sebetse ga bo bona gobane bogolo ba management wa Nketwana ke batho ba sa duleng ka go Nketwana batsamaisi ba ka selogong ba dula mane bosukong Bethlehem empa ba gola masepaleng wa Nketwana mme re batla lwantsha ntho tseo gore bogolo ba batho e be batho ba na motho a ka tswa ka ntle ba motsamaisi wa masepala empa a dule ka go Nketwana a spende tšhelete ya ka go Nketwana a be teng ga dipula dina ga dififo di le teng a kgone go bona mathata e re a bonang ka gore go motse ya rona.
0: Mathata mang ke taba ya diprojeke tseo gangata di bonagalang di sa phethelwe lona leseo le tlilo se rarolola ka tsela e jwang?
1: Mme waka go na le nthwena o thweng ke oversight political oversight mo e leng gore ma-councilara bo majori executive ya masepala ba tlameya gore ba lekole diprojecte tseno go tloa qalong go fitlhelela qetellong e le gore ba thole diripoto mo e leng gore ga o sebetse ka tsela e ne paetseng then ba etse nthwena e thweng ke consequence management mo e leng gore ba tla bitsa bana ba tsamaisang masepala gore ba tlo ikarabelela e bang dikarabo tsa bona di se hantle ba ba kenyetseleng go hirwe batho ba nepaetseng gobane ga o batho la ba sheba go tlamehile go be le di-engineers tse sebetsang dimasepaleng ba qualified ba nang le mangwelo a nepaetseng jale re nagana go tsena tsotlhe ke etswa kobane go sena batho ba nepaetseng ba na le mangwelo a nepaetseng go tsamaisa di-project tseno ntle le moo re nagana gore go bonaetse gore ba bangwe borakontraka ba hirwa moo go nkuwa nako e telele gore ba patalwe gobane mmuso wa naga o re borakontraka ba patalwe ka nako ya matsatsi a 30 so go bonagala gore enka nako e telele ba qetelele ba kenya di-interest so go le mokgatlho wa ACM re re ntho e tlamehile e fele batsamaisi ba masepala ba ikarabelele e bange le gore ba kgone go ikarabelela ba kenyetsweleng ebe go be o bitswe le bana bo thweng ke bo SIU di-hawks jalojalo le maponisa gore bao bangwe ntlho mongwe ba utswa tšhelete ba tshwarwe mme wa
0: jalo ka ga re buile pejana gore ke masepala o monyenyane ke eng seo le le ACM le nang le sona ka letlhakoreng la go etsetsa masepala ona kuno go e na le gore fela o tshepele fela tšheleteng e lefuwang ke baagi ya phano ya ditshebeletso
1: mme waka wa tseba go na le dintho tse ngata tse e tsang lekeno masepaleng re kwetse motlhala di-facilities tsa masepala diholo di swimming pool di tedi amo jalo jalo di ranta di masipala ngwana na banketwana ha di sebetse ho ha mme di ntotse ha di lukisitswe ke tsona tse kenya le ken ke ne ke le mane motseng wa wa Alintoni holo ya bona e ka go drop e ranta ni bona ka re ho ya di fariki ha o ya intelligently the same thing ke intelligent ha la yona e ha o ya mama mofibedi ke ntotsona di swimming pool ha di yo di ranta di swimming pool ya mane ri itse hona le batho ba ne se bile ba ikitladitse go ba ntse ba leke ba lekisa mme dintho tseo ke tsona tse kenyang kuno ntle le moo phano ya ditsha ga o fana ka ditsha o di fa batho ba ne ba sebetsang bo di-professionals batho ba lakatsang gore ba ikagele ga ba agile matlo then masepala o tlo kgona gore a ba rekisetse metsi le motlakase le o ba charge tšhelete eno e bitswang ka gore ke lekgetho la di-rates and taxes so dintho tseo di kenya tšhelete masepaleng le o fana ka lefatshe go batho ba ikemiseditseng go etsa difeme ba tlo investa gore ga bana le difeme ba tlo hira batho batho ba ba sebetsa ba tlo kgona go patela ditshebeletso masepaleng ntle le moo le bone batho bao ba difeme ba tlo reka metsi le motlakase ba patale masepala dintho tse di kenya tšhelete masepaleng then masepala o tla kgona gore a be le budget o thweng e funded
0: ga re phethela ntle le masepala o wa Nketwane le Maluta Phofung ke bo masepala bafe ba bangwe ba o le tsepamisitseng maikutlo go bona
1: ka ofela di masipala tse ka gare ho Thabo Mofutanyana re tsentse letsogo mohomeng go etsa bonnete ba gore re a tsena go tsona gobane batho ba bongwena mme wa ka nnete ya sala ba tlhophehile le ga e be go thwe ba patele dithebeletso empa ba na le dikoloto tsa gale tse e leng gore ba ntse ba dutse ka tsona mme re le mogatlho wa ACM re batla gore ka gare ga Thabo Mofutanyana batho ba na be e leng gore ba na le dikoloto tsa gale di-historical debt di hlakolwe e le gore ba kgone go qala fatshe di-account tse ntšha ba lefelele ditshebeletso le bana ba e leng gore ba lefelelwa ke mmuso re tiise letsogo gore re ba thole data ya masepala e ntlafatswe e le gore batho bana ba fumanege mmuso o kgone go ba patalela ba applyele di-subsidy tsena tsa indigent gobane ka go masepala wa Nketwana auditor general o lela ka tshebetso e mpe ya ditšhelete dilemo tse fetang tse 7 masepala wa Nketwana o

0: di motle ha jole metsotso e dula hantle ho e le shume le mosolo mong ka mora ho rena ya bo supa re di thakgola ka tsa ipetsang e le fatseng la dipapadi moamedi re sheba setlopeng sa under 20 bafana bafana amajita na konyana ya moamedi ba tshireletsa mohopo wa bona wa khosafa motlatsing wa jole he amajita o bonala bahlile ba le malala la o tsweka ho hlotle bile re sentse re sheba he sebapadi sa amajita Matthew Palmer e o ha jole tsenana le kgweditse go bedi ya le kamane ka Croatia moamedi o buisane le Velile Mnyandu ka tsebetso ya bona papadi ya bona e o ba shebile ngore he ba tla tle ba thagole go safa ka yona o sane ho renya le shume metso medi thapama ka mona ka Mozambique ba tiana le naha ya Lesotho moamedi mme o itse a re ha jole tsena ba tseba hantle seo ba tla tle ba tobane le sona ka ha ba tseba holwanya ka stopa sena sana ha ya Lesotho empa ka o fitisa o hlalositse gore ba ke ke ba le kgongwana o dimo mme ba ikemiseditse o sebetsa hantle ho tloa papading ya bona fela ya pele ha bankana le Lesotho ho sane o dibeletse na he Matthew Palmer.
1: Our opponents, you know, we have to go into the tournament with a mindset of winning but also not underestimating our opponents, you know, because football is unpredictable, but we have to go there with a positive mindset of winning everything.
0: Ya re bone mamedi le rile ontsa tshwerantle ka netho tshwerantle mohlankana enwa ka mane ka Belgium motsebetswe ntle ha kale e wa e bontsitseng re shebile papading ya bona ena ya Euro ya UEFA Europa League ha ya lwana ya khumamela ka fumana mamedi ma Afrika borwa e me ka maoto ntsa go fela ke wa gona yeo mme o itse ho engwa dipuisano tsa ha ile kunutu la hae ke o dula a ntse a hlile a ikwetlisa ka matla le ha le mong le yena o iphana go ya hore a sebetsa le talente ene o ntate modimo a mofileng yona ke bona le na tlhena thabile haholo ke pitso ena e o a ifueng ke mokwetlisi pitso mosimane se tlobeng se wa sibiseng sa bafana bafana ke thabo fela ma medi mere tla nne re tsontse re di beile lihlo bona gona e be di galala tsa gona ntse ditswela pelo sebetse hantle ho lokai ke bona e mongwadi ba palisa bafana se ratuwang haholo ke Mbogas ya TLB ma media out habetswe a holo stopeng sena sa under 20 ke utlwile ka nete Velile antsa buisana le yena hore boholo ba di bapadi tsena tse nyenyane di hlile di moshebile a holo senganyane yena le rele e re ke etse tsena he ke a gutla
2: Victoria Tswan le se fetwe ke le se di FM le khubula 88.4 ka ba ho SABC Plus app ke molle
0: le hoja nako ya papadi ya rugby e e fele nako ya bomampudi yona ha ya tlameha ho fitla pheletsong tswela pele o natefelwa ke Clip Drift legendary taste legendary times ha e rekisetswa ba ka tlasa dilemo tse 18
2: Sebokeng le lona le a ananelwa lesedi FM le le qhubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa Sadi papa di holy city FM.
0: Babile motle e re ha o le tsena metso tswedilo ho le shuma metso mehlano ka mora ho rena bo supa ke kene volleyball South Africa maleng kwa no sentse ke tswere mo president hle ke bua ka ntate Anthony Mokoena ntate Anthony ke o dibe isa lo bola tsebeletso ya le sedi le ka ntate
3: ke se re mo sa bo le ka ka nnete mme se bidi dipuleng tsenana mme re sa boela re le bo hape go mo yenlwe
0: ntate mokwena ke gona ba thabile nhle a hololo ge ntse re bona tsheletso e le ntle hla go rena volleyball South Africa ke utlwile o ge ka o fela ditsela di nyolowa o le ba ka mona ka manga u mperengetso o singangata ntate tempi ke te mono nyana ditla dula batho teng di championships ke tsena ditseleng mme ke utlwile o re basadi le banna ba tlang khisetsana mahafi jole ke ga e re go fumane ge ke go utlwa ke di hlopa tse kae tse tlo ba le siabo mme ge shebile o ge ke boemong bofe bana ha le mona ka nnete go utlwile gore ena na yona ha se tournament e tlameileng go fetwa ke batho
3: ka nnete ha ba te ka ofela batho go shebella tournament ene e kgolo ke yane ya rona yane re le ka ga bua ka yone re bitsang club champs mane mo e leng gore ditlhopha tse kgolo go fetisisa tsa naga di a tla kwano mme selemong sena na di mashome a mararo a na le metso e mmedi mme tse nne tse tlabang ka godimo ke tsane tse tlabeng dia di lo emela Aforika Borwa mane go ya rona ya zone e leng yona e ntse e bitswa club champs mme ha se seng sa tsona se ka sa tlhola mono se a feta se a continenteng mme a se tlhola continente se a mo se kwanana mo e leng gore se lo bapala teng mme he le buile ha go di hlopha mo le ntseto pele ya ne ya rona gore re bua ka yona ke ena ka jene e re tswetse molemo na hana fela go ba le di hlopha tse mashome mararo ana le metse e mmedi e leng tse le shome le tsheletseng ka go bomme tse le shome le tsheletseng ka go bontate go tswa di provinces tsa rona ka go fela tsa setahare go South Africa mme ena ka nnete e bolela gore a tshe tsolo pele ya bolibolo e sele e godimo mme e tswelletse mme godiso e re fumaneng go tswa go le sedi go tswa go bathusi ba rona ka ditšhelete go tswa le bamamedi ba rona di-coachara tsa rona le botlhe ka go fela ba etsang gore ba etse ba ntshetse bana pele go tswa ka gare go di-province mme le go tswa mane mo e leng gore bolibolo e ne ntse di siko teng re a ba leboa mme re rege re leboa ka tsena tse etsagetseng tsatsing la ka jeno sentse di theoa ditlhopha le nna sentse e ka mona ka gare go manga sentse ke di emetse mme ka sontaga ka go raya borobong e tlabe re e tsamane lefanto letlhakoreng la rona la Facebook re tlabe re etsa di-draw tsa rona life mono gore na mang o tla ba bapala le mang mme ebile feature e qetiwe gona tsatsing le la sontaga ka go raya borobong mme he ba tsebang he ga ba kene go bodibolo South Africa mme ba shebelele ga ditlhopha di kopanywa gore na mang o tlo bapala le mang ka la bobedi o seng mme he re lebeletse gore re bula fela letsatsing le la bobedi ba bagolo ba teng ka gare go porofense ya rona ba tlabe ba le teng ba tlo bula dipai tsa rona gobane re ntshitse dimemo gore tlhogong le tlo bulang dipapadi tsena tse kgolo ka gare go mangaung ebile e le gona e le selemo sa bobedi lona ba mangaung le tshwara dipapadi tsena mme le dihodisitse ya kana-kana
0: ai tate mokwena ka nnete go utlwala go tla tlho o sebetse empa e batlang gape ke kopang ko e tlhakisetse moamedi ke shebile ditlhopha tsena tse mona ke bone ke di-university ka di-university jwale ka makala ga ke fitlha mo natlhakoreng la SANDF ebile le le ga bona masole a rona Aforika Borwa nae fela e le South African National Defence Force eo re tsebang le momamedi kapa go tlo sebetse ka tsela engwe kore ke iputsitse obaneng ga ke sheba ditlhopha tsena tse mona ke itse kare gae jale bona boikwetliso ba bona bo batla bo fapane le ba ditlhopha tsa rona tsa bo di-university mona ka nnete ga ba menyetleng e megolo ya gore ba phunyeletse ba phomelele go feta ba bangwe
3: ere ke o tsebile gore ntle go tshwile akalokalo gore e ka ba bana le boikwetliso bo fete bana ba bangwe ela ditlhopha tsa rona tsa di-university le tsena tsa community sport di a bapala mme re ke o tlhalosetse gore na go tla jwang go bile teng re le mokgatlho wa rona wa bolibolo ka rona re le tsena se bitswang associate members mme defense maponisa correctional service di university le dikolo ke ba MAD e leng tsona di associate members tsa rona tsa volleyball South Africa go bolela gore ba dumeletse gore ba ka ba teng dipapading tsa rona ka go fela ga tsona tse e leng gore re di tswere ke ka gona o ba bonang ba leng teng mono mme e re keme faletse mo mamedi gore ee ke yona South African National Defence e re e tsebang tlong le tlo bapala le gona le re ba shebelleng empa ee o tsa gongwe o sala molora di a bapala ditlhopha tseno tsa bana bana ba e seng masole banana ga o ka ba mono o tla bona selo se ke se bolelang gore e ba shapa bana bana
0: e tshwara fela jalo ntate mokwena e tshwara jalo fela mamedi ke a gotlha
2: ke big red weekend ha Shoprite lika shop fumane 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 ranta fela le di 6-pack dife kapa dife tsa pedi tsa di 500 ml tsa biria Heineken Lager kapa tsa di 330 ml tsa Savanna Cider ka 190 rand ga o reketse sebaka tlase dilemo tse 18 di fumane o fitlhela ka di 20 tsa September 2026 ha Shoprite lika shopo fela
4: haesale dilemong tse 80 ro fa ditaba tsa bohlokwa ro fa ditaba tsa nnete dipale ha ke sa bua ro fa lesedi ro fa nnete e feletseng minona mino wa maikutlo pholo ya rona e ne ebile e re kopanya mantswe a teng moo ke mantswe a o kekeng o a lebala le gona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng le motse 80 tsa SABC re re halala halala halala halala SABC
5: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mekaniki ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho ma Afrika Borwa ohle diplane tsa rona di theko e tlase re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplanete tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ke nako ya labohlano la jackpot ya Powerball. Labohlano lena o na le monyetla o hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng ho 63 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang-hang. Mme mohlodi e ka nna eba wena. Shebella ketsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho labohlano lena ka hora ya borobong mantsiboya ho SABC. O ka ba e mong wa bomadimilione le boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena! Lotho ya naha di papadi ke tse ngata menyetla le yona e mengata ha ile di milione di bapala bana di papadi di tshwana le ba di dilemo tse 18 ka pa ofeta bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya
2: tsa di papadi Kholisedi FM.
0: Jo ntate Anthony Mukwena ha ke a gala le gale ha kutlwa o ribile ngwana o teng ya le modile shimela metso mehlano ya etsa mmeka le mehlolo papa dingena ya volleyball o sa gathale ho re ba di university ka papa dikolong o re ba lwana ya khumamela ntate ha ile mona ntate Mukwena ke phetela puisano ya gona hle le wena a go bolo ho potsa mo media ho re di papa ditsana di qala ka di 21 o fihlelaneng mme le sebedisa mabalafi dinako ke mangelo ka ile mona o so ntsa oletso ya hore ma Afrika Borwa bohle ba rati ba papadi ya volleyball ba tlo boha
3: e re ke go potse mo mamedi hore he ka mmanta ka hora ya boraro re tsabe re tsala ka mantho ya ne rona re bitsa preliminary mme ka hora ya botshelela e be ba technical meeting wa rona ka la bobedi ho seng ka hora ya borobedi re tsabe re buya dipapadi le ba emedi ba mmuso wa rona wa ka hara Free State le wa dipapadi le ba mmuso mme he ka hora le shome dipapadi ka ofela di tsabe di kala dikhoto tsa rona mane Tempi Indoor Center ka dikhoto tsa rona tsa go papalla go tsona ka ofela di de dilene me he papa dina tsela pele jwalo ebile re di phatlalatsa marangrang monana go fitlhelela ka moqebelo mme le papadi ya go qetela e leng magaolagang a bontate a re laqala ka hora ya boraro mme ka hora yane ya bohlano yane re tlabe re ntsha he megope kaofela ga di tlhopha tse tlotseng le dibapadi tse tlhwatlhwa tsa tournament mme ka morabo be re kwala dipapadi be re ketile ka ntho e nngwe le enngwe
0: ai o di beile hle president mme re le buila ho lo hlentate mo kwena ke a dumela he o tla tlotsebetse re tla boela go buisana le wena le ditlhophiso tseo tsa pele ho wa Mozambique ya o re tla ikopanya le wena re le buila ho lo hlentate ha ebe tshebetswe ntle
3: ke le vida ha holo re le ba mogato wa volleyball ka rona mme re le bua le sedire re ntsetso pele e ntle ya dipapadi
0: ke le buila ho le hlentate Anthony Mukwena mo president wa volleyball South Africa Mohamed Sebeletsong ya le sedi ke tso heta ba se monate dipapadi tsa volleyball di tla tshwarelwa ka mona ka Tempi a o tla dubea
2: papadi ho le sedi FM
0: ke di le nyandu di khetlo tsa safa a ba re joetse hantle ngwane so ikhakholele mo mamedi hore hantle ntle maemo a ditaba e bile a fe mo teng gileng ga bona ka nnete we ba le bontate ba kenang ba o le bona ho bona etse ho rentse le ditho tsa NEC ba tswa di provinceng ba sa khotso falla tse ding tsa dintho ya ba hontso o sutjana ka menwana se bile ba batla lonka na ka di face
6: yeah look so really firstly I must say that was so unfortunate because that is the highest decision making body for our football in between their conferences that is the SAFA NEC in the country and on a week when Bafana Banyana Banyana SAFA just as a whole got a major sponsor to the tune of 40 million rands a year
0: Mama di metsotso e dilwa ho ema shoma mabedi le metso e tsheletseng ka morao ra ya bosupa e ga o le tsena he ke kopane le Shihan Poison ya ke ntata Peter Tage ntata Tage ke o re meisa lo bona hle tsebeletsong ya le sedi le kae Shihan
7: o sister or sensei wa rona re a boleka bophelo bona go tsimbonate
0: Ai ndate thage ka nnete wa bona teng ho ya tswa bekeng e fitileng ho kena bekeng ena ai wa nyolosetsa ntate wa ka ka nnete re ntse re maketse fela re e tsena yona re qala ho e bona fela ka nnete ke thabila holo ha o re tsebisa hore helang le le Afrika Borwa hlakogela ka ganti di dojo in Tokyo ena kwa no ile leng la ikopanya ka potlako fela la ai le gona re re beng le seabo twantsong ya dipolao tsena tseo ntse re di bona hlanong le basadi mentle le tshwenyana ko ntate wa ka ko tloge fe go utlwa gore na maemo a ditaba ke afe ka sena seo le lothang go se etsa
7: ausi wa ka o opile go mo lenaka wa tseba taba tsena le botlhoko wena ausi wa ka itse ya re utlwa taba tsena kore wa itseba wa utlwa o nyaroga go sa tsebo gore o ka etsang mme mogato wa rona wa karate full contact karate South Africa re ile ra re kopaneng bathong re utlwile bohloko haholo setšhaba sa rona se utlwile bohloko bomme boausi ba rona ba bolawa sehlogo re ntse re le teng mme ra bona bana ba sala e le dikgutsana mme ra nka qeto rona as management kore ga ke bua ka management ya karate ke bua he ka bosian mašhineng ke tla ba tlhalosa kao fela ga ke qeta mona ga se ke kwala mona le ke ba fe le dinomoro tsa teng mme ra nka qeto ya gore kao fela dijojo tsa rona mona South Africa ba rata ba sa rate bo sensei re nkile qeto eno ya gore ga ba dumele bomme bo outsi ba rona go traina gore talente re na leng yona ke yona e ya go ruta fela gore motho a kgone o itshireletsa ga re na se seng matsong a rona ke seo talente mme re batla go e fetisa re fe bomme ba rona ntho eno go feta bophiri bosoko bona bo re tlileng bona ga kana ausi wa ka mme he management ya rona gore ke etse gore setšhaba ba kgone go finyelela mo ba finyelelang re na le bo ausi gape mone ba bangata ba seka tshaba ba re ae mo le ka re ke bontate fela bo siang thage bo siang mašhinini bo siang simpiwa ga o jwalo re na le bo ausi mona bomme dilemo tsa bona di ka mathamane bo ma-40 bo ma-30 ba na le mabanta a odimo mme ke tla lefa le dinomoro tsa bona le lone le kgone go ikopanya le bona ke qeto re nkileng rona ba full contact gore bomme bo ausi ba batlang puso o tlo ba ruta gore ba kgone go itshireletsa ba ka tla mahala ga re batle le gore ba re lefe re tlo ntsha talente e re fiweng yona re e fetise go bona ba kgone go itshireletsa le bona go qeta mosolo ona o etsagalang mona ausi wa ka ntle le o senya nako fela ke re he management ya rona ke na leng yona mone ke sian african motseba african tiger e le sian mašhini nomoro tsa hae ba batlang motshwaro ke 079-515-1748 o tswere site le le la northwest o ya bo Limpopo kao fela ke yena sian mašhini le mono mme re gutle gape ga re re ka mole ka eastern cape o na le sian simpiwe julani e leng moporesidente wa full contact karate sian mašhinini ke vice ya gae and then nomoro ya gae ke 083-780-5384 o mane eastern cape ba tshwere kao fela sebaka seno kao fela didojo tse e leng mono kore ga di bua ka didojo di bua di-training hall ke dojo eno mme general secretary ya rona mona south africa ke sian wandileng lapai le ena o mane eastern cape nomoro tsa gae ke tsena ke 082-772-8883 o mane eastern cape treasurer ya rona e be sentlei Sinethemba Gwanga o mane o mo o ithuruleni mone number tsa gae ke 063-993-1511 tseno ke tsona e ba bontate gagolo e ke shedileng gape ena e re qetileng qeto le bomme bana ba rona bana re ba bitsa ke di-sensei ke ba top bo rona mona mo South Africa ke tshwere sensei tshepiso ba mo bitsa sasa ke bitso la gae ga sa lwana ba mo bitsa sasa setone ke fort den kore le utlwa gore o sa le maemong a odimo gampe nomoro tsa gae ke 078-399-0396 o mane ebuleng re be le Thandeka Mbonani 410 ke batho ba bomme ba kao fela bao 083-596-5528 o mane Gauteng boso wethu jwalo jwalo bongi west costana pali 410 Nomore ha ke 078-149-5458. O tsere mane vale ka ofela o nyulwa le vale o ya bo Paris ka ofela tilonyana tseno. Ke yena bomme ha go lena le bothata. Le tshware batho bano mme ke re tsikile le sentse e poshia mokokota. That then, nomore ha ke 073-633-7837. O tsha mane e gubleni, o tsere e Ne o qetela ke tshware xiane ke xihane ona helwane masidisa mojaki ipi den ke xihane o 073-633-7837 o mane e Googleni ne batho ba no ka ofela bomme ha ebe nomoro wa e batla le tla ntshwara ha be se ke fitile mona moyeng mona ne ke bona bomme ha le batla ho tla fumana thuso ke re he ho batho ba hlaetseng ke kotsi ena re re Di batho ba heso modimo o tla le baballa a le futhumatse mme le lebale ka taba tsena tse bosoko tsena tse ileng tsa re senya ka ofela mona Gauteng.
0: Hey, si han ka nnete re a leboga wa tseba re leboela mogopolo ona o letlileng le wona o letlileng ka wona wa gore le mpe le lwane ka tsela ena gobane jele o batho beso ke mathata letswalo le lekale ke kala o le bona ko gore ga o tlhaka mona o tlhaka mana ga ore di-social media mme ga re kgone ore ka nnete re ka re ga e utlwagale ntho ena ya gore batho ba tshwile basadi ba tshwile ke sena se e tsalang tate thage mme re a leboatlhe e se ka bakanka dinomoro tsena ba di sebedisa ba ikopanye le lona ke rata hobane ebile le diprofense tsohle kopanong ya rona o seng gona ebile ne ke jwetsa ntate Gasu ke re hle re fane ka tsona dinomoro tsa gago le diradiong tsena tsa SABC kaofela jale ga ebile go sore le diprofense tse ding sentse le buisane le boshihane kaofela re a leboga mme re tshepa gore botlhe ba tlang ka dinomoro tsena ba fuwe thupello ena e tlatlhe e be le seabo se segolo ntlheng ya gore motho e bang a tlaselwa a itwanele ka hohle hohle ka mogho wa ka gonang ka teng re le bo a hlentate thage re le bo ha banna bo a buti ba gona bana ba bo gona di gaitse ditsa gona bontate moholo ba gona bohle ba emeng ka maoto jolo ka lona ba reng ho lekane mme re re ntate modimo ana le se bohlale le matla o re le nakong ena le nne le bontshe o re le teng banna ba weleng hore le tshwela ketsalo tsena ka mathe mme le re ho lekane ke le buile ho ntate thage re buile le thabiso ka mane bile e tla fetolwa podcast ke a dumela hore thapameng ya manta ha e tla be sentse le marangrang a rona a tshebeletswa le sedi le websiteng hore mo wa media ka lo khutlela a mele puisano ena gona le wena anke dinomoro tseo a phone hore ka nete se tshaba se thuse re le buila go lohle poison
7: a u swa ka sentei le ya le bua le rona ka tsakiso ene tshabile re tshwista go ke ona fela talente re fang yona re reng re ka thusa bana ba rona gore batswa di ba rona gore ba tloele u kwa botsoko bo kana bo ba u tleng le bona mme ka ho no kere ke kwale a u swa ka kere fela good night
0: Oyasu Minasai. Os. Shihan. Poison. Peter Tage. My legend. Tsebeletsong ya lesedi. Ae mamedi taba ena e bohloko e bohloko a tseba e bohloko e sia motho fela a tsitsipane. Hona jwale tjena la boraro empa fela ebile taba hore maobane ne rena le papadi motho wa se ka kgona le ama ena hle ha ke ile ho engwe ya mabenke le monana ha ke re ngwana nena ntse a nthusa hore hle a o sentle le hlokomeleng hlokomela postena ka mona ka Haniju o ngwanana ke yena o nyametse le yena o nyametse ka di witse ka di 12 tsa kgwedi ena o dimo o 32 mwa medi zanele Charmaine Maphumulo ha ke tsebe tshebo nnete ngwana jole tjena o sa fumanwe ka pajwang empa ke se dintsa dinthotselo re ntse ditswela pele fela di retsa re tsitsipane wa tsama ke laba ka ipotsa ne ntse re bua ka taba ena na hore re woke le thabiso ke re gaitse dia motho ba le hlabula ke lena le ya kokota le nna ke batla woka ke bona hore ka nnete motho wetsa jwa ke qadile hona baking e fitileng ka labona ha se kutlwa ka taba tsena ke re hey e re motho tlo tshetshele mogao jolo bana ha o satla tseba ko re le mo bona ngwe mamedi ke sepetepetse dikoloi di tendingata ha o gone ho go ka nna o tswela pele check ya bona ba bang ba batho ba ntse ba kgona hore ba ka matha ba le bang ba sa di ntse ba kena tseleng empa ai ona jole tjena ho batla ho lobe mo mamedi ho batla ho lobe me ho batla hore motho a ha kena tseleng bonyane ho be le batho ba ileng hore ba tsamaisana tsela le yena o tseba rona ha motho o tsamatse le mona ke re motho tla bo itse ba lore mmelo wa hao o joang rona re kena e lore mo meditse le monana la wa pere ntho tsa o tse jimang nna ke ebe ke itlame he ke nka di tshwetha tsena tsa ka tsena ke itlame theke mona ba ne o tla fumana la go itsamela fela ko lo itsena ntse di ya o di mona tla se ba bantse ba huta bo ipotsa go hetsa jole ha o sa tseba ko re ha o sa tseba e ga se ba hore hona le batho ba senang go ba o ileng hore meme ya ditshila e phela ka go bona o tlo thongwana wa kgoditse tharo bituwe ha e sa le taba hore mang wa pere jwa mara o sotletse bang gore o etsa nthongwe lengwe fela ona nang hore ka thusa kana kweo ke la ba ka re ne ke itse ke qala o ithapolla peletseleng nke ke ikotlo kotlolle pele go khutlela jimi ha o sa nengwe tsela go motho hloe jimi hang hang go ba njwele tsela mona hobe ke se bile ha o re ka mona ho hla video e bontshang gore nthwana se ya ka jeno motho tla ba re o tsamatsa ma le mong o nka walk fela wa mathamatha mono koloi ke yena e setla banna ke bana se batla ka moga motho a ehle mo medi nthwe tsena yona a tshika nete fela ke satsho ha re le leng ho rama sedi
2: tsa di papadi police di FM.
8: Ipe monyetleng wa u ikhapela lelela maeto go a mabedi le le feletseng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se a bosa 1 million rand betsa ka 10 rand ka pa ho feta ho jet eggs bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong betsa hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Yeah, bo itumela mo medi o na tlile mo ba mona. Bana bana beso ba vets ba Soto Society. Ha na tlile ka ba go mona studio mmo. Ha re tswa mona ke a ga mpontsa nna o se se di bona. Itsa ma ke tswa tipa. A ke na hona ona dikolo intsena he mo meditse bolong ga ke re ga dibitsa ditlogela tare. Ho solo bo baneng ho yo no tlile di security measures tsa tse itseng di phahame ho feta tse itseng empa ha o sa tseba mo media re ke yena ke be le mona. E mona se fube mona. Ho ha o etsa la mfela. Jole go tlile go le thekiso ya body pepper spray le yena na kana ba ibisang ke teaser ena o reng e be motho ba a choke e hlile ka re ka nnete di palo palo tsa thekiso tsa di sebediswa tse ka ntse o di batla di phahame mo medi bekeng yena ba njole ai batho ba utlwile mo medi ai batho ba utlwile ka nnete go utlwile jo
9: Botshe mo le mo nya sa dulwing handle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pa gaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Seri FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012 568 3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012 568 3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
8: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood Bets. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa di-draw tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Tsa di papadi. Police di FM.
0: Mabedi motle wa tseba he o ga jole tsena dina ha di lokisetsa ho leba lo ke yana dipapading tsa ho phunyeletsa AFCON 2027 ha jole tsena ke nka gona ya Lesotho hle miki ya kala tusantsa na nna kwano ke yena ga itse ya motho molaudi setlopeng sa dikwena weso ke a o dumisa lo mo la tletsa bele tsonya lesedi le ka ntate
3: ke di tele wa ke le wa ga itse ya ka re ntse re ikela ha ga dipula tsenga ta ka nnete
0: Au
3: se le uitukiso ka matla fela gaitsedi yaka.
0: Ke nnete gaitsedi ya motho ke nako ya teng. Au wa re seta ntate maba mona coach Mafoso atla studiong le muifo wa hae. Ke a re sa thaba le gale. Mme ke bone hlogi le sentse le qaleletse ka o hlophisa ba nenjwele. Le etola o le ba AFCON le itse le tlameile le bapale tsedintsa dipapadi. Tse wena ngwe le a itutsa ka tsona le shebe hore le eme kae jwalo jwalo. Wa go go fedita bana gaitsedi ya motho. Go tloge dintho di eme jwang bana ke a tsiba ga o finyana. Le amohela Morocco me nonyana ditla dula batho ntate
3: ke le wa lo khaitiri ya ka ke kopa ke krimedi se ba bagati bohle ba ba lesedi bagati ba papadi ya bolo ya maoto ba sotho ho se mo ba lenteng khaitiri ya ka le setshaba sa papadi na eng ya Afrika Borwa ho jwa lo ka nete ho phasa go na sentse ke ne bo ikwetliso ka matla haholo se bile ba le kempong e le lenane la o qetela le tla tla ba para dipapadi tsena tse pedi tse tla go bana ka kana ka we game ya ya nje e lo re mbatla tshwarelana henyane ya Ghana a gramane ka 325 ka be ba mo itse dikwena e be jole ka 29 ke ya ne kgolo ha holo ga itse dia ka mo setshaba sa Lesotho la Afrika Borwa se batla go bona papadi e kgolo pakeng tsa dikwena le na Morocco mme ke bontse gore le motse pedi tse fitile nna ha tsena ile tsa kopana Lesotho ya batla ya makatsa Morocco ka bo yona ka mane mpa bane ba fumane ntlhame tsotsong ya go qetela ka golo game na go nyamoletsa phala e se le bo 94th minute ke a hopola gore ka mohlangana ene o thweng ke dia ya bapallang ka phasane sa Madrid e lore ha se papadi e tlo ba go bebe go hang kgaitsedi ya ka le ha batho ba bangata ke tseba banana gore Morocco tla imathela e ka imathela fela dikwena ha ngata e tlile ha e bapala le tlhopha tsena tse kgolo e tle di imakatse ko go ntse ke hopola kapa ha e wa hopola gore Nigeria ile ba tletletse e sa tle ya wa motho wa lefatshe ka baka la draw ye la ifumana kgahlano le dikwena ka ha bo yona ka mane le ka nnete mo kotlisi ntate bo bo yolo ka hala o tshakela mono e sa la sebetsa ka thata le moifo wa ha go mentse ba tswela pele le diwa pa dita tsa dikwena ka nnete mo ya ke o di mo ha go lo gaitsedi ya ka mme le ba so tlhoge ba surprise ne re itse diteketi di tlatswa le tsa dinane la bobedi empa ha ke bua le wena tjena nka o etsa go sebedi sentse di fumane ya go bane ka go logela ga ithuta ka papadi yo ngwe fitileng ya dijaba tweneng tse bapala Champions League gore go bohlokwa ka nnete gore diteketi di fumane e sa le ka nako mme go ba sotho botlhe ka rona le ka Afrika Borwa ka mona bagati ba papadi ga golo Bloemfontein mona ke a tseba batho ba bangata ba etonetse matlho diteketi sentse di fumane ya ticket promo no ba kene le ka marangrang le dibaka tsotlhe tsa ticket promo diteketi di fumane yang teng
0: Ah! Ga itse la motho re le bona ngwana sore bile le thekiswa ditekete sentse le butsina ko e sa dumela o bua nnete ke engwe ya papaditse maatla tse o re hlileng re lebelletse empa ya dumelang hore Morocco e tlotla iketsa fela ka Lesotho ho tswanga ha so bone Lesotho dikwena tsa ka jeno re di lwana ya khumamela ho lokae mme re ya le bona ngwana sore sentse le qaleletse e se ka le papading ya lona pele he le Nigeria tla sebetsa hantle ho potsa momamedi hore ditekete di qala ka bo ae mohlomong le hona mo o motsebisa hore papadi eno ya lona le Morocco e tla bapalwa Toyota Stadium kana koma
3: ya le wa tsibidi di ticket e lo ka go tshulo go sentse di fumane ya ticket pro e tloa ka legolo ona letsane tsa VIP tsona ke 750 e tle tsona e bile batho ba ngata ka nnete ona le motho mo a ntse a ngetsana tsena go ona ka tse mashume a mahlano e lo go ba dipotlaketse batho bana papadi tla ba ya go ka ya bogago ke go potse tshaba sohle gore papadi ke ya go ka ya bogago motsheare ka la 29 e tla be le la bobedi mme di tekete tsena e sentse di matha ka lebelo gaitsedi yaka ba dipotlakele o thoko go ya morago e tloa le sepolo ka gona e sentse re bohle se ka ba iphumana di ba sile kapa di ba felletse
0: ga itse la motho di beile nang ngwane somere a leboa le bana ba tla direka empe ba tla nne ba direke ba direkela baiti ba bona ska ba direka ba lo double price eno nung e be se go tswa out ditekete tsa VIP ke 1.5 bo ma 2 down money le hlokomele le yona yo fela ke le buila ho lo gaitse la motho ha o sebetse hle ke a dumela ho na le dipheto mo na le mane he re tla buisana le wena empa ka mora hore le khutle papading ya lona ni je ke a dumela re tla boela re buisana hape he go tla gore na maemo ke afe ntleng ya papadi ya Morocco le go di bapadintse di felletse jwalo jwalo ke le buila go lomekia
10: ke go tla go le se bidika nete go tla ba jwalo e ye bele batho ba kgwebo ba le sentse ba gakela batho ba ba bona empa he re boele re la ka letse le tlhopha sa gona sa under 20 ka Mozambique ka mane di tla be di kopane le Sotho la Africa borwa go sane makwanyane 11 le a majita ka mane ka Mozambique di papadi ntane tse tsa khosa fa tse thakgwileng ka jene bile le qualifier tsa AFCON mo kgatlhong wa under 20
0: ya o sane teng a re metswalle ke lo bila o lo gaitse ra motho ha o sebetse ehle ke a leboha Thank you, Khaitsiri. I'm very much so. I'm very much so. Pelo hora ya brobe. Diki tso he tsa dikwena diemijwa. Le ya kujwetse mamedika 12 o'clock. Hosane amajita. Ikena khabong he le lesotho. Eh, ga ule tsena mamedika o fedita bakitsena kwano. Kaspina Zonke Prize drops ya Hollywood bets. Oka hapa siya bonsa 2.5 million rands. Bet haka turanta ka paufita. Di papari nzeche tiluenza pragmatic play games. Mantaha omu li omung. Labo bedi li labo one. Hotlua kaf pas 12.50 la kaf pas 10. Bet ha hona joali. Hollywood Sportsbook. Ke moza maiso o becha nang ni license. Badi li moze katlaso 18 habadu melwa o becha. Batludi batzibana kwe o emisa. Mohala wa mahala wa toba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ki 0800-006-008 ka parumela help ka WhatsApp hu 076-675-0710.
2: Zadi papadi, Holisedi FM. Zadi papadi, Holisedi FM.
0: Le hoja nako ya papadi ya rugby ye fitlhi pheletsong nako ya bomampudi ya tlameha o fela tswala pele ho natefelwa

0: ka tlase ho 18 ha ba dumelo betsa ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 ka ba romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Na kontsa tahlelo bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisea, di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Di pa pa pa pa le se bidi mole se bidi mole le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le
3: se bidi ka go dumedisa ke dumedisa le bo mamedi wa le sedi FM.
2: Ah sense go amoetse ka kapa tsebeletsong ya le sedi ke a dumela tsohle ngwane so di monwaneng wa botshelela.
3: Ah wa no di monwaneng wa botshelela se bidi ke ithakere le ba mamedi le bona e gona foo.
2: Ga se motho re bone tsatsina wa bane hle mo kwetlisi pitso mo simane a tsebisa setlhopha sa hae hona mo no bile ka nete a leboha mo kwetlisi mo gana ga mo re budu re mo na o tloeletse mosebetsi wa hao e le wena head coach na heng ya Botswana o tlotla kwa no Africa borwa o tlo thusana le nna o re jage setlhopha sena sa bafana bafana a kwa mfefela ka bogotswanyane ga itse ya motho re e ile o makatsa ho loka etaba eo ya o tsebiswa ha mo kwetlisi mo gana ga mo re budu and Kenya tshebetso ya banna bana ba babedi o e bona jwang e bile sentse ke batla re kene setlopeng sena se tsebisitsweng
3: mosotho sala bolela wena se bidi are morena mora mo re budi re mo hlompile o hlompilwe ke rona ka se ile gore mo sirile ke go bontsha tlotla ya le mo nageng ya Afrika Borwa gore kana go nngwe tsana ke gore ga ba go biditse le ba go biditse gore o tle tshebeletsong e le gore ke ya go lapeng tsana ke gore o tlogele sengwe le sengwe se re gore ngwa se etse o tle gae pitso motsimane o biditse a bitsa ya le morena ra mo re budi gore a tle o kopa diatla tsa gagwe le maitemogelo a gagwe mme ke fa ile gore o tlogela yalo se ile gore ke tiro e le gore ke ya le ruri e le gore ke ena head coach ke compromise botoka ya le gore morena ra mo re budi o yeditse se bidi go ya ka tumelo a ka ke dumela gore morena ra mo re budi o na le bokgoni ba gore e ka nna mo katisi ene wa tsapa sa bafana bafana ke dumela ga ile gore ga ke fo tsona yalo le di geutsa khosafa se pedi tsela gore mo defense le gore ba bamba ka tsi le le gore gone ga ba ka khone ya lo me bontsi bana ko ba ka tsi ba ile gore ne di head coach le ba tsepile na ga etla ya lo mo khosafa.
2: Ga itse ra motho sa ke shebile nna ka bana re tshepise mo medu tlo kena impasto pa sena bonneteng se ri ile ga sheba le mananong a gona a fapaneng ke batla hle ke kena ntleng ya Themba Zwane bane ke nngwe ya pitso e weleng hore ma ka ditse batho ba ngata mona mo eleng rene ba bapisa na ko nge fitileng ya mokwetlisi Hugo lo hona jole tjena hore ha se se bapadi sentseng se bapala ha holo ha kalo stopping sa mamelo di Sundowns le montse wa leng ho tsona tsena tse 39 now santsa lo hlokala ebe se bapadi sena last night le boiphihlelo empa sentse se bitswa jolo ka ile mona mokwetlisi pitso a mobitsi se re shebile hore engwe ya dintho tse watlameleng ho di sheba mokwetlisi ke o aha sehlopha.
3: Ya no ke khanye le gore e feditse le gore e bua jalo e tsosa dipuo puo me ke dumela gore o lebeletse fela ke gopole gore pitso go lo bakantse le gore ke fan ya ga Themba Zwane bile gona le sengwe se le gore ngwa fiti Themba Zwane a ka tswela gore te mo sehlopeng me ga ke dumele le gore a ka modirisa ka motshamikisa ke dumela lebeletse le motivation o ile gore Themba Zwane a ka taka ona ya mo sehlopeng sa naga ebile gape ke dumela le gore wa mo rupella wa mo ruta dilo tse dintse gore a nnentse gore ga utlwile tsona Themba Zwane ga se ke a tshameke tota mo setlhenseng mo setlhopheng sa Mamelodi Sundowns mme ga o lebelela le mo lenaaneng fa gore sa ntlha ga o kuka matlho o kopana le bitso la gagwe o feleletse le gore o makatsa ke go bona one le gore o ka mo ara lusha le batshaniki ba ile gore ba consistent ba ile gore ba teng mo lebaleng o lebelela bremo di ba motho wa dumela.

0: mo go ene ka ile gore wa tsameka go tlhopeng sa Mamelodi Sundowns tapelo Morena me se ke sarakileng thata mo tlhopeng se sebidi ke lebeletse fa le puso re tsejane ko mongwe wa tsameki ba ile gore ke ba ratile thata e bile gape re lebogile mo Fokeng le yena ko Royal e le gore tsama a dira gatsa bontle khonne go bona le nwentle me ke dumela gore isa go ya tlhopa sa bafana bafana ke se ile gore re tse batla go bona mokatiso wa fogae go bona Morena ra morebo di a le teng re bona le ba tsameki ba ile gore motho ka re 80% a bona ke ba fogae.
1: Ga itsela motho ha re shebe swabadi sekang Igram re shebe swabadi sekang yanele ha o tlwa hlakoreng la dintla itlile bantse ba se monate hakalo na ha yo tshwenye wena jolo ka go tlwa ba bang ba batho ba dumela go mohlomong o ne a tlameile gore a ke a shebe tse dintsa di bapadi di hlophentse ding a ke a batlolle hanyenyana bile sentse re shebile hlakoreng la kgaello ya dintla
0: khatello le gore biso o na le yona ke ya gore ke motshameko wa gage wa ntlha kgotsa mebedie ke ya gae ya ntlha e le goreng o batla gore a supe yalo gore ene ke mokatisi go ya ka mo e le goreng o irile ka teng o kgona go bona gore fa go na le tumelo ya gore mokatisi Yuko Bruce na sa kgone go ka dirisa batshameki ba bangwe ba ka mo e le goreng ene a ka ba dirisa ka teng mme ke lebeletse gore yane yana bothuma ke an out and out striker ya tse dingwe tse e le gore tsone nagara ba tla le gore ba nnentse e le gore ba teng yalo mme e garame Reinas go na le gore ke tla fo lefale dilo ga dira ga le Cassius Mailula o simolotse bontle mme a feletse le gore wa didimala o swena police nako nngwe mmona ga o mmone nako nngwe ko tlhopheng sa Orlando Pirates mme ke dumela gore ke tlhopha sa naga ke dumela le gore dipholo tsona re tla di bona ka thano le Guinea le Eritrea.
1: Ga itse la motho o di beile Al Ahly Mamelodi Sundowns e bona jwang sane dintlheng ke batla fela o mphe dintlha.
0: Pitso mosimane o na le kgatelelo o dirile ko Al Ahly dirile ko Sundowns. A re lebelele so sebedi ke dumela gore se se botlhokwa ke gore Al Ahly batho ba tshwana ke gore ba tlhaloganye gore ga se ele ya ko egepeta ke nngwe mme ke lebeletse gore Sundowns e tla etse ya 2-0.
1: Ga itse la motho re le buile golo e ba le mafelo a beke a bonate fitlhela go buisana gape nakong e tla.
0: Go tlhompile Miles.
1: Thank you, Khaitse Diabo. Tuba ba di kitso he. O sa di beile jwalo Matthew Zimpete re shebile le hlakoreng la nako. Ha jwale tsena re bula mohala mo Medi. Letsa o kene weso. Shape pere bang sa ho se ba pala stopa mantsibu. Mafelong ana beke ntsha maikutlo.
2: Letsa tsane sa di FM hona jwale. 086 000 3084.
1: Rena le wena mohaleng dumela hle.
3: Rena la ba.
1: Re tsule le ga Khaitse Diaka.
3: Ha mona de ke mo rena ka ntiba ka mona ka tshibelo la ba se se batsa ba sa ba fana ntse se se ke ile ho ma mili di sanda se lo dona pirate ha o ka tsamba zwani hona le ba se le ba se ka tsa ba pala position ya tsamba jo ngela ka go dira se mona ba se bona motho ba pala ntse ba ke le tshitse la ba le go dira rose e ke pe tsika picture mo mana mkintse mo o mo tsaka tsamba zwani la fa mo tsate tsana nyes wa ka bile se sa ba o bile se sa ba ka me ka me tsofe ba tsa minyetla fever a tsa go tsofala o ga nna ba ka mona ka ba khosi ei e tla papa di matla ga tlo go dira re se ka boka ka sonta la ba ke nana maybe ba se mana ba ka ba tla ba ba papa di ntla ba ka tshintsa mo tla goal keeper mana la ba ke nana ka ga tlo go dira re e ke ntse e ba pala a tiki football thank you la ba
1: ga itse la motho ke le buila ho lo hle re go tlo mabedi e bong ha mabedi dumela
4: eh bibi
1: le ka ga itse re ka
4: ya phela wa phela
1: e tswile ngwaneso
4: ke sekete wa lesanta wana ka Bethlehem ka mona
1: abuti
4: ke ngwana ele wa tsama sanda o se khola o absorb pressure man
1: white tape
4: e no ke ai tape khona wa absorb e khona wa absorb pressure na ape bana le mentality wa football man
1: ai aba o sebeletse ntate bo mampudi ke le buile utla.
4: Thank you bidi bidi
1: ai ha be khotso gaitse dia motho ke na le wena kwa no mamedi ba le dumela. Hello.
5: Biri biri.
1: Ile kae weso?
5: O prezidente wa le khosi ka mona ka khiso.
1: Khosi.
5: Eh, a re go khutletsa mona mo tsefateng.
1: Eh.
5: Eh, mar mo go tlisa sa Kenya e go daro le Mikele le Frostla.
1: E tla o sebeletse.
5: E tla sebeletse.
1: A o be jolo gaitse ra motho. Re tla bua manta he.
5: Eh, ra ba gota 2-0.
1: A ye ye. Ke le bile gaitse ra ka utla.
5: Tanko biri.
1: Sabe zinto ngwane. So mame di dumela.
6: Tere
1: le kae weso?
6: Fa ka mo ha o tshwere ke tshwere sekolo nya le clock online.
1: One is one is.
6: Nna ke ka ma khosi ka mona sorry.
1: Aha.
6: One se tsela re ka tsoa goalkeeper mo intetiva e leng Peterson. Ke nna na hore ka se di ba
1: Let's affair.
7: I'm not going to be able to do it.
1: Masedile?
7: Khona because under the race, we lost Chambers one or Sundowns. Ricardo goes. He reserve goalkeeper. Or Sundowns. We never follow Siwe. As we follow Sundowns, we follow Ronon. Then we miss a guy. Monica has performed. I think it's all about performance here. Club level. Our head was quite.
1: Thank you, sir.
8: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
1: Mamelegeng tsole ka nehle bosung bona le Thabiso Aizo motlong kopana le yena Aizo salotlanyelwa le tsholwa le o ka okela va ba tla tshwara monate le mafelong a na beke he ka tsa dipapadi DK tla ba ntse le ka mona ka Hollywood Bets ka televisioning ke ka o here nyolwang le Aizo ho ya tswa mafelong a na beke re kena le bekeng e ntsha le yena ga o le tsena ka kopana le Soski. Hello Soski.
9: Hey lava.
1: Hello darling.
9: Hello Siri.
1: Ha jang Siri.
9: A ke mafelo a beke bo go tswa ka nthodi ko
1: Thank you, darling.

fihlile sahane na go mamedi ya ho tlamamela tshwantse sa motho tshile wa rona e le monyaka ya ka jono gaolo ke a diketse tharoma go lo spile le mashu na mana mtsumung.

0: Tano hlakile msizo. Ha wena o sa tsebi. But fela o le jwalo msizo. O ja nna tlhoka a ka ba o bleletse msizo.
1: Thabiso hle.
0: Ke nana ke fumane karabo ya ka Mrs.
1: Thabiso.
0: Sharp msizo.
1: O tlo le o ntjela diqeto tjena.

la tlhama ma medi e ba go fitile ke engwe ya di gaolo tsa monyaka ka ba ba tla go iphela o ka etela www.cdfm.co.za wa imamela yona ho na mo

0: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
1: Na o kile wa ipotsa hore mmuso o sebedisa tjhelete ya setjhaba jwang? E leng tjhelete ya hao. Dibekeng tse latelang, re tla buisana le Auditor General South Africa, e leng Chapter 9 Institution, e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setjhaba ka setjhaba ka hara naha. Selemong sena lekala lena le keteka dilemo tse 115, se hlahloba ditjhelete tsa setjhaba, le ho fana ka lesedi le tjhatsi le ntshetsang Afrika Borwa pele. Re tla nka leeto la kutlwisiso le wena hore mosebetsi wa bona ke ofe le hore o ama wena jwang jwalo ka moahi. Mamela lenano lena beke le beke ka Labobedi ha nako e le 11:30 hoseng. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa, AGSA.
2: Auditing to build public confidence.
1: Lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
3: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.
5: Ke Big Red Weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 ranta fela. Le di 6-pack dife kapa dife tse 30 tsa di 500 ml tsa biri ya Heineken Lager kapa tsa di 330 ml tsa Savannah Cider ka 190 rand. Ha o rekisi sebaka tlase ho dilemo tse 18, di fumane ho fihlela ka di 20 sa September 2026 ha Shoprite Liquor Shop fela.
6: Yipehe monyetleng wa ho ikgapela le leng la maeto ho a mabedi le lefeletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix. Mole seabo sa 1 million rand, betjha ka 10 rand kapa ho feta ho JetX bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe feela bophelong. Betjha hona jwale.
7: Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: Ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

0: a Peter Tosh a tsabela tsinga ga tlhagile sedi are o bomba tlat a tshozolo ona bua ka pampire mona re sebedisang ha re ya ntlong yenyane ya na tsho a bua ka pampire re sebedisang ntlong yenyane mme wa se botsa ka kamehla dipinansa re ke dipinatsa bitseko me a tshwara ha tsira tika mo tshaba sa bona se tshwereng ka teman se tshwere jo le ka pampire ne re se bedisang ha re ya ntlong enyane mme ha interview ita bena a re o bambo tlat se me metso tsike le shebele metso mehlano pele re kana ho re nyane ya borobong ena tsebele zo ke ratwanga ya lesedi mabidi wa tsebe jo le ka mehla metso tsinge le shume ka manga ho ra ya borobong re kana ho hashtag rhythm rege rhythm ke motsa ko tshuka malagabe mwa dipina tse tsoka tsweng ke bokgabane bo bolo sa rege re pina tse tsoka tsweng ke bokgabane sa raga tsa dance hall jo la tsamela ka utlo hore na note hit o re phehetse eng bo seng bona metso tsinge le shume ka manga ho ra ya borobong re kana ho re ge rhythm e ke motsa ko tshuka malagabe fela he ha jo le nka rata ka utlo hore na ho etsela ka bophelo ba ha Ari akufa selawe so ho ho be ka rape re tsho singa ngata province ya Free State abatim batlangana ke bana ba khauma ba ke bua ka Australiane le Leroy le bona re ba tshwere bo se bona ho hashtag party time tiba ba batho ba tla re thabisa he mo kitseng wa kufa How about look at you to us on Facebook Instagram @lesadfm @ladysolski bala la motswalle wa hao go tshwenya monate man how re jalo ho jalo 086 300 3084 086 300 3084 wa zalaka ba phela ba hao mo khotswa ka lesadfm dumela hi
1: hello awoi
0: awoi yeah man
1: Ebo bua le mo bango ka mona ka botsabelo ka dipedi.
0: Hai mo bango.
1: Hai ke tswa mo a o mpete ga ta ku ya bana mpela mara hai bo kuba ke o mtsang iri ke. Ni jam putuma le mpindeni ke tswa mo ya.
0: Na ga se de ka tle bo ha mana tsebelo tswe le tswe ya o futumatsa. Ke kobo e bo ya.
1: Anya bonga ntela ke mo bwago ka mona ka dipedi. Dango.
0: Ke la vila o le ga se daga ka mona ka di eming. All right, listen to them di vela.
2: Non ce le caso su.
0: Hi, hello Chobi.
2: Ke le jo, na ke ga di kubong, ha isa le pula ena, bo gude.
0: Eh, ke a dumela mo go tswa.
2: Ke mo mo tsikile le di kubong.
0: Ye ba ho hlaile matlo le nko fela.
2: O bo hore.
0: ba ndezi mwana so ke o tsipa
2: ntsane tsane tsipa
0: mwana so ndenzi ke o tsipa le se le fa di vela
1: ke ka se se
0: di vela ga se ya ka
1: ya ba di se se ai fanda ga se se ai u be
0: ho bo re ba ha

Ladies Whiskey, how are you? Hey, ngwana se gona ka nnete go tshoga hantle ka mona ka hane pa ka hle. Ke sa le pula ena, ke sa le pula ena. Yo. Ya ba ke re atse ke a dula ka dikobo. Yo le hana tsena ke ka dikobo. Ke o mametse. Ke o mametse ka tsebe ngwana leso. Hey. Ha khona o tukisa malakabe a usi. Ke palesa mokotlo ka mona ka hane pa ka.

0: Valentin Levi, here I come. Ke bile ho le khaetse ya ga ke bo dupe hle ka tabatsa tsa hora a ye borbong. A go tlatana la ho lwena happy ho re nyane ya le shome khaetse ya ga o so go ne letsa tsa o qetela letsatsi tsa hora a ye le shome. Mabedi motle a tumela hle ho hle mo mamesing na tshebeletso ya le sele le hona teng. Ke le bohla lo baking hashtag party time. O re tsile ngwana ngwana na ke dikeledi magesene na rona ga metswalle o fitlela ho reng ya le shome le metso. Emedi e bang o sa tsakena dumela weso rena go qalla ka moretetho wa mino wa reke re ntse re le gona se go tloneng sa moretetho wa mino wa reke mme ke mara metsotso e se me ka re tla ba re kana motsokong wa rona wa reke rhythm note hate on the ones and twos o tloretse sa le ha ka ba ke eng le ha ka ba ke jwang tsaka mo mo go zaga re atla
1: palebelo ke spina sonke jackpot race e khetheile nya holubet o ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leleng la botlhano le leleng le moqobelo o molomong ha o tsomana le matlotlo a patiweng ebe o spina la ho hapa ha holoholo betsa hona jwale hona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa Betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Buma mputi ba bela na ntho tse ngata. Ho setlela. Boikemisetso. Tjantjello. Baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bomampudi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
0: Right, mabidi hopola hle o ra kufa sela busimbo na. Singelo we so, singelo dubele. Ra kufa sela. Ho hope be ka mo somanga o Bloemfontein. A jona ba tshwere stallione le le roi. A ke bona ba ba tshwere busimbo na hle a thamela ro lo gona ba go tshwara se di fe ho mana ya kufa tukusa. Ho singelo mo khutswa ka skafetwa. Ke tlo go tsara tsentsa me he ntle mono he hashtag grooves and wax masitsinge mashuma mararo ke mara hora ya le shome re le baka mona ka Germany reggae rhythm outing note hits sanse medi pasha sa ga dikile dikeme di pasha sa ke le buile haholo mamudie he mosele ka mona ka Johannesburg ka gonne ba metse sebeletso ya le sedi a le mosebetsing o re ka mona ka re ho di hotele tse ding se tumeng haholo tsa seleng o lebisa ka lebitso phela ha re he ba metse sebeletso ya le sedi le ba sebetse mo ho le yena a thabo ka mona ka garaching a ga dikile di house ka mona ka N8 ho sa tsotele ho rona ya lebile kae garage ya pele go pana le yona fela ha o ya lebile o se bodisa mbela o na wa N8 ke bo go mametse tsebeletswa le sedi le go le hona teng a tibusuti na man no hurts re le se ga se ya ka ka tara re du be o re bope re le tsopa le tsong la ha tsebeletswa ke ga tonga le sedi o ra bala Friday what a car

0: FM. Ha se mo sutu ke bo hlaseng ba ha ba nna.
1: Bae di ba ba nna le se le tukisitse. Palo ya matsatsi a dile o thewa jwale. Re le ba paradise. Hai ba tlo eta le se di FM ya ba le ntle. Di tifello tsa hao di eme jwang. Ke a tshepa o tletile ho lefa. Ka botlalo a ke re ke ke. E fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao. Nana o so le mabopong a matle a lewatle o ikaneile letsatsing la moo go ithuta ka botšhaba bo ikgethang mme o iketsetsa megopolo e o kekeng wa e lebala bophelo botlhe ba gago ya sehlekehlekeng se tumeng sa bae e tlo re ga o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matšhaba ba o R Tambo re lebile boithabisong bo sa lebalegeng mo re tsamayang ka di-31 October o fitlhelela ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya gago e lokile tlhatlhoba ditokomane tsotlhe tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le makatsa mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhagiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag

0: Angu nana oru keko wa kono lifela likweta. Nana hape. Clientel Legal, yenze tsebele yo tsa molao tse theko e tlase. Diplani tsa rona, di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntso kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Re isa Afrika Borwa pele.
2: Lesedi FM ke Molefe. Hey! Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.

0: Hey, Lady Soski, Lady Soski. Ko jile ka tsebe o tswa hore gay. Ke a le wena hore nge le shumele metso mmedi. Ho manetse ke le ka dikobong. Wa bata Lady Soski, wa bata, wa bata. Oh, Maria go tlile tseleng. Ho manetse ke le ka dikobong. Ke a leboha ke a le wena Lady Soski o bua le makgathatso ka mona ka di eseng Pretoria Heilbron tango
1: sehla sa selemo se kene mme naga e kgabile jwalo ka molelwa Lesedi FM.

a sebetse ke ratwa nga ya lesedi re ya khufasela a back to back series a kala tsago go dinga mphalane 2026 wa sentse ba tshulo ba shenyana ba tsho ba go tla botu beile ha holo okena Leroy o tsama le Stallione sobre se nga tsanga lesedi amare akere amare dirt in the eyes amare dinga tsa holo se o batla ba ga tshware se tsona kala tsago ka manika all grace you know I'm all about you babe hashtag re ya khufasela perenge so singa ngata bloom fountain mona go ngetse wave rider ba re I do ba bodi tsheba metso so ke ma shume a mabedi le metso mehlano ke re kana horeng ya le shume le motso o le monga ame ena nako ya go dumela re tla re kana ka mona ka Germany o te mo hlangana ke jazzman a grooves on wax ke tshilo ka re ho tla mathoso nga go di na lwetse e sa le re ntse go ba palla metso a kho ya divine le fela ame bo sumbona go nkela ka kapa ga di ka kapa e to hang ka mona ka Germany ke bua ka ena jazzman a re ngwana na le negating party time so le singe ga tanga le sedi a DJ my DJ finya play hashtag grooves on wax a jazz man on the ones and twos so le singe ga tanga ya le sedi ela ka le bitso ke dikeledi magazine dumela weso hello hi

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa di-draw tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong na o ikutlwa o le lehlohonolo betjha hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710

abuti ba metso so ke ro bong le se go tsho re tso ra ya le tshobelo mo tso le mong ena ke se be le tso ra tsho nga le sete ke le botlhano ba king groove son wax I just man like monato hang mona ka germany it's like ana sedika de ko enga sa minute was le mong sa ne sa dikete tsepe di le metso e me 2002 Anna tla zwalo fela hele ga tola hai ho tsena sa moretito wa house ke a deep soulful house o tla se mo sa 2010 o la tswaka mikete le holo ka o fela leng ya ba ya etsonge le ba di chama le bona ba tsepe ma hlo ba ga ha mo hlankana na ga mo shebile man mo hlankana sa dintsho se re khazanga a ke ba he o tsuka flaga ya ha ba ka bana ga jwa mane le fase ka bophara ame le go ano Africa bo wa continent eng ya Africa a ya ba he re tswe pile mahlo mme ke go le hore re bule le yena kwano hashtag party time ho groove son wax so the currents re ke tika bonono ba mino wa di vinyl ho tla mathosong a kgwedi ena ya lwetse jasmine ke mongwa ba tshweleng hore re la ga tshwara eno monna re lokela hore tle re momeme man ha ho le tshwang re shebile mo sebetsiwang ha re shebile boqhetse ke ba ha e situmo sa hai le fatseng ka bophara a jwale tsabelo tswa le sedi ke yona fela e le nyaka ya mema mo hlankaneno hashtag party time di radio ngo tsohle tsa SABC jwale ha ke tsebore na ona di fetse le ka monna ke na di fetse ka teng na fela ba go na di fetse jwale ka mo le nna ke na di fetse ka teng tsule mo laetsa wa hawe so X Facebook Instagram @LadyFM @LadySolski tsule le ka mo kwa wa WhatsApp nomoro nya 079 758 5066 079 758 5066 and that's it ke te mo haleng nomoro ke 086 303 084 086 303 084 adipula dia tselo ha bo holo bana ha ke a tsepa we so mo lenteng o skwehla o setswere ya bangwe le gantle se gelo so tswere di go hlopho maoto mona direng a me di go hlopho we so ke tlo kometse hore e bile di a tura di a bitsa he ya di a tura ke ne ke ile ka kae kae ke lo batla di go hlopho le nna ke re ya jole ka ema mo le ho di mo le jena ke re ke ke hla hle le nna le ha di pula di tsholo ha jena ke ne ke be le swek ha ka iphumana ke tla mea Oliver di kidise ka nqano se hlano ba kense di go hlopho fela ke ke ba ka bua ka borente bono fela he e inze le di go hlopho sena se ya bontsha go di go hlopho ha sa le ntho ya go he pula ke no ga qhefesa ke swek mo khotsi ndile lo ena mo le ntenge ya tshepo hore a sekhwehla sekhele ha u le jong wena ya ka ntle e ba go le seleng ga nna handa ka ke le hlokohle tshebeletso le sedike mo swalle wa hao

0: Hi Lady Soski, hi Lady Soski. Bua le Gauta Kotla ka Ramolotsi Fusion Screen. Go jela ka tsebe 90.3 megahertz. Ha re ho renya o qetela ngwana mme. Ke o jela ka tsebe ke le ka radikubo. O bata ka Ramolotsi ka Fusion Screen ka mona. Tango.
1: Hela hela dumela dumela dumela ngwanana, dumela ngwanana. Hai cha radio, hai cha radio, hai cha radio. Yo. Akhona ebika sa tawiting a re tlwile akhona ke chanta ke chanta akhona go go ba pa ali tega ke ja fa khona mona mo ke temo ya u wa dzenge le mola tuka mona ka Bethlehem di brasi e feme nya malu timo

0: wa setso le puo ya Sesotho.
1: E bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Wa tseba ha le re sa le banyane, ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele. E monyena a re
3: ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
0: Setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelo.

0: e se ba metse se ke le se bele betse go bedi pele re kana go renga ya le se bele betse e medi a se bele tsaka ratse ga le sedi a ke le botlana ba ke ngwe so ke ma fela ba ke ba tsile ba mo girl ba tsile ma chance go re ha ona mo se mona diteng la ha fela hema yo mo de go di mo a sa se di so helang ba se ba ga ntuno ha e fihle di kile di ona ntweng chaman ha fela ri tlo go metse motemo le mo ngane tlankile se khale sa ha e mathata ka e ha o le molate ho mona ati fela wa se batla go vetsa ntwe e a ke kopane lona ka jeno hona le emong wa bakhani ba dikoloi tsena tseng yana tla tla bang re kenya kopo ho tsona hore dirise maetong a itseng njole ntwa pilisa se kana ka koloi ke le ka dula ka mora ditulong tsa tsa ka mora ha ke koloi e nyane ke 4+1 ka dula ka mora setulo sa motho ya gannang jole khaitsi di ena ka lebitso la haitsi morena Abel morena Abel re tloka banna re tloka bahlang kana ba tsonang le wena itse ha ke dula ka mora setulo sena sa hae are auswa ke le ka mohla embebe wa qetela hore ha o kena ka ga sepalangwang se o sebitsitseng e be o dula ka mora motho ya gannang ke santse ke magetse a go matse maobaneng hana vale tsena jole kharetse ba hore rentse re le nakong e botlhoko ya mo basadi ba bolawanteng mo re fumaneng ditopo nakong e sa fitting di beke tse perifela o so fumane ditopo tsa basadi ba robong me re sebedisa dikoloi tsa batho bo re sa batse beng ha ho le jwang tsena tsa maeto tsa di 4+1 o sa khataletse hore ha e hla ko le mona ke majabaja ba ho le ho kae fela ke motho eno ha o motsebe tshe o mo kentse kopo ya hore o hloka o ise kae kae jole morena o re hona di o swa ka ho bana tshe ka ne tona soka se ba le hona ke mankana ko eno ore tshe kopa le na ko etlang ha o kenya kopo ya maeto ka kolo e nyane o ska pa dula ka mora driver ka ba dula ka mora motho ya gannang hobane ka tsela eno ha o khone o bona ka mo waetsa dintho ka teng hona le dintho tse tla bontsha ha o dutse ka letsong le letshehadi o ntse le ka mora ka mono e dula ka letsong le letshehadi o ntse o dutse ka mora ho go tlo go hlokomela ho bona hore na motho enwa e ke tsa mang le ena ena seo sa se etsang ebe se a bilabela etsa na ibile go na le mmona le manere ntho se iponeng sa hae sa re ma se ka pele ha ka mono go na le mmona le mahlo are hana bo le tsena re phela ko ele ntho re itse bang re phela na kontse go tsi ha holo jole na hangata na ke gara ha he wa ke na koloi ngwa tsa mae anga u swa go ska ba le ka o se ka ba le ka wadula ka mora setulo se ka mora treferi ibile o tsa ma o le mong o bona halisa male le bangata o tla tlobele mo hlomong a tla hlokomela me engwe di nthosa ileng a di bua jole ka motho a tsamaisang baeti are hangata le ha o kena koloing ya baeti re tla be re le mahaleng o tla bo shebile phone ya hao o ntse o tobetobetsa mo hlomong o bua le mamanga ka pa o shebile eng are ntho tla mene o etse le motho ya o tsamaisang o tla mene o mo shebele ka mahlong o tsiboke o tsibo mo super hosane ha ka ba le hlohonolola hore o phonywe na lentsa phakwe e bang ana le merero e bulotsana jole engwe ke tlhobetse ke gore ha o tla bogetla bere ke yana koloing e be he hello e be wa dula o se le mohaleng wa hao le motho ya o tsamaisang ha o motsebe ha o tlo khona le o mosupa ha o so tho ba fodisitse mona o tlo thoga o re ke o feeling a ha o tlo khona o mosupa hobane re tla begele mehaleng ya rona jwale we zwe ena yona ke utlo ho tswa ho motho ya tsamaisang baeti are o swaka ke kopa le ska bala dula ka marama koloi ka marama setulo sa motho ya gannang dula ka letsong le sa hadi le ha o dutse ka marao mme o tlo mo shebe ka tsela o tlameng mo shaba ka yona mme ntho e beletsang eng kapa eng o tlo tsebo ho hlaba mogosi ka mahala wa hao le ha o sa bontshe ho ka ne tutsi tsipano lo kae fela o tlo tsebise batho bonang le bona mohaleng wa hao mono jole ka o tla bo tshwere fela se o tlameng o se etsa ka ne te banana ba ka o sweka basadi ha le kana makoloeng ele a requestang kola fono ya ho kana go yo seba motho na ya o tsamaisang ka mahlong totse bo mo super usane meska dula ka setulong se ka mora ha e ka kotloloho e bangotsa mao le mong me o tlo sebe go re ho tsitsing ya ha ha fela le ka mo wa etsa dintho ka teng motho ya nang le mego go bolosana a le nthonyana tse nyane tse ke bontshang empa re di ha o di bona ho bane ha re kena makoloing re tlebe re se bile mehala jolo ke a tseba ke mafelo a beke re ame nateng re ditshebeletsong re ame keteng ha re itlhokomeleng tle ha re etseng bonnete ba gore ntho e nngwe le nngwe re etsang ra itlhokomela le ga o kena go sepalangwang seno se o tlabeng o se kopile seno tlo romele number plate ya sona go batho ba gaufinyana gore bana beso ngwe ke sena ke sena ke sena re a tloa gana fo letsena ke tlamehile bese ke fitlhile mono ka mora nako e kana ga ke le sa utlwe letho tlabang mogosi bomadi babe ke gore ke nnetse re phela nakong tse jalo jole ka jeno lena ke bile letlhonolo a golola gore itse ga ke kena sepalangweng sa setšhaba seo nna ke neng ke se kopile ka jeno morena adele a re ausiwaka ka nnete bjalo ka monna motho e mong le mongwe janang koloing yaka ke mo tlhokomedisa ka ntho e itseng gobane ga a tlokela koloing yaka ka metlha tlo kena koloing e nngwe re tsebelela kae gore na e bolokeile go le go kae jale ga re shebere beng tlhoko ga o kena ka koloing sheba motho yona o mmitsitseng o tshwana le setshwantsho se teng epeng ya gago le gore o se ka dula ka moragae ga o le moo dula ka letsogong le letshegadi o tlo o shebe se seng le se seng se e tsagalang o tlo o tsebo o tlaba mogosi nna ga e jele boya
1: Bloemfontein nako e fitlhile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekete e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October ibe back to back series Sontaha sa di 4 tsa October le Sedi FM Kufa Gospel Sunday Laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetswe Comedy Show me la bohlano la 9 October basadi ke nako ya lona Kufa Women to Women tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale re a kufa sela reka tikete ya hao compu ticket Shoprite kapa Checkers Kufa Festival 2026 go o tla di tseba jwang o sa di tsamaye
0: O tla di tsima jang o sa di tsama mkhotsi re ya khufa sela a back to back ka la taro go ding ya mphalane a stelione a liro e re ba tswere bosimba ka tseno ba se ba go tla bosingela ho le mkhosi wake

0: 086-000-3084. Ei, Bata Afrika Borra, dumela, le seri. Hello. Hey. Ponto wang. Ponto wang.
1: Ponto wang ka le kae na.
0: Re teng le kae?
1: Ka mo hongwana mme.
0: Ke ba kae?
1: Ke mo Zambane ka mo Tlexdorp.
0: Tlexdorp on North West.
1: North West in Ponto. Ke le kopa robala man, hey, re di wa ka e di ba thata.
0: E tsa jwa.
1: Hola snara Ponto.
0: E o buletse radio le fa etse o tse bona ba le.
1: Bona
0: ke mathi
1: go
0: mpona tshe. E la bra di?
1: Bona ke
0: tsa malo ene pontse ka tlhomo matso sa
1: ntle
0: jo betina la matso sa ntle. O ka
1: jo betina ka mo. E ka jo betina
0: ka mo. Jo betina ha o finyane le kanana. Bona pontse o tla tsela go nna a re nke botse dumela meseri
2: le tsaya ponto
0: ei tsara
2: ha mme le ponto ma le go dira ga tsabeng ke ga matsantsang ga ma le motsibala ga mo kite khomalo ya sebetsa itonto o ha o se mali ke tinte ke tinte ke ka ri ga matsantsang ga mo ponto ga le bua
0: ei tsara ke le seri FM hallo
3: ito tsumane
0: eh bojwa
3: 89.4 ngwana mme wa loka ke Lucas Tsouke.
0: Ei.
3: Ea ntse ke le sekofong ka mona ntse ke kganna shift ngwana mme ntse ke dutse le wena.
0: Tsatsi le bona tsa utlwa.
3: Tangi ngwana mme.
0: Ei tjara ke le seri dume.
3: Ee na Ponto.
0: Ujwa.
3: Ha o tla le uka ga nta di teri a wa ga di teri Ponto e nngwe nga ka mokwena ka mona ka bolata taba di nuri taba di matlwa.
0: Ke le seri efe wa rato wa lela dume.
4: Hola Ponto.
0: Ei tjara.
4: A se mo kwa ke molao 88.0 ya la monate radio ka re Botswana ba tshwa le khosi
0: ba tshiro wa le khosi
4: a re ga o fela Ponto
0: a ke le se di FM mutumela eja
5: Ponto se le
0: bojwa
5: a wa sha bua le tinyaka
0: monate fela
5: Robala Robesemba hara robala ama melo ponto tuwa busile mama malopa
0: ya ga khoba busuwa ga go gopane mafelo a beke mokebelo da
5: ponto bye bye
0: ha bana ga khoba busile le skupisa sekaraka ye ha go buse
2: bo tla ba ponto
0: ye
2: ntlo la pulo ba o mali
0: ye
2: ntlo la pulo ba o mali
0: hey
2: Ngoku phula phule ku 88.4 okwa ngoku ngisempangelweni phezulu kwesigadla ngapha ngase Delmas eMpumalanga.
0: Lasasile bona nje uthu he.
2: Enkosi ba.
0: Ake uthu aba ke la Serie F budume ra Afrika Borwa.
6: Au ke Ponto.
0: Eh la ho joang.
6: Ha ke tona.
0: Eh.
6: Amela nthenya dinepe. Ke tla ba shapo utwa.
0: Eh.
6: Ye bana ba ra aye ti lido.
0: All right.
6: Tete si tiela kae maba kutle khalo sa hai.
0: Ma
6: khalo sa hai.
0: Sama sa.
6: Tiela ka bian kom.
0: Ei ke se bile ke le betso tse.
6: Tiela ra hang kuka.
0: Ei ba o gata o mfeta ba mamedi ba.
6: Ba ka mpona mo ntung he.
0: Ei. A ke ra ba utlwa.
6: E
0: vai o tsaluka, umplela o yente o kwa. Eh, o sa netla radio motsiaro, ba mela radio motsiaro o kwa.
6: Ai, ke tsona mogoti.
0: E ke o taba, ba mela Serie FM. Hallo.
7: E Ponto.
0: Eh, o jwa.
7: Ai, ba tlo roba la semune ba tlo roba. Ai po.
0: Ke manga. Ke manga.
7: E mona Ponto kanana ya kuma, o ye yumu.
0: Eh.
7: Ya duma radio e pula masenke
0: o kanana kae
7: o ye yu wa tseba
0: a na tla mele ba tshale ali ba ba tata go hlongwa mogaudi o ka
7: a ina le 20 years le dumo
0: ke tsema masake
7: Ah, masakeng e bitsa maobane.
0: Ke tseba di zeteng.
7: Ah, o bo Christian tse bitsa maobane.
0: Wala tsa sile bona tjo go he.
7: Ke tla bala tsa dire bra di pondo go le eno di o ye yu mo kanana.
0: O tsaba sekolo sa ba thabi. Ba thabi.
7: Eh ba thabi le mo.
0: Ya, hona ke ne ke kera. Ne kera sekolo mo ba thabi le mo.
8: I'm not going to be able to do it.
0: Tsa sile monate mafora mo ga gadipula.
8: Wow.
0: Ga gadipula no.

ha ke utlwile nkgono e fa go jwalo ponto wa seleba kgotso bodi sa ka se rateang se re dulang se re thadisa ga monnate ponto wa seleba kgotso.

0: ya robe le meso so o pela re fihla hore nyape. Yes. E se ba pala ka mosio sio. A sena pa se se ba pa. A re le se mo mere se mere tsara se. E me ka ba out of Africa bo ba. Ya go nwana no motho no selenwa. Wa tla khale ya ga le fu. Ya bo se se. Re ba tla se be. Empa wike. A go sena puto. A go se. Wa ro sena puto.
1: Di a roroba. Ole se di FM.
0: Amedi na pina bisa ka rekeng.

tsona ba le jena ga sa kopa tshwagelo fela ga sa re so re motho wa a a tsantsu ga ke ma blog ga ga dipale a a o sa ga fela so go tle so go tle motho wa ga ga ga dipale pale sa ka monko monate ke tsona tse tla go kopela tshwagelo.

0: tse se seng fela se buri se o e leng o ras mametse ka nako ena o tla utlwa ka o mametse radio motsheare. Number 2.
1: The speed is fast.
0: Ish. Aga ba sa ke pon.

hamo ya wa ha e phumola ka khotso la badume re botlhaba se malisiyo le fasile ka kwano double hp le bisela pina ke boso amerwa na o tlo joetsa rena re kena mafelo nga beke ka efeng ya pile re bapetseng sanne ra mokhuba number 2 boso double hp number 3 rena ke number 3 Mwana kiri tsepe LR Lebiso la pina ke nata

0: Hashtag RTV Poncho. Ay, 88.8 Poncho. Traffic masangan ni kamu katwa tawang si.
1: Natala lang. Dati Poncho. Natala pa dito ko. Ake Natala. Saka may tiyo ka box na jika mga pa dito ko.
2: Poncho, Natala. Poncho, Natala.

0: Makondo.
1: Pondo, o 88.9 ke ga o lebusetsa gauta ka mona ka kgaotlono go dikosa sa letho mma eleng tate
2: sannere pondo sannere ke mphonyana seboka ka mona ka bolefonteng
3: dumela pondo